0: ang aton sining SDO, anong realidad sini? Nga daw ka untouchable da sa principal daw? Ano may ginaprotektahan ka mo? Ano may nakapangunyadi na sa SDO sa mga project na? Bullseye! Hindi taman tani, gusto magduda, pero kung magamon, nagdo payampak-yampak ng inyo sining kwan? Payampak-yampak ng inyo sining pag-tratar sa sining nasambitan nga isyo? Ay, basi manduda na lang kita sinada. Oh. Ako, nagapati ko yung mga kabinan, tarong niya si Dr. Will Bermejo mo. O galing ba sa mga tao nga gintas niya mo nang ti, ha? Nagkwanbla, nagpa wala-wala man. Oh. Atensyon sa kay Dr. Will Bermejo. Sino tong gintas mo, sir? Para magpatigayon sang fact-finding, ipatawag abi ni. Kung nag-imbestigar, gid man isang insyakto. Kay tiyo, si Kapitan, isa nagkatuig dugay-dugay nga nagahangla sa kalangitan. Kag nagapangayo, kag nagahulat sang sabat, halin sa SDO. Ha? Tingnan man hindi nyo ni ma-provide. May ginaprotektahan ka mo daay. Bullseye! Bullseye! I'm just asking. Nagtatanong lang po. Ha? Di ba la? Oh, coconut Philippine coconut authority, oh, stand corrected. Oh, kahit yung pagkabalo ko na ang sa Philippine coconut authority mamangkot gali. Oh, mali mo may ibang pang kahoy da sa DNR, no? Oh, so wala na kasample. No? Oh, ambal ka ni katropang Jason, daw ka untouchable kid kay principal, how? Oh, kung wala may ginatago, dapat nakasabat na ina. Correct. Oh, nagligad ton principal. Ginkadtuan naton para masabat niya man at least, no? Ginatry gid nato na nga mangin patas kita dire. All right? Ginatry gid nato nga mangin patas kita dire. No? May allegation sa kapitan batok sa principal. Oh, hindi magsabat ang principal. Kinadtuan tang SDO, tinawagan niya ang principal, naghambal ang principal, masabat nako. Sunod niya daw apila lang to ka inuras nga makadto na to nga amon nga mga reporters para makuha man ang iya sining bahin. Hindi naman sa kuno magsabat, sino nagtudlo sinada? Ti sino makasabat sa sining mga palamang kutano ng kapitan kundo mga apa kamuda? Bullseye. Oh. Sino yung mga privileged animal nga daw hindi matandog na sa insanyaga now? Oh, may gambal, dugay na nabing isyo mo ni. Nagadugay ang isyo kay waay ginasabat sa minsyakto. Di ba? Kay kung nasabat ni, kung may ara, alang aring fact-finding, ho? Oh, budlay gina-imbestigar ang insanyagan daw. Ano dami mga tamao, kamuda nga, kung dami may imbestigar, duga, ursang mga tamao da. Nga daw hindi matandog. Bullseye! Bullseye! Oh, abi sundon tani kay mangulit gid ko. Daw na tinga lagi ko da sa insanyaganda eh. Oh, sige. Balikan ta no si Dr. Will Bermejo na gid ang labuto na munda. No, kag ko sino ni pamangkuton tagid din si Dr. Will Bermejo katropang Elmer, katropang Saldek, sino ni mga tao nga gin kuan niya? Nga gin pangtas niya dere. Ha? Nina kung may ara, Dr. Bermejo, namin na pang bungkulon mga tao nga mga gintas mo na ka nagpatulog-tulog sa pansitan. Ayaw! Simple mo lang tanong yung problema ni. Sinong ka padako? Siniyaw? Ha? Simple mo lang yung problema. Kapabangkot mo lang to yung kapitan. Kapabangkot mo lang to yung akwan kay Tima. Ayoko ng kwartada. Halin sa bulsa sang prinsipal. Okay na yan. Bahala Timo dyan. Oh. Di ba? Hindi man ay puitiga. Kung pamatsyagan niya nga may naglapas ang layeti. Ah, dapat may manabat. Hindi yan nga daw mapawala lang. Di ba? Bullseye! Bullseye! Oh, mo muna ng akon da. Hindi na ito mahambal nga ti. Oh, sabta niyo lang bala si kapitan. Mo muna nakasimple. Oh, formal nga nag-complain da sa inyo. Why ka mukok sang formal nga sabat? Nano inyo man? Bullseye! Bullseye! Oh, sige abe. Kaya mo na, oh, principal ka pa naman. Oh, mga teacher pa naman kamo. Gatudlo ka mo sa mga estudyante. Pagkatapos dira, o, di ba lang? Kung may pamangkot estudyante, mo nang sabat niya. Kung hindi ka mo magsabat, hindi niyo pagsapakon mga estudyante. Daw parehas ng kalimbawa ka gina, ah, mo nang gusto niya matabo. Ibalik tabi sa classroom. Kung ang estudyante niyo, hindi ka maan, hindi ka balo. Isang subject. Di ba lang ginatudloan niyo? Di ba lang gina-explicaran niyo? O, oh, 1 plus 1 equals 2, divide by 3, o, oh, di ba? So, taniya mo man na. Ang gina-expectar ko, mga teacher niya mo. Hindi man na guro mabudlay pa intindihon sa kapitana. Kung may mga dokumento, may mga kwanda, o, oh, ipresentar para matapos. Kiti hindi lang niya kausa ni kapitan kung naton siningalan taon. Kausa man din sa mga pumuluyo da, kausa man din sa mga parents. Nga maklaruhan man ang galit ang ibang nga parents, da itiway man ay katindog, da kayo ay kinchindi, mauuhuo mo lang nahi, kaya karami nagareklamo. Hindi nyo pagsabton? Dibla? Pawalaan talang, abi, Dr. Will Bermejo. No? Si Dr. Will Bermejo, gatas man lang na sa mga tao. No? Pero Doc, lihog ko na ibig sa mga tao mo da. Sinong gintas mo kung may ara agad man? Bullseye! Bullseye! Kasimple nga mga kwan eh, pero daw nabudlayan ka mo daw. Oh. Oh, gapamangkot man lang si Kapitan. What happened? Kag, where are the files? Pero damo-damo pa kuskos blungos aw. Mugani. Oh. Dumatsagan ko daw tennis ba? Mangkoton mong SDO, ipasa to sa principal. Mangkoton mong principal to, pasa sa SDO. Uy! I smell something fishy. Ay! Oh, apin goro ni mamang SDO, pre. Imagine na natuigan ng reklamo, which in fact, a public employee must comply. Ha? Huh? With a day, any complaint, lodge in their office. May ombudsman pamankap ah. Mayad to kay fair and balance guro ang imo sininga complaint. Kaya na gani, kasi maduda ka na lang kung nga man gakatabo na. Di ba la? Kaya kung ako maglantaw, simple lang ni. Ara dokumento? Ara ang kwan? Presentar? Patawag si kapitan? Patawag pumuloyo? Oh, ara, aryo? Ara nang reklamo mo kap? Amo na ning findings na mo. Diba? If you are agree or not, kung matyagan mo nga daw hindi kapag hindi satisfied, di ora ombudsman. Pero importante na presentar sa imo. Diba? So pamangkot na ito, tiyo, mapakpinding, ano pag ang kulang ni kapitan na kwan daw? Diba la? So man ang punto, di bista, tada ha? O, patutukan tabi ni. Ha, mga kabya na nining complaint ni kapitan nga niho. Oh. Dugay lo niya pinatawag si kapitan, sino di ka ginpresentar to? Ari mga dokumento ka, paano nareklamo mo da sa mga sa fins da, sa kudal da, sa ano da? Ari ka po, oh, amo niyo. Di ba? So ano natahap ka mo da sa principal how? Ano ni siya tamawo nga kung tandugon mo ga waslik puder? Ayya! Oh, simple nga pamangkot, doon di ka mo kasabat. Oh. Sa school pa naman ginatudlo nga ang pagpangutod sa mga puno, dapat nga nang lan nga may dokumento kag proseso, pero sa ila pa school nag-umpisa ang illegal. Ah, nga ginapangunahan pa sang principal.
1: Oh, no!
0: Diba? Paano ka na karon patihan sa estudyante nyo karon? Nga ka mo mismo da, mga pasaway man. Mm-hmm. Okay, sige ah. Las 8:13. Dirisa ton sa nga pagpangalagad mga kabiyanan. Inyo na batian ang unang hugnat sa mga balita. Dirisa ton sa nga pagpangalagad. Sa ton sa nga palatuntunan. Ninibuylog ang ginadulong sa inyo. Sang Santon Vitamin C. Maginawa, sang Santon Vitamin C every day. Ah, ang Santon Vitamin C ang nanacidic, alkaline base, ah, kag nagabuli gid agod nga mangin mabako dangaton sini nga immune system every day. Maginom lang kita duha ka kapsula sa kada adlaw mga katropa. No? Santon vitamin C, no? Power, isa ka powerful antioxidant, kagang ang vitamin C nga halin sa mangustin. No? So hindi lang papabakod sang immune system, naga may araban sang anti-aging, anti-inflammatory, kag nagabulig man sa pagproduce ng collagen, L-carnitine, kag nagaserbi nga neurotransmitter, no? Para mag-function sang maayo ang iban pagid nga mga nutrients nga kinahanglanon mga kaabyanan sang aton sini nga lawas. All right, so again, Santon vitamin C available sa mga suki naton nga mga butika. Kag available man online, pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Santon vitamin C. Bullseye. By the way, ginatamyaw ta na yo sang happy birthday si Doc Nelson Cadena, no? Nga nagasaulog sang iya sini nga birthday today. Doc Nelson.

0: Lord. Tapi happy birthday kay Doc Nelson Cadena. Kag, uy, birthday man gali ni Ma'am Love Usiso, no? Ang aton sa ning city administrator, no? Sa city government. So, happy, happy birthday also kay Ma'am Love Usiso. Nga naga sa ulog sang ila ka iyakadlawan subong. No? Kag sa tanan-tanan nga naga birthday, sa subong adlaw, dalasa na kamuto tanan-tanan. No, sa aton sininga pa birthday song. Okay, Doc Nelson. Doc.
1: Good morning.
0: Ay hapit lang di ah.
2: Ayoy.
0: Ampa ni katrotang Jason, no? Okay, buta to sa tawag ko siya kahapon ato sa si Negros. Ato sa Negros si Doc Nelson. Ay malam mo nagpauli di, no? Doc, may ngagalanda ah. Okay, sige, sa aton sininga pagpangalagad mga katropa, diri sa aton sininga pala tuntunan, manamyaw taanay, no? Sa mga suke ta diyo nga nagatulotambay, no? Sa aton sininga pagpangalagad sa subong aga. Oh, napindot ko din akon nga ano, nga banawan, mga kaabyanan. Nakuan ko na dula. Okay, dinuto man. Ari, oh. Wow, may grabing comment ko. 124 comments. So, but kung paano ko na, di ko na mabasa. Kaya na, nag-close ba? No? May gin-open ko Bing apps, nag-close sa gulpe. Oh, sige. Ay, maabutan ko na lang ha, bupasinsya. Dari na lang ko, anay, kay Ma'am Maria Gabeya Bermejo. Ho, good morning. Kay Grace ni Niugan Rambunay. Mayong aga kay Idong Monserrat, no, dira sa kuno sa Banwasang Dumaraw. Good morning lang kuno da sa Basco kag kagkas RG Castanyo kag subuman sa Castanyo Monserrat family, no, nagatutok sa diri sa aton sininga pagpangalaga. Thank you so much. Okay, si Grace Ninguna Rambunay from Kalibo Aklan, labot ka pa di pamati, ma'am. Oh. Sige, salamat gid ha sa pagtutok diri sa XFM Rohan. Okay, XFM Kalibo man kami da eh, no? Arada si kasa kadungan ko subong si katropang Jan Alin Ascanio. Okay, kay Jabanunoy, good morning parikoy, sa mga katropa pips ko, no? Mayong aga. Kay Ma'am Susan Dolor, kag sumuman kay Ma'am Helma Inyon Bantes. Okay, nagkatutok ka diri sa ato niya pagpangalagad kag kay Ma'am Cherry Vilches, no? Sino pagid ang Cyrex orda sa giha para man Ma'am Natalie Escalona Badoles kag Lib Lawigan. Good morning from Oriental Mindoro. Magandang umaga diyan sa inyo, no, sa Oriental Mindoro. Okay, sa kay Brian Antonio kag dire sa kwan sa Libas, no, kay Berna Sopitran. Tena enjoy na da ang radyo. Okay, sige. Kay MJD, oh, good morning ko, no? Ati Gwen Dayalo Balbino, kag kay Mother Vilma Dayang Delphine, dira sa proper Agluway. Alright, kay Ernesto Alvarez, dira sa Iligaspi Ilawod, sa Barangay 5, sa Matcom Shop sa Burgos, nakatutok, no? Diri sa aton palatuntunan. Kay Nanay Lorna Rizano Visto, kag Tatay Glenn, sa mga taga Barangay 8.
1: Good morning!
0: Okay. Kay Doy Arthur, kag Subuman, sa kay Rex Data, kung ako kay Kapitan, ipile kong complaint sa Ombudsman. Okay. Sige. Kay, ano ni? Diggs Putin. Dipid kapis, hindi nyo gani ma aksyon na ng una ko nga complain. Pasubmiton ka Manila ikaduwa nga complaint. Ang due process negative, no. Tuod ni DepEd ko, no. Ano nung kwanda gamay reklamo diho? Si kapitan guro ni do siya niyo. Okay, sige, kay Mads Nanet Bernisto Puasanda, no. Okay, kay Tristan Yat Gulay, kay Mel Sanisco, TJIF, Bullseye, nakatutok ng Pumpkrit Boys, Terik Toda, Tropang Buklan, ang Five Cell Boys, kag ang mga class members.
1: Good morning!
0: Okay, especially shout out ko no sa wife niya nga sexy, kagwapo-gwapa. Upod si Ma'am Ambotes Tabordo, kapamati sila sa radyo. Okay, sige. And shout out lang ko da kay Bogart, kay Big Boy, kay Marlon, kay Wiley, kay Toto Archie, no, kay Bonbon, kay Junjun, kay Vince, kay Tonton, kag sa mga driver kuno da sang transit mixer so. No, kay Paredes, kay Berber, kag kay Jerry Elmo, kay Glenn, kay Nole, Rodel, dira sa batching plant, nakatutok, no? Kay Melchor, JM, Elmer, Banger, Jobert, Noel, kag Digoy. Sige, mayong agad sa inyo, no? Sino pang ari de? Okay, happy birthday kuno sa classmate niya, oh, ni Mab Sanisco, kay Milmar Filler. Larry Francisco, kag Cas Junior Anisco, kag Irwin Awitan. Okay, sige, happy birthday ha. Okay, Crystal Maria Joy Libardo. Good morning everyone. Hello, katropang Joven. Paki-shoutout lang sa beautiful girlie ko. Kay Rogelyn Crystal Joy Libardo. Kag kay Mother Maria Libardo. Okay, sige. Si katropang Christine niya, happy birthday, Doc, manifesting. Ayoy! Batiyan na ni Doc kung mag-pamati sa di. Okay. Damasong good man ta SM ba sa imo? Ako niya, girly, wala birthday. May makakabalo kung saan no birthday ka, girly mo. Sige. Daw halo sa daw adlaw gapatunog tadi birthday greeting birthday song dalasa na nareya tanan. Okay, oh, Eric Bering, good morning sir. Oh, riling ko sa goa gapamati. Sigari siya de galio kaulog ka na entry mo. Kay tay musok Berinda kag Manilin Villar Basa. Okay, sige, las 8:23 diri sa aton sini nga pag pangalagad mga katropa sa aton sini nga palatuntunan. Okay, pagbalik naton natagan taligwa ha. Dumduman nyo na yung 18 Marines. Ang 18 Marines mga kabinan, sadya subong kay ti ang iba nagtipyok na
2: oh. Oh no.
0: Atras na to sang ilas, ang ilas ini nga mga testimonya. Kay grabe ko nang pasalig ni Attorney Baligod sa ila, no? Ngiti bayaran sang dako kumatigayon. Ang ilas ini nga plano.
2: Ayoy.
0: Sadya ka dyan. Tutukan nyo ha, diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga kabinan sa aton sini nga palatuntunan. Tag.
3: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Ma-update man kita karon sa impeachment trial. Mga kabinan, ang ibang pagid nga mga update sa sining impeachment trial kay Vice President Sara Duterte diri sa aton sining pagpangalagad. Wow, damo ko nung mga nagdugang o nagtaas ko nung mga jobless ng mga Pinoy. Ara na sa 2.59 million mga kabinan. So, kabilang ka ba sa kanila?
2: Oh, no!
0: Sa 2.59 million? No? Kaya nga itong gobyerno, abi, puro na lang ayuda.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Itong iba na tamad na magtrabaho niya, okay lang na. May ayuda, mangli. Hindi lang ito magubra. Bisa lang ang mga kabalong, ang ayuda. Panandalian lang. Kung sa mga kwanba, short time. Di ba? Pagkatapos mo na, nga ka naman.
2: Ayoy!
0: Okay, so hatagan ta naligwa ha, diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa, pagkatapos kid lamang sa importante nga mga pahibalo. Oras alas 8:25. Ang ining oras bulog nga gadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: XFM.
5: XFM.
6: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: X FM.
10: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
5: X FM.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
15: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa anawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Hala, ka exciting. Win.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Oras sa 106.5 XFM Rojas, Gagsabugos ng Pilipinas, las 8.31. Ang ining oras, kagang mga balita ang inubatian, bulong na dulong sa inyo, sang M. Louillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: XFM
5: XFM
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro, kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
6: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Iba ka sa lahat.
6: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Hala! Ka-exciting!
13: Win!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. F. M.
5: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Pangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Hala, ka-exciting.
16: Wins.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM.
3: XFM.
4: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active guide ako sa world mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
2: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
2: Pabibili sa tapos ka.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na!
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Claire Skin Beauty Soap.

0: Marketing. Pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Epektibo
0: sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
0: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang galang katikati.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo
1: magaan.
0: Sister Pain.
2: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: XFM.
5: The secret of health.
6: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
5: The secret of health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
7: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
10: Visionix Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
7: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay

0: mo. Isanton Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
1: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw, daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Hala, ka-exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
7: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako gali sa Rhea. Ako regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ning Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akon niya regla.
8: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
11: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: XFM.
12: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre, kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sa grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period halin March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
8: XFM.
13: XFM. Vision X. Marami na ang natulungan.
14: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
16: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako, si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
19: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
21: Ah, chronic pain?
22: Ang sakit!
21: Mag-assist pain!
22: Muscle fever!
21: Acute pain!
22: Kahit ano pang pain!
21: Basta pain!
22: Mag-assist pain!
21: Kangkarang pain!
22: Fast and safe!
21: Assist pain!
22: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Assist pain!
23: Mabibili sa mga butika.
24: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
25: Mga katropa, kinatalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
26: Endless Love.
25: Lunes tubtob Biyernes, Las 10 tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
13: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sa nga pala tuntunan ang oras na aton alas 8:53. Ang ini nga oras, ang builog nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
0: Bullseye.
1: Okay, sa aton sining pagpangalagad mga kabiyanan, sa aton sining pala tuntunan, syempre, no? Sa gihapon nagapamati kamo sa 106.5 Bex FM Rojas, ang katropa mo. Upon sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye.
1: Sa mga late tuners dira, bago lang bukas ang ila sining mga radyo kang nag-upod sa aton sining pagpangalagad mga katropa.
2: Good morning.
1: At syempre sa mga onliners.
2: Good morning.
1: Di man nga lang din makamuda sa mga lupalop sa Pilipinas kag kalibutan. Welcome once again ha, diri sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan.
0: Bullseye.
1: Okay, sige. Si Ma'am Susan Dolor, masakay na ni sa train. Balya ma-out ko anay, balik lang ko karon. Maling listener tayo nga nag-kwan anay, nag-listen siya anay ho. Ma-out siya kang magbalik. Salamat gid ha, halong sa work Ma'am Susan ha. Kay Chiche Dumol. Okay, good morning. Watching from Barangay Agluway, Panitan. Mga kwani, mga kasi Mario ni Mary Joy ho, Delphine. No? Okay, sige. Kay Marilyn Ibajos, Finis Pantilaga, nagatutok man, kag kay Nuli Duet. Mayong aga mga katropa, katropang Joven, ati.
2: Good morning!
1: Good morning man sa Kalboda.
3: Ayoy!
1: Okay, sige. Amo ni akon masterpiece mama sa liga lang gid ko damo nako nang kaso nga ginadaog pati detret kay kaya ko ni nga mga amo ni nga play ang gusto nila wala kamatigil si kapitan di sa ato no. Sige, ako bisan hindi ma palad sa lalabs sa uplift sang SSS assistant ko 2K pa man ah, yung Yahoo ah. Tawag na ni Crystal ko nag-text ka kay Uhaga niya. Isa daw ikaw lang kayong chindi.
3: Ayoy!
1: Salamat kay nadala naman si Mother Maria sa uplift assistant, no? Don't worry Mother, maobra ako account para makasulod ka sa GCash release pag second hanggang December, paldo 2K, sana all. Okay, di ba? Amigo tada, Crispin Arabia ha, nagtutok sa Gihapon sa aton pala tuntunan. Kay Sanilin Pinikito Tabige, good morning Sir Jobs and to all katropa. Thanks, thanks God, it's Friday. Alright, sige. Okay, nabasa ta ng iban ha. Ang iban pagit nga mga komento nyo, diri sa aton nga pagpangalagad, hatagan ta na ligwa. Si Ma'am Helma Inyon Bantes, nagatutok sa Gihapon. Okay, sige. Subong aga, mga katropa. Diri kita, anayo ha. Leo Kobe, may product pa tayo nabili. Itong kay katropang Michael Black. Leo Kobe, no? Kay mga pa-katropaleta, tanayo ah.
4: Mga katropa, exciting dito.
1: Online lang tanay, online. Mga kaabyanan.

0: sa araw. Ari pagali mga product tadi ho. Oh, sige. Oh, this morning ang ato naman ipanagtag syempre, oh, sa mga gusto magbakod ang immune system. Oh, tiyari ho, oh, mga katropa, no, isa ka box. Sa Santon Vitamin C. Oh, ang aton siningay ka panagtag para sa inyo mga katropa this morning. Oh, sa aton siningay katropa Leta online. Oh, balantag na hulat-hulat nyo na ni. Katropa mo. Oh, kita mo paghambal ta makatropa Leta na ta si Joey ka talang gulpi nagpabatsyag ho. Oh, arana ruleta naton mga kabiyanan, mga katropa. Oh, hindi ta pagpadugayan ini ha, mga kaabyanan ho. Okay, sige. Katropang Jason, para sa isa ka box ang Santon Vitamin C, spin mo na yan.
1: Umaga pa lang, papapangiti ka, kapag XFM na ang kasama.
0: Oh, abang-abang na ha, lihog na da sa mga cellphones nyo. Ah, lapat malapit-lapit na kamo sa mga cellphone nyo. Para makareact da yun. Diyaba nunoy, kasi busy ka naman da. Oh, hana-hana na para kwa na. Alright, arina. Tama't na hinay ang ruleta. Asahan mo. Okay, mga katropa. Ari na. Katropa ko. Ba si Pictos ni boss na timing ba? Oh, timing ba si iway ka pa ka-share ko di iway ka man madala. Okay. Sino ni bay? Congratulations. Oh, congratulations Cyrus Agiha po. Abi kon magka-react with 1 minute and 22 seconds.
2: Mga katropa, exciting dito.

0: pa niya si Mary Jo Yonya, present din po. Okay, sige, ara na oh, si Cyrex oh. Oh, naka-kwan na ha, naka-tawag na rin, naka-present gila yun mga kaabyanan. Okay, congratulations! Oh, ready na and waiting. Oh, kung diin ka nag-ready, Jabba Nunoy, kag nag-wait. Oh, di na pa may nagawa pangalan mo.
1: Ay, yeah!
0: Oh, di ba? Oh, sige, sige. Katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, katropa mo, katropa ko. Congratulations! Dugay-dugay naman ah. Ang iba naman ah. Bullseye! Okay, sa aton sininga pagpangalagad mga abyan, diri sa aton sininga pala tuntunan. E-check ko na report ni katropang Zaldi Aguihap Jr. May kantanan mga katropa sa sining kuano? Ah, sa sining launching kahapon sa measles and rubella vaccine. At kahapon ng aton sining regional director na nagpa-araman. No, kag may representative ma'am nga kaabyanan ng aton sininga WHO. Ah, kag ining nasambitan nga launching kahapon ang ginpangunahan man no sang aton sininga gobernador ni Governor Fridel Otto Castro. Okay, no. So maliban sa mga kabaranggayan no sa aton sininga mga rural health unit. Subong kay T, nagligad to, medyo manubo-nubo ang outcome mga kaabyanan, no? Ang turnout sa pagbakuna sa measles and rubella. Subong tinutuyo mga kaabyanan, mga katropa, nga pasang karon pa ni kag madamo ang magpa-vaccine. Okay, so kadungan sini, no? Maliban sa mga kwan, may mga mall nga pwede dalon ang inyo sini nga mga kabataan. So namigid man sa mall kay malamig-lamig mga kaabyanan, no? Okay, ibalunta kung ano ng schedule sa mga mall nila sini, oh. Para na, check na ton si katropang Zaldi Aguihap Jr. Live report.
2: Katropang Joben Iga mobilize sa aton sini nga provincial health office ang 6,800 nga masobra nga mga BH or mga barangay health or community health workers kag subong man ang tatlo ka mga composite team sa aton sininga provincial health office agud niya mapasangkad ining aton sininga pagbakuna batok gani sa measles kag rubella sa naging press conference kahapon nga blaw nga kung sabihin ang kahapon mga nga blaw gin papigayon ining regional launching sa vaccination man contra measles kag rubella and subong man ining vitamin A supplementation gin payag diri ni Dr. Ramon Alex Nolasco ang aton sining provincial health officer to nga agud mapasiguro nga makuha gid ang target population naton diri sa probinsya sang Capiz nga kung sabihin yara gani kay tropang Joben sa masobra 68,000 ka mga target population nga nagaedad sang anom ka bulan tubtob 59 ka bulan gina pamobilize gid karon sa atong provincial health office ang tanan nga mga community health workers particular na ining mga DHW kaya subong man ining aton mga barangay nutrition specialist nga makumbinsi gid ang kanan man nga mga ginikanan nga pabakunahan ang ila sa mga kabataan batok sa sining nasambitan man nga balatian kaga dugang kadrigani katrobang din nga aton man sining DOH Region 6 ang mag-augment man sang ila sining mga personnel agud nga mag-upod sa sining kampanya sang pagpataas sang numero sang mga nag-edad anum kabulan tubtob 59 kabulan nga mabakunahan gid sa sining nasambitan man nga bakuna kay as of this moment sa Lokal Doc Alex Katropan Joben sa ila sining listahan nga ginakaptan may ara lang niya sang masobra 40 mil. However, ang ginapa-target sa ila is almost than 68,000. So sa listahan sa aton sini provincial health office, may discrepancy. Now, sunok kay Doc Alex, pila sa mga rason naman may almost 27,000 na discrepancy, amuning posible ba na nga nag-migrate na sa ibang lugar ang mga kabataan nga dirigin dunag sa Capiz, Katratanjoben, posible man nga nadugangan man ang aton sining populasyon o rining target population, kay man may mga gintang tao to sa ibang probinsya nagpauli diri sa aton sa Capiz. Or posible man na may mga discrepancies bangod ang iban nagdubli na bala sa pag-survey katropang Joven. That is why ining pagpanghangkat sa Nobre Caron ang iga or pag-atubangon sa aton sininga probinsya with the whole of community approach na hubod silang involved pati ang mga barangay officials sa monitoring sa katropang Joven. And maluwas sila ay tagaanggid sa tama nga pagpaintindi through our BHW ang mga ginikanan nga pabakunahan ang ila sini ng mga kabataan. So masobra 6,800 ni ang aton sini nga mga community health volunteers nga igamobilize gid kaya para nga sumugod subong Agosto 10 to 28 sa sunod sa 18 kadlaw aton makuha ining target population or at least manapawa nato ni ang 40,000 nga mo ni karon ang yara pa lang sa record sa aton sini tunga provincial health office. Pamatian ta ni Blaang Kabahin sang mangin na pahayag kahapon ni Dr. Ramon Alex Nolasco sang aton sini provincial health office may gantanan sa sining vaccination program.
1: Lagi mo number of teams for each local government unit. We have around 7 to 8, but ang iba as far as 10 teams are created. For the provincial health office, we have created 3 teams on top of our monitoring team, so that is more than enough to cover in terms of monitoring as well as deployment. For our social SOCOM mobilizers, we have around 6,800 plus community health volunteers, that is in terms of the obligation of the barangay health workers as our health promotion officers at the barangay level. We have our DSP1 DNS. As for the sufficiency of vaccines, the Department of Health has allocated more than enough to cover, actually, they have covered the total number of 68,000 projected population. That's why the dilemma now is the discrepancy between the projected and the actual population. That's why I have my team yesterday calculated the exact numbers of those children ages 6 to 59 months based on the fertility rate of the province of Capiz, based on the birth rate as well as the growth rate of the province of Capiz. And nevertheless, we cannot reach around more than 70 to 75% based on that calculation. What we are looking now are based on the BHWs that we have covered everything. That's why we pinalit namon ang among numbers inaasawa subong sa BHWs at DNS because of that discrepancy sa actual pump. So again, I am reiterating because hindi lang sa projected pump ang ginapangita namon, because kung makover namon ang projected pump, it's more than enough. But not nga hindi namon malabot, that's why hindi kami sufficient, but hindi kami amenable, we're not amenable to the actual population only. That's why we need to cover all those videos who have children with ages 6 to 59 months. In fact, we have a scenario yesterday, I think just arrived from Manila, I think 2 days ago, and they already have, they cash in, nakuha Manila, no? That's from Manila, nga nag-vacation din. So, damo kita sa scenario nga maabot, that those who are trying to live outside of Capiz, i-cash na mo ang pagpo silang maglalakad. Amo na ang gusto na mong makuha.
2: Alright, sabatay ni Katropan Joven Kabahin sang pahayag ni Dr. Ramon Alex Nolasco, ang aton provincial health officer, angot sa sinong ila kapigayunon na massive vaccination or immunization program batok gani sa measles kag rubella man. Now sunok pa diri kay Doc Alex nga bastan pigid ang bakuna diri sa Tonsin nga probinsya. And ang kinahanglan lang gid himuon sa mga ginikanan man is to cooperate with this program kay madugay na niya nga pagbakuna nga ginahimo kag wala sang record nga may nadisgrasya bangod sa sining bakuna katropanjoben kay normal lang gid ni ang reaksyon sang lawas ang isa ka bata once mabakunahan sa sining bakuna kontra measles kag rubella no inang pag pananakit magnyot-nyot o paghubagda sang butkon nga kung sabihin ginto slok ining bakuna and ang isa pa ka posible side effect amo ni sa nadre ang pagbatsyag sang bata sang hilanat and sunok pa dire nga immobilize kid pati ang mga rural health units naton kay again clarify tani kun bala ang mga BHW bala or ang mga barangay nutrition scholar pwede maka inject sining bakuna so hindi pwede ang allowed lang nga mag inject sa mga kabataan amo ang mga doctors ang mga nurses and of course ang mga midwives nga trained kung paano gid ini i-inject sa aton sini nga mga kabataan katropanjoben actually kahapon sa giniwat ning launching may mga kabataan na dito nga gin pakita nga gin bakunahan sa sining bakuna kontra measles kag rubella no katropanjoben and kita nato na pagpuslok din man nagtalangis ni oh nagainurahab ni ang mga kabataan man pero rest assured sunod diri sa atong provincial at office kag sa DOH nga safe gid ining bakuna kay diri gani sa probinsya kadako sang vials ining mga vaccine nga ginallocate para diri katropanjoben para makuha lang naton ining projected population pero based on isa statement ni Doc Alex sa ila sining ginahawiran turning record may masobra lang ya 40,000 sa nasambit ni target population pero ang projected is 68,000 plus katropanjoben no so ang ginain sa aton provincial health office well, at least malabot naton ang 70 to 75% sa sining projected population diri sa aton sining probinsya. That is why magakandak sila sa massive vaccination humalin Agosto 10 tubtob Agosto 28 sa subong nga tuig. Kaga may ara man sa mall vaccination nga patigayunon or ining sa mga mall nga ginpampangan sining sites sang vaccination. So ang Robinsons every Saturday and Sunday Bisay Maslel sa Gaysano, katropanjoben, and sa aton man sini nga SM. So from 8 p.m. to 5 p.m., magatiner na ang mga in charge or mga personnel sa aton provincial health office kag sa aton sini nga city health office sa mga malls nga nasambitan para sa sini nga pagpapigayon man sang vaccination. Actually, sino kay Doc Alex prior sa nangin launching kahapon nagsugod na sila ya sa pagpahamtang gid sang mga site sa mall nga kung sila pwede gidalon sa mga ginikanan ang ila mga kabataan man and sa karon ang panawagan gid sa aton provincial health office nga mag-coordinate gid ang mga ginikanan sa mga BHW nila dira sa ila sining sitio or sila sining mga barangay magpadulong sa rural health unit para ma-educate pagid sila kung ano gid ang purpose nga man ginabakunahan sini ang aton mga kabataan no kay para gid nga masalbar sila batok sa sining balatian nga tikdas kag makaiha katropanjoben so sini isa lang ni sila kabakuna kay balan mo ang sintomas sang sang makaiha kag tikdas parihas lang katropanjoben so sa ining vaccine nga gituruk sa ila so ginapasiguro na nga ma-immunize sila batok man sa sining balatian no kada matugani nagpromisa man si Dr. Marwin Bellio katropanjoben ang aton sini regional director sa Department of Health nga mag-augment man sila sa tawo diri sa aton sininga nga probinsya. Kaga in fact, Sir Rodriguez, so video man sa amon kapon nga para ma-encourage pag itang aton mga beach na bulyo nga nalipon gidang ila sininga mga area, may incentives man igreo nga iatag para sa ila katropan Juben para gid mapataas ang numero sa nga aton sininga mga target nga population nga bakunahan batok sa measles kag rubella.
0: Oh, pero ang pamangkot doon, may mga concern nga nga pamangkot, Drio. For example, nabakunahan ka na sa measles na rubella, nagliga na bing tuig, pwede pa papabakunahan liwat kitura pang salde?
2: Sa info, ta sini kitura pang jabin, once mo lang na ginatag mo, ining sa measles kag rubella. So, that is why, nga, kung may mga pamangkot na gin sila natuhoy sini, hindi gin sila sunod rin magkatahat, pagpamangkot sa ilang mga health workers sa barangay.
0: Mm-mm.
2: And of course sa rural health unit nila mismo kung malapit man lang sila kay para ma-guide din sila.
0: Siyempre ang iba nag-worry man ano. Budlay bilang binitbit ka puyaman especially ang chimpong adaan sa bangka tropang salde nagaulan-ulan. Yes. Bitbiton mo ang bataan mo tapos na kuan gid gali no hindi na gali pwede o pwede nga isa lang katurok no so mga muna bla
2: pero may ano may target abi ang that's why mamasi vaccination sila so lauman sa mga barangay mismo nga dalon dira sila barangay sa mga covered courts lang nila katropan jud din eh para nga ano gid nga mabakunahan ang ila sini ng mga kabataan man kaya siyempre maintindihan man sa Nodres ang aton sining gobyerno nga maiwat sa mga ginikanan magbidit-bit sila kabataan tapos ang ano ni hindi na malang galis na pwede na mabakunahan so ang ginaano lang gid eh kampanya ages 6 months to 59 months katropadyo din. So, kung silingon, hindi pa kalima katuig ang bata, dapat mabakunahan na gibsa amo nga abakuna man. So, kay, actually naman, kung kita naman, amo lang nga age bracket, katropadyo din. So, sila sunod abit diri ang ano ni, ang prone bla na magangkon sa amo nga balatian. Kay parang pag-abot nila sa edad ni lima, immune na sila batok sa sini, mga katropadyo din. So, that is why, amo gini ah. Bantayan gina sa mga ginikanan, kay actually, pati ang mga rural health unit, masiling nagigaroon gina pressure ni mga municipal health officers na ton, katulad nyo din, kay parang mapataas na ginya ang numero sang mabakunahan batok sa sining mga balatian. Kaya actually, diri sa ton sa Capiz, suno kay Doc Alex, before naka-record kita di sang kaso, 14 ka kaso ah, katulad nyo din, yung nag- positibo sa measles sa rubella. Bala mo, ano ni siya eh,
0: talapon?
2: Talapon. No, makatalapon ini nga balatian. At isa ay ginakontain ta, kaya parang nga hindi na magdamo ang kaso dire sa pamangya probinsya. Last year, nakarecord kita sa nagrekido ka, Alex, 14 sa mga kaso sini.
0: Nga dapat, actually, kung taon mo ni katropang Zaldi, wala na din dapat mo sang may nagahawaan tikdas kasi gisigin na yearly ni. Yeah. Oh, pero bangod man sa kahangawa sang iban nga mga ginikanan, amo nang problema. No, ang iban way na ginapabakunahan ang ila sa nga mga kabataan, no? Kung sa private mo pa ni libo pa ni mo. Pero sa government na to na libre lang. Oh.
2: Kasi private libo, gito yan sa probang Joben. Kaya siyempre, isa pag sa challenge sa mga health workers natin, ang pagkumbinsi. Kaya bala mo, hindi taman manipod, manigar ka probang Joben. May mga tuturan, gigita bala, na sa itong nakabot, itong dingbaksya to, nag-distansya na yan sa pagkabakula sa ilang mga kabataan. Kaya ginakulbahan sila nga, kasi magkalamatay ilang na bata kung pabakunahan sa katropang Joben. Idugan mo pa na, may mga tuturan magkita nga, may mga pagpati nga hindi na kinanglan pagkabakunahan nila sa mga kabataan niya, katropang Joben. So, amo nang luyag na ikampanya sa ngaton sininga sa ngaton sininga provincial health office and sa DOH tanga hindi sila magkakulba kay safe gidya ang bakuna and sana mention ako ganina normal ang mangin reaksyon sa lawas ang bata lagnaton sila mahabok tubi ang ginuturukan or magbiot-ngot kay para kay ano na mo muna ang pamagis ang lawas pa na maimmune no katropa ni Ben batok man sa nasambit ng mga kabalatian. So nag-start na ni pero massive gig niya mo on ini sa probinsya from August 10 to August 28 katropa ni Jovel. So ganiya sa mga gilikanan dira nga nagapamati magkaroon pabakunahin yung mga kabataan na kay 40 years na niya bakuna, wait pending back siya, nagabakuna na niya kontra measles kaga rubella, yan ay dapat huay sila sang isakulba kung pabakunahan ng ilang mga kabataan man. Balita nagikan sa Provincial Health Office para sa 106.5 at sa News, Zal Degas Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, maramang salamat katropang Zal de Aguihap Jr. No? May kang tanan sa sining nasambitan niya nga balita, mga kaabyanan. Di sa mga ginikanan, budlay ang bata nyo magbalatian sang tipdas, no? Kaya makamamatay na iya, kundi especially kung hindi maagapan. No? Ining makaiha, inong rubella nga ni, no? So kung isa daw, abi mo rasis-rasis lang, pabayaan mo, sus. Mabutang man sa alang-alang, no, ang aton yung mga lapsag, ang aton yung mga kabataan. Sos, mga tatay, ahata nyo si nanay nga dapat kada magpabakuna, gid. Sos, mga daddy, mga tatay, yawan ta si nakahimo.
3: Ayaw!
0: Good luck, katropang Jason, yawan ta si nakahimo. Tapos, bangod ng sangsina nga balatian, huwag ka nagbakuna, madisgarsya ta ng bata mo.
3: Ayaw!
0: Sa mga nanay amo man, yawan ko mo sila dala sa inyo sa ninga taguangkan, siyam kabulan. Nabutang sa delikado kabuhi ni nanay. Diba? Pagkatapos na, patyon lang niya sang tigdas. So, tsakto na ginakampanya. No? Why pa ni si Dingbak siya, gapinabakunahay niya sang una. Diba? Dugay na nga bakuna nga kun sa diin nga naging practice o galing kay ulihi lang niyo ang bot bangod sang social media man. Ang ibanda, obra-obra istorya para lang mag-viral. No, ito yung kaisa nag-cause man sang panic mga kabinan sa publiko. Pero sa mga matuod lang, dako nga bagay para sa aton sining mga kabataan. So kani dalaan nyo ha, mga BHW, nugay patamad-tamad. Maprob ning marigmag na karta nyo. Ay, dapat mas kuan pa kamo subong base, ha? Dapat mas hugod pagid kamo. Kuto ba lang sa area nyo, isa churate nyo. No? Isa churate nyo, o kung ubra kamo da sang kuan sa isa ka barangay ho. GC da, o kung mga kuan nyo, sir, ma'am. Pabakuna naman ta, may bakuna di. Hindi nga daw pawala-wala lang yung blaw. Diba? So trabaho nyo na bilang mga frontliners, bilang mga BHWs, ma-saturate no, para malagas nato nining mga kulang-kulang nga inyo sa bakuna, mga katropa.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Banito to, Bal. Sila niya, ako pa rin ko jobs, kabayo, ginbakuna sa ako na mo. Daw okay man ka, bang kabayo.
3: Ayoy!
0: Ay lang kayo, ay kagapanipa, Toto Bal. Sige, si Bernard Villanueva, nagburaw siya ko noho. Sige, importante ka, bugtaw ka. Si Roel Loyola, dira sa Colasi Port. Nagatutok ho, sila niya ba, dapat madayon gidya ang eleksyon para maisla ng mga ahem. Ay, huwag ka man dayo da. Matun ka, pwede kita da.
3: Ayoy!
0: Si Ma'am Susan Dolor balik na sa kwan sa pamati no diri sa aton sa ninga pagpangalagad kay Kiara Zaira Nicole. Bago butwa si Kiara. Uy, di ka nagkadto Ma'am Kiara. Dugay na ni siya naton nga listener pero medyo nadula-dula siya. Way lang siya ga-comment. Pero sabon naka-comment siya. Ha? Okay, sige. Ha? Welcome back Ma'am Shara. Kiara Zaira Nicole. Diri sa aton sining pagpangalagad sa aton sining pala tuntunan.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, mga tagpalamati tada sa may F&A Carwasho sa Barangay Dayaw. Uy!
5: Good morning!
0: Salamat sa pagtutok nyo ha, diri sa aton sininga pala tuntunan. Okay, mabiyog lang ko commercials, mga nabili naton yung mga pahanumdom ho. Pagbalik naton, pila pa naton yung mga talulupang don, pagkatapos gid lamang sa importante yung mga pahibalo. Oras, las 9:24.
6: XFM. XFM.
7: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglot tayo. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
6: XFM. XFM.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: XFM. XFM.
13: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Hala! Ka-exciting!
18: Wait!

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
8: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka-professional boxer. Sa dadlong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Pagbili sa mga butika.
2: X FM.
9: Santon Plus Gold.
12: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
11: Mamakal sa mga butika.
9: Santon Plus Gold.
13: Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Rodel sang Takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaa naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod-subong tanan ko nga office mate nag-Santon Gold Coffee Mix na.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Pagbili sa mga butika.
2: X FM.
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: X FM.
16: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
17: Vision Next! Marami na ang natulungan!
18: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
17: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
19: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Hala, ka-exciting!
22: Win

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assisted pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assisted pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assisted pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
10: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
1: Endless Love.
10: Lunes tubto Biyernes, Las 10 tubto Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
11: Mga katropa, imbita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy. Kay diri sa XFM 106.5, non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining palatuntunan ng oras naton, alas 8, alas 9:36. Diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Okay, ang ining bahin bulugan ay nga ginadulong sa inyo sa nga Santon Plus Gold. Atensyon sa mga katropa naton dira ha, labi na sa mga pirmi lang mataas ang ila sininga blood sugar level.
2: Oh no.
1: Oh, ante, kumusta naman ang mga sugar level nyo? Di ba? Boundary naman, o kung lapaw na sa boundary.
2: Oh no.
1: Mabudlay na, no? Kaya ang iban hindi aware, mga kaabyanan sang ila sininga blood sugar level. Ante, kung isa mada nakamakabatsyag kamo da, nga dasig kamo kapuyon. Pirmi ginauhaw. Katropa. Sintomas na inasang diabetes.
2: Oh no.
1: Inang gamay-gamay mo lang balaga hulag. Okay ya kun kapuyon ka kun naga-exercise. Now the very normal thing ina ya. Kung ginaga-exercise ka kapuyon ka gidi. Like ko kahapon no workout kapuy di ba? Pero pahuway lang gamay, bakbak naman. Pero inang gamay mo lang nga hulag, gamay mo lang nga mga doon sa bagay, normal activity mo sang una, Sir Danny Di Martin, tapos daw gana lagas mo na yung mga kabina ng imo, sininga paginhawa. Di ba? So, tapos pirmi ka ginauhaw. No? Nga way ka mang gani, masyado activity. Sintomas na ina, mga katropa, sang diabetes. No? So, mabuligan ka mo sa Santon Plus Gold. Kaya ang Santon Plus Gold, mga kaabyanan, no? May aras ang ampalaya kag spirulina nga natural nga nagabulig sa pag-regulate sang sugar sa atong dugo. So, katropa, hindi pagtuguti ang matamis nga kabuhi nga magpait tungod sa sakit. Mag-Santon Plus Gold, mga kaabyanan. Kaya sa Santon Plus Gold, sigurado, ikaw gid ang una.
0: Bullseye.
1: Okay, so ang Santon Plus Gold, sarang mabakal sa mga suki naton niya mga butika. Dira sa Mercury Drug Store, duro sila diyan Santon Plus Gold, sarang kabuda ka bakal. Dira sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drug Store, dira sa Robinson's Mall, kag subog man mga kaabyanan.

0: Friday and maisa na naman kita ka winner karon ang magapasalamat mga abyan once nga mabunutan sa aton sininga Santo na Rex FM libu-libong papremyo. Ha? Mapasalamat naman na kahit magatupa na naman mga kaabyanan ang 3,000 pesos!
1: Wow! Yay!
0: Diyan pa mangkota sino. Ha? Mabunutan. Ti sa mga naghulog entry eh. Kung naghulog ka, may chance ka. Kung wala, nada.
2: Bullseye!
0: Oh, diba? So kung nagagamit siya sa Santon na Santon plus gold, isa ka empty blister pad. No? Ang kinahanglan mo para makapasakop ka sa aton sininga promo, mga katropa. No? Oh, maliban sa Santon plus gold, ano pagid? Pwede nyo man mapasakop ang isa ka empty blister pad sang premium D3. Oh, isa man sa mga bisa naton mga kabinan kag masaligan ng suplemento. Ang premium D3, siyempre ang kombinasyon naman sina iya, moringa oil, virgin coconut oil, plus vitamin D3. Amuni ang suplemento nga makaya magtapna mga biyan sang virus kag bakterya sa aton siningalawas. No? Kaya kung hindi matapna na, ay sige-sige na iya. No? Sige-sige, gid-atake isang virus kag bakterya, mga katropa, agud magtugas ang balatian. So, tapna ang balatian, ang virus kag bakterya, tapna ang balatian, mag-premium D3 ka. So, ang empty blister pad sina, hindi nyo pag-ihaboy, no? Kaya pwede na mapasakop sa aton sininga promo. So, buman ang Turbo Dietary Supplement for Men, duwa ka empty blisters. Ang kinahanglanon niyo mga katropa, kag ang Santon Gold Coffee Mix. 5 naman ka empty sachet. Obrahon niyo lang, kung kompleto lang, isulod sa sobre. Silyuhan, sa guwas ang sobre, isulat ang promo title, Santon na Next FM, libu-libong papremyo. Isulat ang inyo kompleto nga pangalan, kompleto nga address. Isulat ang proof of purchase nga gingamit o kung ginsulod sa sobre. Isulat ang inyong contact number kag pirmahan. Kagihulog ang inyong sininga mga entries, mga katropa. Diri sa aton sininga broadcast center, ang aton sininga main drop box center. No? So, ari kita sa Chico Street, Sitio San Miguel, Barangay Tiza, Rojas City. Okay? So, pwede nyo mahulog na rin. Pasaka lang mo sa babaw. Tadlungon nyo lang Chico Street. No? Ang may antena, ang may tower bla. No? May antena sa babaw, ng taas. Tadlungon nyo lang na da. O. Masropohon nyo rin gate nga. Luyos ang puti nga balay sa unha, sa unhan niya sina ari rin aton istasyonan. Hindi kayo mo magtalang dira. Okay? Then, of course, pwede man ihulog ang inyo sinima entries. Dira sa Banwa sa Pontevedra, sa Jens Drugstore sa Pontevedra Public Market, Arby Butika sa Panitan Public Market, kag Super K Drugstore sa Poblasyon Nilaya, Panay Capiz. Hingagawa nyo kay Dronaton karon sa hapon. Okay? Hingagawa nyo hulog subong kaya nga ton nga patrol, aran na nagapangulikta na sang mga entries. Alright? So, gani, pasakop na sa aton sininga Santo na Next FM libu-libong papremyo. Isa ka magpasalamat, mga kabinan, sa ngamon sininga President and CEO, Doc Remilio Tuoy, sa inyo sininga padayon nga pagsakdag mga katropa sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. No? Kag siyempre, sa padayon nyo kong pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas. Madamo nga salamat, mga katropa.
2: Bullseye!
0: So, gani kung gusto nyo sang extra income, no? Gamit lang kamo sa mga produkto, ganar na ikayong lawas nyo, pwede pa kamo pumaldo, mga katropa. Entra na sa Santo na Rex FM, libu-libong papremyo.
1: Yahoo!
2: Bullseye!
0: Alright, sa itong sininga pagpangalagad, oras na itong nasa 9.44, may isa pa kita ka-promo karon ha. Ha, mga kaabyanan, diri sa itong niya pagpangalagad. Pero by the way, ipalambot ko lang niho, mga kaabyanan, ining information, may kang tanan bala sa kwan, sa mga 18 Marines, no? Ining 18 Marines mga katropa, no? Nga nag-tipyok na ang iban ho,

0: nga kon sa di matapos nga ginpangakuan lang sila ni Attorney Baligod sang dako nga kantidad. O ti karon ginbawi no sang pila ka 18 Marines kon ginbansagan man nga Malita Boys. Ang ila sining nauni na ang ila sining nauna nga testimonya nga sila ang nagdulong sang maleta mali-maleta nga kwarta kanday President Bongbong Marcos Jr. kag anay House Speaker Martin Romualdez kag iban pagid nga mga personalidad. Ti isa sa mga nagkuandre nagano si Roosevelt Makasasa waupan no kay sino sa iya ginpasalig sila ni Attorney Libito Baligod sang dako nga kantidad kun sa diin para nga iulamid ang ining mga pangalan sang mga naminsyonar no mga kaabyanan ginkuan pa nila diho nagpangako kuno sa ila din si anay anak kalusugan party list Representative Mike Defensor kag Senator Rodante Marcoleta. Oh, ari oh, ipabati bala nato ng porsyon lang ha sang pagpahayag nila sa ma-interview sang GMA mga katropa.
1: Bullseye. Into. Gusto lang po namin mag-recant mo ma'am at para ma babinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad-tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Po totoo yung mga ibang sinabi na po namin.
2: Binabawi po namin lahat yung unang salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin. So, sinumpa ang salaysay namin.
3: Doon sa ano sa salaysay namin po, sa unang salaysay po. Sa apidabit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Ang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng apidabit namin po ay hindi kami po.
1: Kasi dyan ma, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niya. Kapalit po sa ginawa na pinag-joint affidavit ko.
0: Bullseye! Bullseye! Te, masadya ito ha. Ano yung pag-retract mga kabinan sang pila ka mga membro sang Malita Boys o kuninin 18 Marines. Ano yan ang mga reaksyon diri, no? Kahit tingin na lang tao diri nga ginabasihan ko no sang ombudsman. Sang ilang ay file nga kaso mga kabinan bato kay Romualdez amo ning 18 Marines o kun 18 Malita Boys. Oh, ti karon kay nagaretract. Oh, anong but silingon sini? Way naman kaso si Martin Romualdez.
4: Oh no.
0: Di ba? Pero ginapreparar na ko no eh. Kita nyo tong bansa ng presidente patong-patong nga kaso. Kon naga ang kwan sini dire mga kaabyanan. Kung hindi matuod ining hambal sang 18 Marines, tibala sila daya. Okay, subong may mga kaso sila. Pero matuod ya katropang Jason, may kinawatay gid ya sa flood control eh. Di ba? Hindi po silingon kay ti nagabinakak, nagabinutig, no? O kung nagbinutig ang 18 Marines, but silingon na binutig naman tong flood control projects. So hindi ha? No? May arag gid sa anomalya. Amo na hindi dapat pagkalipatan mga kabyanan, mga katropa sang aton sining mga kauturan, no? Nga dapat nga ti may madabat sa sining sobra-sobra nga pagpangunyadi sa kabansang gobyerno sang pila gid lamang ka mga nagapungko sa pwesto.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Di ba? Amo nang pinaka main point naton dira mga kabyanan, no? So, sinong dapat madabat sini? Dapat naman matutukan man ini mga katropa. Kaya hindi pwede malimunaw lang ni. No? Kaya malimunaw ini, no? Amo manggiapon ng obrahon sang mga nagapungko subong sa pwesto. Di pala, subong hagan-hagan ko nung ila sininga kwan mo. No? ang pamuyayaw ng guro ni DPW Secretary Vince Dizon, kada probinsya nga may ara sa anomalya ang mga project, mga kabyanan sa DPWH, di hamak. Oh, may speech to sa ganito sa isa ka eskwelahan to. Nga nagambar siya nga, tani, hindi na ako makapamuyayaw. Sa FB, sa YouTube, no? Kasi sila ining mga proyekto, deserve sa mga Pilipino nga kay uhon kag insakto. Ay sila niya mapamuyayaw ka na, hindi ka nagidya magdayaw, mamuyayaw ka na lang gid. Bangod sang obra sang mga taga DPWH. No? Bangod sang obra sang pila nga ra sa pwesto nga sige gyapon ang kickback, sige gyapon ang pangayo sang isope. Oh, di ba? Kuno ko sa inyo, dulaan nyo na nabalang pakialam sa mga congressman sa mga project. Oh, kung may project na direkta sa DPW sa engineering district, hindi na magpakialaman sa mga congressman kay ti, ha? Dira gasugod ang corruption, no?
4: Ay,
0: ah, hayo. No, kay ti, ara na sila da, pa intrahon nyo sila. Mangita, ginagyapon, pagi, makakapalusot, mga kabinan. Sa pagpangauti sa kaban sa gobyerno. Bullseye! Pagpangauti mga kabinan sa pinangabudlayan sa mga taxpayers. Bullseye! Dibla? Sige, last 9.51, dirisa aton sa ninga pagpangalagan. Katropaleta naman ta! Sa aton sa ninga palatuntunan, gariklamo na si Jaban Unoy.
5: Mga katropa, exciting dito!
0: Ganyan na, no? Ini? Nya, kung nagabantay gani ko, ay daw hindi kit malalawagan ang bula ko. Nya, kung waay gani, dahiyon nyo padaog sa ako. Waay ka man ginapadaog, ano mo kay ikaw na tabuan? Mali Bernard, Bujer, ba? May kinawatay gani sa barangay. Good morning lang kay Eli Ariaga, ha? Kay Chris Blanca, Flor Concepcion, mayong aga, Idol Jobs. Galanog naman dis dao, ha? Imutingog. Ay naka-bluetooth speaker di si Borval. Ari ko di subong eh. Kaya gapamahaw kami di tinapay nga munay. Nami na munay mo. Nang munay, blabi kaon mo pagid. Pagkatapos, palamanan mo hotdog.
4: Ayoy!
0: Butangan mo dayon mayonnaise. Namit-namit na mo. Chris Blanca, Blanca Flor Concepcion. Ako mahilig mo kus munay, no eh. Pwede na palamanan mo na ang munay. Itlog, sos.
4: Wow.
0: Dibla, pero kunwai ka palaman, ang munay, bikaon mo na. Pagkatapos, isaw-saw mo sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Yahoo!
0: Panamit-namit sang sabor parikuy mo. Hindi ka na kinanglan sang palaman. Ay, namit man nga daan ng kape, namit na healthy pa. Santon Gold Coffee Mix ang tirada. Silin na Disyembre siya, bago lang ko si Rob, lagas ba na ang alan ko? Ano ka din kay mo yan naghalin? Diba? Sige, sige, sige. Hambal ni Jabano niya, wala piho akong parentsaw. Ay kung nakatuto ko, wala ko gadaong. Kung wala gani, gadaong. Di nang ustisya, Jason Nanunoy.
4: Ayoy!
0: Yuga nga man may takip yung mukha. Baka yan yung malita, boys, na tunay. Dapat walang takip yung mukha. Gireklamo si Kwan. Good morning, anay. Kay Rex Maano, daha. Nga nagatutok na rin sa aton sa pagpangalagad mga kabinan. Ka mga amigo, tada sa Kwan, sa Capiz National High School, no?
5: Nakatropa!
0: Enjoy, enjoy da sa ano, sang ilanga kape, ah. Swabi kid yung mayunay si Palaman, Ludi Jobs, namit ng munay parikoy mo. Butangan ice cream sa tunga. Ka namiton. Dibla. Pero sige, doon nalingaw ko. Ruleta, tanay. Isa kasanton na plus coffee mix. Okay, isa kasanton plus coffee mix, mga katropa. Sige, katropang Jason. Spin mo na yan. Umaga pa lang ko.
6: Papangiti ka kapag XFM na ang
0: kasama. Si Marian Balasa Lopez, sa niya katropang Jobs, present ko ah. Have a blessed morning everyone.

0: Okay, Santon Plus Coffee Mix, ha? Mga nami ni Kapiho, no? Labi na sa mga nagapalpitate, ha? Nagakuan-kuan, bla. Nami niya mo ni dapat ang inyong sining kape.
1: Katropa mo, ha? Katropa ko, katropa.
0: Okay, sino ang matuunan sa Santon Plus Coffee Mix? Sa itong sining katropa, leta, mga katropa?
1: Katropa ng...
0: Ay na, nagamat-amat na hina, eh. Ara na! Oh, subong pangadaan nga daw ay ginagkwa, no? Oh, Roel Tevez Baldonado, Parikoy, mo't kunari siya. Kaubra ni siya mo. Oh, abe kay Parikoy Roel Tevez Baldonado, tagaan kita, basi ara siya. Nagamonitor, oh sige, 1 minute and 22 seconds.
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Oh, si Ma'am Susan Dolor ng Daog Kuda, sir, pwede next week ko lang kwaon. Salamat, Ged. Ati, next week may problema. Rin mananadi kay katropang Aira. Oh, ambal ni Ryan pa, tapos na ya.
2: Ayoy!
0: Ano, oras? Ano mo tiyagan mo sa palatuntunan, bonsai? Hasta mahapon?
2: Ayaw!
0: Ano, kamali mo, Ryan? Ambal ni Noy de la Cruz pa rin yun, laban-laban, binayaran kagin pangakuan man ang sapihak ng grupo, ang apat ka mga marin para magbaliktad.
2: Ayoy!
0: Malay mo, mas dako to yung offer. Ambal ni Ryan Sinab, sen, kinagapapotocopy pa to. Ryan Sina.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat.
0: Oh, daway migo ko haw. Oh, sige, may 10 seconds. Oh, balda na si Baldonado, ang bal ni Mab Sanisco. Good morning, Sir Jobs. Thank you, ha, sa radyo. Galanog, Dris Balayo, ha. Okay. Ah, wala, Gid. Wala siya nakariya. Ako na ko po, wala. Kanugon. Oh, sige, isa pa. No, isa pa, isa pa. Oh, isa pa, ha, para sa Santon na... plus coffee mix.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Lipay naman ang iban sila niya. Bawas kami ng mga nakahingagaw, basi may tsansa pa.
1: Papangiti ka kapag XFM na ang kasama.
0: Oh, sige, Spina. Last 9:57 na ho.
1: Kaya saan ka pa?
0: Basi nang ginatawag ni Melbsanis ko nga Bugart, yahoo. Pero minsan may ginatawag nga Bugart.

Okay, sige, arin na, gamat-amat na naman hinay ang dalagan sa aton sa ninyang roleta, mga katropa. At isinuhayhan ang maswerte nga pagatupan. Si Ma'am Edna Gillion Boris, why pagani, nag-present na ho. Parang ligad, nagdaog na siya turbo eh. Nakaturbo ni siya nagligad eh. Okay, arin na, nagpundo na. Be, wala pa, gadalagan pa ho. Oh, grabe nga suerte sa tao. Congratulations, Lynn Diciembre! Lynn Diciembre, congrats! Abe, kung makareact within 1 minute and 22 seconds. Oh, why pa si Lynn Diciembre. Grabe nga suerte sa tao nga dyan. Kada si Ma, nagadaog niya siya. Arana ang pangalan niya, oh. Maalwan ko subong, ma-overtime ko ah. Isa pa gid, radyo naman, radyo. Isa ka personalized radio. Alin sa XFM, ang pagkadagon sa masurte naton nga winner. Sige, Biernes subong. Biernes subong, isa ka radyo. Katropang Jason, sige, spin mo na yan. Ambal ni Ryan Sina, wala siya. Anong wala? Ara. Ngari-ari, may tsansa. Biernes subong, Biernes.

0: Celine di siyempre, kaya pasalamat na ho. Excited! Bali niya ba nunoy? Ari, ari, ari, may tsansa, may tsansa! Yan, sige, subong ka mo na ganahan. Nagliligay, nagniligoy ka mo.
1: Umaga pa lang, mapapangiti ka. Kapag XFM na ang kasama.
0: Oo, niya, may Pascua si Lino, wala pa Disyembre. Ah, sino ni? Radyo, radyo, radyo! Noy de la Cruz pa rin yo, may radyo ka de. Congratulations, Noy de la Cruz pa rin yo. Duwari siya mo. Abre, oh, 1 minute and 22 seconds. React lang!
2: Mga katropa, exciting dito!
0: Oh, abi ko makareact si Noy de la Cruz pa rin yo. Taga maayon eh, pero...
1: Papangiti ka.
0: Ang bar ni Bernard Villanueva, rakuda. Eh, sige lang taon ta. Noy de la Cruz pa rin nyo. Yun! Congratulations! Uy, naka-react siya, oh. Congratulations, ay. Muna yung isa ka radyo, parikoy. Ah, rin sa XFM. Labot ni Guruda sa inyo sa maayon, eh.
2: XFM makes life better.
0: Oh, lumapaw sa isa kakurit si Ryan ba?
2: Ah,
0: Mandilin Villar basa, congrats. Ano oras na? Alas 10:01 pa lang. Oh, isa pa lang kami nitong overtime. Isa pagid. Ari subong natin iyon. Sige, 500 pesos GCash. 500 pesos GCash. Katropang Jason, spin mo na 'yan. Gapi na buang, wow. 500 pesos GCash. Lang taon tagidabi. Biyernes subong. Oh, 500 GCash niya. Hindi niya product, GCash. Oh, madaog ni Ryan Sina, yawang kasi ni Laray sa karsada kag. Ah, sang 500 mo.
2: Kami ang katropa mo.
0: Oh, ambal ni Jabanon, hindi pangkol ya, why get ba? Naway, ah! 500 GCash. Sino iyan, mga kakay, sino man kuha ng GCash?
1: Katropa ng lahat.
0: Alright, congratulations!
1: Katropa mo, katropa.
0: Si Bibing Bernaldo, doon ginanahan ng iba, no?
1: Lahat, katropa ng bahay.
0: Ang daw ko na, Sir Job, sa Domingo ko na makadto, ah. Bahala, tinyo dyan. Oh, Jabba Nunoy, 500 GCash! Bawo, galing ginpatay niya. Naway na siya kay natakan siya. Why si Jabba Nunoy? Oh, sige, 1 minute and 22 seconds sa Jabba Nunoy.
2: Mga katropa.
0: Wala siya. Natakan na siya. Subong pa siya natakan. Sala sinyo, why makugyapon? Patyon tang radyo ta. Patyon tang live ta.
1: Umaga pa lang.
0: Oh, chansa na mali Ryan Sina. Why siya? Buhay lang tani. Ginpatay niya kay natakan siya. Why lang?
1: Gabay. Sa araw-araw.
0: Galing ara siya, ho.
1: Dito ka na.
0: Amo na iya manager, present. Hindi ka magbaton sang produkto kag radyo, ha. Magigikas kagid gali ya, Jabba Nunoy. Dasig sa, o sige, ha. EPM lang ang imo nga number, GCash, para ma-forward, ha. Iba ka talaga, Jabba Nunoy, ha. Iba ka talaga, Jabba Nunoy. Ayaw mo ng radyo, ayaw mo ng produkto, gusto mo GCash. Sinasahi ka, Gidya. Wala si Parikoy Job, kaya nilampos niya ang radyo kag CP. Advance happy weekend. Grabe man pa nagtag ko sa bongo, may Santon Vitamin C, may Santon Plus Coffee Mix, may radyo, may GCash. Saan ka pa? Din kakita radyo may ara sina. Dirikin lang sa 106.5 XFM. Si Nong Ruel, sinya tani mabunutan sa GCash, katropang Joven ba? Para may pambakal bugas ho. Manager Banunoy, isa pa manager, thanks good, Balda Barbecue, Batok gid.
3: Ayaw!
0: Sige lang, pila mo lang na batok. sabi ko ako ng 5K. Oh, 500 GCash lang. Sobra ka man eh, Morex Data. Why ko inunog premyo, pariyasin na.
3: Ayoy!
0: Hi doll, Jabanunoy. Jabo, wala kita da. Bow, GCash na yan. Nagtumbog si Bogart Lodso. Abi niya siya na. Ayo, importante enjoy ka mo ah. May gamay mo lang ng ginapang kwanta di, pero importante ang kasadya nga dalabla. Salamat gid sa inyo sa ninyo pagtutok, kadiri sa aton sa ninyo pala tuntunan. So again, advance happy weekend sa aton tanan-tanan mga katropa. Kabay pa maka-recharge it maayo ha. Ang Balnerix data, sa sunod 5K na ha. Si Ryan Senya kauyon man kami bisan batok panaparikoy. Hambal ni Jabanunoy, buahaha, akin pa rin ang huling halakhak. Thank you parinte. Kailan may padala siya katropang Jason 150 lang. Jabanunoy, 150 lang kung napadala si mo. Hambal ni katropang Jason, no? Kayang ka, iban ko na da, porsyento niya.
3: Ayoy!
0: Bisan, manhandid lang tani. Dolo, ah, goods na na, ang Bani Chris oh, Conception, ho. Oh. Ah, padayon lang ka mo tutok, ah. Damo di sorpresa, mga kabinan sa aton. Okay? So again, madamo nga salamat sa inyo sininga pag-upod, kagpagpakigbahin. Standby na sa aton sininga drama, Endless Love, susunod na!
3: Yahoo!
0: Partner ko technical, katropang Jason Nanunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye. Sa 106.5, XFM Rojas, ang katropa mo.
3: Exciting!
0: Oras, las 10:07.
4: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
9: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: XFM. XFM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible Emulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
11: XFM.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma?
2: Huwag mag-alala.
1: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang
1: sa iyong likod
2: at dibdib.
1: Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
2: magaan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Assist the pain.
4: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Assist the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. But jag ko dahil wala na nagsakit ang ako likod.
3: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Sa mga butika.
6: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Kasakit sa nawungkong ang tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginluiban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

Ari na kami sa villa. Dari kami nagdiretso matapos ang kasal. Ay, sobra pa sa impyerno ang kahimtangan ko dari sa villa. Nag-aupod man tuod kami ni Ivan sa isa kabubong. Nagkilala nga mag-asawa. Apang wala man niya ako ginasapap. Dumurto ako kontratuho niya. Hindi magkita. Apang hindi ako magpasatom. Nga ginasakitan ako sa ginampuhat niya. Kagmas nga hindi ako tanga. Nga kung una nga masapak sa iya no. Kung hindi siya, hindi eh. Kag sa piyak sa nagapatunga sa amon, wala ko ginakalimtan ang akong katungdanan sa iya bilang asawa. Ginlaban ko mga bayo niya, ginalutuan, kaginaserbihan, mga buluhaton, nasubong ko lang natunan. Apa nag-enjoy ako sa paghimo. At least, bisan sa dira na lang, mapabatyag ko sa iya nga mahal ko siya.

0: Ay, kamusta naman kamu, iha?
1: Ay, okay man, ma. Kag, ustuan gid ang pag-abot mo. May giluto ako nga pasta. Ali, dito kita sa komidor. Dito kita mapadayon sa pagsugilanon. Samta nagakaon, ma.
0: Ah, sige. Dali.

0: namin sa ginluto mo nga inii, ha?
1: Salamat. Kinagustuhan mong sabor, ma.
0: Kag sigurado nga mangin masako ang pagbisita ko diri.
1: Wala sang problema, ma.
0: Ba, si Iva na sigurong nag-abot. Ay, hustuhan, kid. Makasalo naton siya sa merienda.

0: Amoy na nga, wala ka na ganiwang. Kaya ganado ka kin sa pagkaon, Permi, ma.
1: Hindi na lang paghilabdi ang gana ko sa pagkaon, iho. Isa pa, kanamit sang luto ni Pinky. Hindi ako mahimo nga magdieta.
0: Amo pala?
2: Oh, kinahalokan niya ako sang hinali sa bibig. Dutayan na ako ng pisik ba?
0: Hindi ka nalang magsunggod, ma. Oh, sige na. Dugangi pa pagkaon mo.
1: Aba, oo. Kagoy, saan mo pagali ako hatagan sang apo? Sakuan na. Kaya nalangkag na ako nga makaangkon sang apo.
0: Apa ba ilang, ma? Kaya ma-double time kami sang asawa ko.

mas makapaayo para sa akon. Ang masami nga pagkado diri sang iloy ni Ivan. Sa sina, makatinar siya diri sa Villa. Kaya kung kami nga duwa diri, kung wala siya sa talamnan, nagalagaw siya. Pareho subong. Managlas jes na sang gabi. Wala pa siya gihapon nakapauli. Kaya namang pakadupakari ko sa salas. Kagtuman ang kabalaka. Kaya grabe nang adaan ang krimen kinagkatabo sa mong duri sa Pilipinas. Ay, makulat-hulat pagidakwa. Pasi kung ari naman siya dugay-dugay.

Managlas 12 na sang kapi. Apang bisan landong ni Ivan. Wala ginang pakita. Ginatuyo na ako. Ang mahi pa. Mapiyong-piyong anay ako ah.

0: Ay, nagapiyo nga ako mga mata. Apo na ba tsikyan ko? Wala ako nag-iisahan nun dali sa kama. Hindi. Si Ivan. Siya kid. Nahapan niya ako. Ari ka na galit.
1: Mamuhok ang tulog mo. Gani, wala mo ako na batsyagan niya nagsulod.
0: Hubog ka.
1: Nga nga nagidog ka. Balik dere.
0: Kinhapan niya ako liwat.
1: Hindi ako hubog. Nakainom lang.
0: Pwede ba na maghalin ka na sa lawas ko?
1: Paano kung hindi ako?
0: Ivan, pwede ba na? Idug-anay. Ivan, idug-anay.
1: Paano gani kung hindi ako?
0: Ivan, ano ka bala?
1: Please, don't try to stop me now.
0: Ivan!
1: I love you. Greta. Greta.
0: Hindi. Akong kaupo niya diri sa kama. Abang si Greta ang unod sa kaisipan niya. Ngala ni Greta ang ginasambit niya. Kasakit. Kasakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, pindistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nagnormal pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangot yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-baker shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga Putike. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain,
14: ang sakit.
13: Mag-assist the pain,
14: muscle fever,
13: acute pain,
14: kahit ano pang pain,
13: basta pain.
14: Mag-assist the pain,
13: kalang pain,
14: fast and safe.
13: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
2: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Diane Grace A. Lavalle sang Barangay Exilab sa PN Capiz, nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Uy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 22nd weekly draw. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
15: O ikaw man katropa, may chance na ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly weekly draws ang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Mahamuok ng tulog ni Ivan. Kung makita ko pa sa iya bibig, ang matamis na yuhong. Dapat kong tani, malipayan ako sa pagpanumdom. Nanatagan ko siya sang kalipay. Ang pangiti ko mahimo. Tugod na kayo palo ako. Sa alibuton sa iya kasing-kasing, hindi ako ginapakamahal niya. Ano pang pulos sa pag-upod namon kung wala man lang sa paghigugma? Ganun na kadesisyon na ako. Bayaan ko na si Ivan. Mailis ako. Total, madali na lang magkaagahon. Sigurado na may bus na nagbiyahe pa siyudad.

0: buwan ko lang narealisar na sa pagbiya ko sa Villa, hindi si Ivan ang ginbilin ko, kundi kasing-kasing ko. Sa tagsa kapagligad sa inadlaw, wala ko sang ginalauman kundi ang sugatan ako ni Ivan. Apang masobra isa kasimana ng nakalikan, sugod sa nagbiya ako dito, wala gihapon sa natapo. Ay, ginkalintanan niya ako. Kag siguro, nalipay pa siya nga nagkarin ako. Ginpangita man bala niya ako. Ginpamensar. O ko na miss. Ay, hell. Amo ganing nabatsyag ko sa buong impyerno. Pamatsyag ko. Ginasunlog ako. Tugod kay balo ako. Nga hindi isa kadako nga hindi ang sabat sa mga pamangkot sa kaisipan ko. Ari naman. Pagtulo naman ang akon mga luha. Nga wala nga hindi mag-untat sa pagtulo. Isubsob kong akon nawong sa ulunan. Para nga mapagwa akong kasakit na ginapatsyag ko.
1: Pinky, iha.
0: Si Daddy? Dad?
1: Nabatian ko nga nagahibi ka. Hindi ko kunta ni ikaw pag-isturbuhon. Pero ang kaso, napinsaran ko nga basi kung kinahanglan mo ako.
0: Dad?
1: Iha. Ano ba ang problema mo? Sugiri ako.

0: Ginahigog man kong insyadan.
1: Gusto mo ba lang na magpauli sa Villa?
0: Hindi ako nagkakabagay dito.
1: Kasubong, ngayon di ka naman bagay dire sa mansyon.
0: Dad, hindi na bala ako welcome dire?
1: Villa, nagkaibalo ka gid nga hindi ina ang buot ko sa lingon. Wala ka nagkakabagay dire. Dito ka nagkakabagay kay Ivan.
0: Papang hindi man siya nagkakabagay sa akin, Dad.
1: Sinong nagsiling sita?
0: Si Greta ang ginahigog man niya. Kag hindi kay ako, Dad.
1: Oh, Greta?
0: Oo. Ang ex niya.
1: Ikaw ang ginpakasla niya. Buot siling.
0: Hindi paghigog mang rason, Dad. Kung nga nagtanyag siya sang kasal sa akin.
1: Anong buot mo sa lingon? Mahimo mo bala ako ka masugiran? Iha? Sige na, sugiri ako.

0: Husto ba lang, nabatian ko.
1: Pwede mo ba na ako nga mapasulod sa aton kompanya, Dad?
0: By all means, iha.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
11: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sanfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sa'y sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 1

0: 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Zanton and XFM, libo-libong papremyo.
1: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Zanton kag XFM, libu-libong pa-premyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zanton and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Zanton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Zanton Gold Coffee Mix. Zanton and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sex FM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, last just 55 na sa aga. Kag ning oras ang buhilo ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: mga siyudad sa Rojas, probinsya sa Capiz, Western Visayas. Nag-aplag na platuntunan Centro.
1: Centro!
0: Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Oy, mga katropa, thanks God, it's Friday!
3: Wow!
0: Biyernes na naman. Petsa 7 sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Pati kung Biyernes, ano plano? Ano ang nakaset ng schedule for upcoming weekend?
4: Ayay!
0: Sana all.
1: Centro.
0: Good morning na sa mga katropa naton yung naka-standby, naga-monitor, naka-tune in na. Sa ato singa 106.5 MHz FM band sa inyo dira nga radyo. And of course, sa ato ring mga katropa man nga naka-standby na sa ila singa mga specialized radio sa XFM Rojas. Uy, marami-rami na sila ha.
3: Wow!
0: Yung iban, wala nakikita, wala nasisiplata ni katropang Michael. Gapadulong, gid diri sa istasyon.
2: Exciting!
0: Para lang makakuha sa nga tons ni nga specialized fixed radio mga katropang.
3: Wow!
0: Di, damo na tanalalabutan. Nagadamo na ang mga katropa.
2: Exciting!
1: Centro.
0: Pero anyways, good morning man sa mga katropa naton nga nagalantaw na sa atos nga live streaming. Sa XFM Rojas 106.5 at the same time. Sa aton nga YouTube channel, good morning mga katropa.
3: Wow!
0: Welcome na diri sa atos nga pagpalayag. Don't forget to like and follow sa gyapon. Sa mga katropa naton nga wala sa gyapon nagka-like and follow sa aton nga Facebook page. Hindi pagkalimting i-like and follow na dason i-power share ang ato singa programa subong aga. Kay balay mo, malay natin. Malay nating lahat.
4: Ayoy!
0: Dalasaan na lang man dira mga katropa ng ato singa YouTube channel ah. Ang 106.5 XFM Rojas City, Cavite.
1: Centro.
0: And of course, good morning nga sa mga katropa naton. Ginaabi-abi tagid ang mga katropa naton dire sa may bahing San Isidoro Arsena Trade Center nga nakatutok naga-monitor nagalagting na ang XFM Rojas dira mga katropa. Oy, good morning.
3: Wow!
0: Ati, kumusta ang adlaw sang Biyernes? Di ka ba'y pang mayo gid ang bintana isubong ha? Kaya Biyernes naman. Palabanan sa mga katropa naton after work or during work ka kung makachempo nagapulupanindahan gid. So ganin sa mga katropa naton dira nga samtang nagahulat sa ila sing mga suki nga magpalapit sa ila kag magbakal o, nagkatutok gid diri sa ato sing pagpangalagad o dira sa may asoge egg supply poultry section kaya katropang Francis Asoge, good morning. At the same time sa may fish section naman no sa Eileen Kapihan baw kanami lang kay katropang Eileen Agdales dira sa may TATC mayong aga. Subong mandira sa may utanan section no ah. May katropang Leopoldo Revise. Kag sa Plaridel Street in front of TATC. Sakay sa tundra mga katropa sa Chris Carinderia. Good morning.
4: Yahoo!
0: Subong man nagkatutok naman ang pila na tundra ka mga katropa sa may, sa may bahin sang Burgos Talipapa. Sa tubang dira sang Mathcom Burgos. Sa Injap Supermart. Good morning, mga katropa.
2: Exciting!
0: At the same time, sa mga katropa, manaton rin sa may bahin sa Barangay 8. Ah, may tagid ginakalipatan dira. Ang mga katropa peeps naton sa Shell Company sa Rojas Avenue. Kaya Marcelo Owada! Nakamonitor gid rin sa ating nga pagpalayag. Exciting morning, mga katropa!
2: Exciting!
0: Titutok lang ka mo ha. Kay malay nyo nga ni.
4: Ayoy!
0: And of course, ang idaneng nga programa, ang builog man nga ginadulong sa inyo mga katropa, sa nga tons ni nga pinakamanami man nga kape, sa Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Coffee Mix.
3: Wow!
0: Then may kape ka na, may santone, kag vitamin D3 kapa. Yes, mga katropa, yari karon ang ginpogpong nga pwersa sa santone, kag vitamin D3 sa isa lamang ka coffee mix. Kini ang may mangustin, nga makabulig kagun nga tunawan na mabukol-bukol sa tonlawas, bangod sa anti-tumor properties sini.
1: Centro.
0: And of course, may araman inisya sang vitamin D3 nga nagabulig man katropa. agud nga mapabakod ang aton immune system kag resistensya sa lawas. And paborito gini sa mga katropa naton, labi na sa mga may sintomas na kag-supreher sa nga balatian ng diabetes. So, kay bangod subong, waay na sila yan hadlok. May na sila kakabalaka magpangapi. Kay bangod sining premium D3 coffee mix naton, ang ginagkabig man karon bilang diabetic friendly ng klase sang kape. Bangod iniya ang ginpatamis ang stevia glycosides katarok. Wow! Gani subong pala mga katropa, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix. And of course, experience the perfect blend of taste and health benefits.
4: Yahoo!
0: Yes! Pabakal na sa aton rin ang mga leading drugstore sa Mercury sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And of course, sarang nyo naman nga matukalat kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Akon Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Yahoo!
0: Sala ko, abi. Sabi ka, Santon Plus Herbal Capsule. Sige lang, bawi ka ron, ah. Bawi, bawi. Biyernes na gid man.
4: Ayoy!
0: Alright, good morning na sa mga katropa naton. Bawa aton ginihatagan sang ligwaho kag i-mentionar gid ang mga katropa naton yung nag-upo na sa aton sining pagpangalagad sa Facebook Live.
3: Wow!
0: Kag naka-power share na sa aton sining programa. Good morning ha kay katropa Mobs Anis ko nagapangamuna gid diri.
4: Yahoo!
0: Karon yan ma-surprise naman ni si katropang Mobs. Kod si katropang Pae. No, may dala ni nga litro or ano pagid mga chips. May dala pagid nga tinapa.
4: Ayoy!
0: Ay, sa pagka namin ang kabuhi basta Biyernes ba?
3: Wow!
0: Thank you gid ah. Sa katropa naton dira sa nga nakatutok mga pamprit boys, direkto da tropang Buklan mga Marites 5 Cell Boys. Kaka first ka sa class members, good morning. Gid ko no from katropang Mabs Anis.
4: Wow!
0: Ay, ginako niya na si wifey niya, ho? Ginaflex! special shararot, gid ko no sa iya wifey nga sexy, sexy, kagwapa, guwapa. Aga pa mati sa radyo, subong upod si Ma'am Ambotes Tabordo.
4: Yahoo!
0: Pero tuod ni hambal ni katropang Mabs Anis ko, no? Katropang Jason. Wapa-wapa kag sexy-sexy gid man tuod si ma'am. No, kainis sila, nagdalaog ni sila nagligad mo sa tons ni nga Grand Rosa Kwan, Gold Eagle Beer.
3: Wow!
0: Ay, perte. Hindi mo yung masalaan nga asawa ni katropang Mabs.
4: Ayoy!
0: Daw looking young gidabi si ma'am. Nalipat ko pangalan ni ma'am. Alright, good morning kay katropang Zyron Orda sa Giha. And of course si katropang Doy Arthur. Nagka-upod naman sa atin siyang pagpalayag dire sa may West Villa Flores, Mayon Capiz. Good morning kay katropang Cyrus Orda sa Giha. And of course mayong aga gid kay ma'am Liza Digala nga bago lang di taliwan. Bago lang siya di lakat. Kay naghulog sila yung mga entries.
3: Wow!
0: Kung matuod lang to pagbunot ko kagina, kagimo nga sobre, ma'am, paldo kagin tani.
4: Ayoy!
0: Kung ma-repeat pag nakaroon, paldo.
4: Ayoy!
0: Halong-halong lang sa biyahe kay Ma'am Liza Digala. Kakatropang Lloyd Dean Valles, finally, bow. Ikaw na bugnutan man kami sang tinik katropang Lloyd kay kagina, wala ka nag-comment sa bullseye. Diba, ang balko, mag-abot ka da sa Bacolod, chat ka da yun or comment.
4: Ayoy!
0: Kumusta ang biyahe from Rojas to Bacolod? Di, siguro okay man ah. Di, nambal to ni ma'am ni katropang Kati Corsino. Regards lang kuno sa imo, katropang Lloyd.
3: Wow!
1: Sentro!
0: Ambal nito ho. Good morning, katropang teen. And as I look into your eyes, I see an angel in disguise. Okay. Way pa siya ka-move on sa yasing nga pakanta.
3: Wow!
0: Sige. Kay kay Ma'am Grace Alcazaren. Good morning. Dira sa may barangay na Sunda, Pontevedra. Good morning. At the same time kay katropang Idigs Putin, ho? Kay Cap Dira, good morning. Ano oras ang draw sa Gold Eagle? Alauna, katropang, alas 12:30 ko no. Katropang Melbs. Bal ni katropang Aira, kay siya ang ga-draw sina. Abang-abang na lang kamo. Kay kung may mga ano pa kamo, may mga entries kamo nga luyag ihulog subong, di amat-amata nyo na kay alas 12:30 ma-draw na si katropang Aira Arsiga.
1: Centro.
0: Kay katropang Rafael Digno, good morning. Oh, nagpa-load gid siya kuno kay matutok. Ba sana all.
3: Wow!
0: Okay, katropang Rafi D, good morning. Kay katropang Kenneth Pasete, pa-shoutout lang kay katropang Aira. Kay ma'am, hi kay Tita Elma Orda sa Giap, good morning. Kay katropang Noli Duet, sir, ano na?
4: Ayoy!
0: At katropang tinanong oras ang draw gali karon si Nay Bibing, wala pa matapos sulat ang sobriya sa kadamo. Fairness ah, sa mga katropa naton very active gid, dalata gid nga nakatutok sa ato sing pagpalaya.
4: Wow!
0: Ilas ni nga mga entries sa sobra 100.
4: Ayoy!
0: Pila imo na tipon da katropang Noli Duet kag kay Nay Bibing. Ibrahan nyo 200 sa
4: ayoy.
0: Kay gina naguntat lang kuno sila sulat. Kay nakapoy sila kay hiwa yamak mo sa kagatos.
4: Ayoy.
0: Gudugod gid guro magtelepon sang kwano. Sang tansa. O di man hugutugo, gudugod man mag ano, magmamam.
4: Ayoy.
0: Sige, amat-amata nyo na diri katropang Noli Duet. 12:30. Karon ang draw ni katropang Aira. Okay, katropang Regina Baez Berhamin. Shoutout lang ko na diri sa may mga taga-Libon. Good morning. Wala pa siya abi kabalo kung ano yung sulat niya.
4: Ayoy!
0: Okay, katropang Jason. Pwede ta naguro ipapost kay Ma'am Joy ang kwansang Gold Eagle para mabalaan sa ato sing mga katropa. Sa Disyembre family, sa may Insulooban, nakamonitor na sa radyo. Salamat gid from katropang Lynn Disyembre. Okay, Agosto Biente 4, mayong aga. Kay Sir Danny De Martin, dira sa may Sitio Ubos, Barangay Lanot. Kagsaya siya partner mayong aga gid, ma'am, sir. Kay katropang Michael Artates Acer, good morning. At the same time, kay katropang Bernard B. Villanueva, kay katropang Joey Catalan, kay Ma'am Annalie Bocala Bakila, mayong aga, kay Ma'am Senalyn Finiquito Tabiga, mayong aga man. I'm falling asleep early in the morning. Wow. So tired once again. Nambal ni katropang Lord. Sino hindi ka po yun nga? Daw bilog yung adlaw, binyahi mo. Nag-nap-nap ka na gani, di ka hapon. Di i-power nap na nakatropang Lloyd ang imo na batya.
4: Ayoy!
0: Kay katropang Ponce Lens, pwede pa kahulog 1 p.m. sang entry. Eh yes, pwede pa sa, pwede pa sa 1 p.m. sa Santon Gold. Ay, hindi na no, 12 ang, 12 gali ang atos ni nga, kwan? Tawag sina? off. Biyernes na gid man.
4: Ayoy.
0: Anyways, katropang Ponce Lens, say mo pamangkot, 12 in the noon. 12 noon ha ang ato sing cut off sa tons ning paghulog sang entry sa Santon Gold ha. Sa Santon Plus Gold. Ano Santon? Sa Santon and XFM, libo-libong pa-premium.
4: Ayoy!
0: Kaya ko pa to. Kayang-kaya pa yun. Kay katropang Nonoy Aligano Week, good morning. Dira sa may Nonoy store, mayong aga gig. 54 kuno to, baw na, noni kay duty, pata siya. Second week na lang ni Goron, paki-post na lang ang sample. Alright, katropang Noli Duet. i-post na to na para nami pag i-prepare na lang na sa second week ka, katropang Noli, kay Subong, base lang alam mo ng 24.
4: Ayoy!
0: Kaya ang mga entries nila, Dave, gawa 100 plus tuod, katropang Noli duot. Mabalaan nyo na karon, no? Kay i-post naman ang video. Di damo-damo sang entry, Subong nga week, ka? First week pa lang, partida. First week pa lang, partida na late pa sang high. Grabe, gadya mga katropa natin.
2: Exciting!
0: Anyway, sa liwata sa mga katropa naton nga luyag magpakigbahin, magpasakop sa tons ni nga Gold Eagle Beer Premium Stance and Promo 2026. Ihulog na ang inyos ni nga mga entries diri sa estasyon kag sa mga pili naton nga mga drop box areas. Nga sarang ninyo nga mahulugan sang inyos ni nga mga entries. Amat-amata nyo na kay Galibot ang ato si nga patrol. Ginakuha ina ati basi hindi na kamo ka ano kaabot sa to si nga draw kun mapabaya-baya pa kamo mga katropa pips
1: sentro
0: ano ang mechanics isulod na lang ang isa ka tansan sang Gold Eagle Beer 320ml kun Gold Eagle Beer King sa isa ka puti nga sobre sa likod sang sobre isulat ang promo title ang Gold Eagle Beer Premium sa tansan promo kag sundan sang imo kumpleto nga pangalan address edad o kung pangalan, edad, address, cell phone number, kag pangalan sang imus ni nga suki nga tindahan. Ano ang mga suki nga tindahan? Ara, located sa pila ka mga tiyangge diri sa may bahin sang barangay Bye Bye, Rojas City. Dira sa may Nene Chris Store, yara namtang sa Sitio San Juan, barangay Bye Bye, Rojas City. Mga katropang iyas ni nga landmark sa unahan sang waiting shed nga may disenyo nga bulak-bulak antes ang barangay hall. Sa Totski Store, yara namtang sa beachfront going to Kulasi nga dalan, ginapatungan sang Coco Veranda kag Almax Grill. Gonzales Store, yara namtang sa tabok sang People's Park nga landmark sa may waiting shed. And also ang Panings Karinderia, yara namtang mga katropa sa may Arnaldo Boulevard. Antes ang Bangko Sentral ng Pilipinas kun halin ikaw sa city proper. Sa left side siya sang karsada.
1: Wow! Sentro.
0: Di ihulog na mga katropa sa mga na-mentionar naton nga mga drop box areas. And of course, diri sa estasyon pwede gid butang niyo lang dira sa inyo sing asuki nga tindahan XFM Roja.
1: Wow! Sentro.
0: Kay damo ni nga mga papremyo hamak mo naghulog ka lang nagtipon ka lang tansan. Sa isa lang katansan naka 5 kyaw ka na.
1: Wow!
0: Gani intra na kanugon. Siyempre, sa kupa niya man nga ito si nga Santon and XFM. Libo-libong papremyo. Ihamat-amat niya naman mga katropa hulog ang inyong mga NC entries. Gamit ang ato si nga mga proof of purchase. Ang isa ka blister pads ang Santon Plus Gold. Isa ka blister pads ang Premium D3 Softgel Capsule. Duha ka blisters ang Turbo Dietar Supplement Food for Men. Kag lima ka sa chase ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Wow!
0: Ang ato sing nga mechanics, ang ato nga promo title, ang Santo na nagsa pamlibo-libong papremyo. Pangalan, address, proof of purchase nga gingamit, contact number, kag signature. And syempre, ipanghulog nyo na sa mga drop box areas naton nga nahamtang malapit sa inyong lugar. Kung malayo, kadto di sa XFM station, diri sa San Miguel, sa barangay Tiza, Rojas City. Para at least, kung mabunutan ka mo, bao, 3,000 na naman!
1: Wow!
0: Grabe nga mga papremyo diri sa XFM Rojas. Nagpamati ka lang, nagdaog ka pa.
2: Exciting!
0: Sige, sa mga balita naton karon mga katropa, taga naton sa Ligwa, ha? Kaya... sa may banwas ang Tapazo, may armas lutang dito mga katropa nga ginvoluntaryo nga ginsurrender sa may Tapazo PNP.
1: Sentro.
0: Dugang nga detalye tutukan diri sa ato sing pagpangalagad.
1: Sentro.
0: Oy, ang Toto Batchuyan dira sa may Pontevedra, gapulo pa mati si katropang Toto Juan.
1: Wow!
0: Mangkot ko kay Sir Toto Juan ha. Ayaw na ma'am, namingot ka pa.
4: Ayoy!
0: Daw laka na lang ginagamit nga Toto sa alias. Kalma-kalmahi lang da, Sir Toto Juan. Kaya balgani nila, ikaw na lang kuno adjust. Sigurahan na lang nga tata or...
4: Ayoy!
0: Ang imo sini nga pangal. O daw nahidlaw man tasang papatsoy mo katropang tuto ba? Wow! Budlay man kung ipadala kay katropang Zaldi kag katropang Elmer. Okay, hindi na to inis.
5: Ay!
0: Sentro. Pero kung may ara, why not, di ba lang? Pero good morning mas mga katropa naton di. Ubuson tanan ni sila tamyaw ho samtang gaulat ta 11:20.
4: Ayoy!
0: Hey, katropang Rhea Loyola malapitan. Good morning. Oh, idol ko gid ang nagkanta kahapon Toltin. Ha ha ha ha. Pwede na siya ka-intra sa tawag ng tanggal.
4: Ha? Ayoy! Ayoy!
0: Grabe, come on. Ah, basi nakpanang ni na typo error, no? Katropang Zyron. Bago gani, sa ako na niya, tawag ng tagaya.
4: Ayoy!
0: pero kay, di ba, ang mga, for example, ang kanta sang A1. Like a rose abi, walking in the rain, ginakanta, ginaya sa mga palahubog. Sa kwan, sa mga inuman session. Di ara, ginaya present, ginaya ang mga song list. Sang A1 nga banda.
4: Ayoy!
0: So gani, tawag ng tagaya.
4: Ayoy!
0: pwede na ko guro ka time check, no? Oras, alas 11:18 na sa aga kagininga oras ng builog ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. So this time mga tropa, magabiyog ko danay sa pilaman ka mga panumdom. Kindly stand by.
6: Sentro
7: X FM.
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
6: Santon Gold Live Testimony.
10: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganito ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
6: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
6: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
7: Ako si Angie.
11: May bukol ako sa breast ko.
7: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
11: Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
7: Dani amo man akon gintumar nga suplemento.
11: Salamat gid kubala kay
7: matama to na dula ang bukol.
6: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald. May bag-o ko nga discover nga pangmalakasan nga kape.
13: Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. X.
14: X.
6: F. M.
14: X. F. M.
6: X.
14: X.
6: F. M.
14: X. F. M.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Hala, ka-exciting!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Santan Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga Putiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santan Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
7: Santan Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Manga Sister Pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Manga Sister Pain.
10: Kangkarang pain.
11: Fast and safe.
7: Yahoo!
10: Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister Pain.
3: Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: oras, alas 11.29 na sa aga, kag ning oras ang bulig na dulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Sentro. Pabalik din sa Platuntunan Sentro. Kag sigapon ka po din yun yung lagad katropang Christine Diana Ropa. Sentro. Ang nidani nga bahin mga katropang buylog man nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule, kalusugan ng puhunan sa araw-araw. Yes katropa, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa, likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang aton sini nga lawas. Nagabulig man sa pagsuporta sang aton resistansya. Nagapadugang sa sigla kag nagabulig sa mas aktibo nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Yahoo! Available na mga katropa ng aton nga Santon Plus Herbal Capsule sa aton diri nga mga leading drugstores. O sa may Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. Sentro! And sarang nyo man nga mag-to-cart na ah, kag ma-please order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Sentro! This time, lagat-lagat tontang atos nga patrol with katropang Elmer. No, mga katropa, may kang tanan sa sininga armas lutangong voluntaryo nga gin-surrender sa may mga kapulisan sa bahin sang banwasang Tapaz Sentro mga katropa. Pero mayong aga gidanay kay katropang Toto Val Dizon Escalada, kay Ma'am Maria Gabia Bermejo mayong aga Sentro, and of course kay katropang Jorin Padasas. Shout out katropang Tin, naka-online ako habang nagaluto ng abalong na wala lupos. Ginataan lang mo sa pagkanan. Wow! Dan share naman ko no si katropang Joren. Sige, thank you. Kay katropang Monroy Ayayo, kag katropang Matilde N. Ayayo, good morning. Sentro. And Ernesto Alvarez, dira sa may Burgos. Sentro. Kay katropang Rex Di Ite, mayong aga man. And bal ni katropang Toto Val, good morning, Toltin. Tol Jason, share dan na po. Ginapukaw nila si katropang Jason ha. Ayoy! Alright, sa piyak nga linya, sa report katropang Elmer, please proceed. Live report. Live
1: report. Voluntaryo nga gisungka sa mga katapo sa nga 64th Maneuver Battalion. Anya isa ka armas lokal nga sa barangay Tapaz sa Capiz, no? Ang ining nasambit nga armas lutang nga isa ka unit sa nga homemade 22 caliber revolver nga wala sa nga serial number kag wala man sa nga mga bala. Ining nasambit nga armas lutang ang voluntaryo nga ginsungka sa nga isa ka mga barangay official sa nasambit man nga barangay ka ginapayag nga ginapanagiyahan sa nga isa sa mga aksidente sa ila sining lugar. Sa karon ining armas lutang nga yara na sa paginakop sa nga mga katapos ng otoridad ay para naman sa nagkaigoman nga disposisyon. So, balita rin kita sa Banwa sa Tapaz, ang builubig nga ginadulong sa inyo sa likalidad ng produkto sa inyo, Cocaldi Incorporated, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, ang arasa maka sa gabuas ka herbal extract nga popular gid sa South America nga ginagamit agud nga mapabagsik kay nagapataas ang libido level sa atong sining lawas. Sa mga Mr. Dela, gamitay ini 30 minuto sa tis maglabing labing sa kay Mrs. Magtumar sa ginamang kapsula, sigurado mas marami mas mabako din yung relasyon kag ang imong performance sa inyo nga quality time. Turbo Dietary Food Supplement for Men, sulig ka kung nakaturbo ka. Mabakal sa pinakamalapit ka, sukin inyo nga mga butika sa inyong lugar. And pwede man maanto ka, pinagi sa inyo sining nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 16.5X sa Premius, katropang Elmer Simar ang katropa mo. Live report!
0: Live report! Sentro! Alright, thank you again kay katropang Elmer Diretso Estimar sa sininga balita. Ako si din mga katropa, voluntaryo gani nga gin-surrender sang isa ka residente dira sa may bahin sang barangay Taf Tapaz. Sentro. Ang ining homemade that the 22 caliber revolver sang sa mga katropa naton dira sa may 604 the 604th Maneuver Company. RMFB6 Centro. So mayo man yung mga katropa, gudtong hindi na pagamiton sa kung anuman nga mga sahi sang mga krimen or sahi sang pagpamahog Centro. No, kaya subong daan, no, ginapasangkad gid sa ato sing mga kapulisan ang ila man sining padayon nga kampanya, no, ang ining tikal bala tokhang kontra armas lutang Centro. So gudtong nga mapabilin ang kaninong kagkatawhay diri sa aton sini nga palibot. Centro. So gani kun may mga kakilala kamo sa gihapon nga sa gihapon ara gihapon nagahupot, no, sa mga hindi lisensyadong armas lutang, no, di bala katropang Elmer. Subong man sa mga katropa naton nga may kakilala, no, nga nag-expired na ang rehistro sa ilas ni nga mga armas lutang. Subong man waay gidya, no, sa lisensya. Kundi man may lisensya man tuod pero ginagamit sa pagpamahog Centro. No? Pagpanghadlok, i-report gilayon, no, sa aton sing mga kapulisan Centro. Para at least no mamonitoran man sa aton nga mga pulis, no, ang ina nga persona kag ti anuhan nang implementaran sa search warrant if ever na mag positive mga katropa. Centro. So yun naman niya, dako gina nga mabulig sa inyo sa community. Sa inyo dira nga mga kalapit balay. Centro. Di ang once daan nga mag-ano kita, mag-report kita sa mga otoridad. Hindi ba na nila pag ibuyagyag ko sino dira ang nag-report, ah? Centro. Nagapabilin ina nga confidential mga katropa for your safety man. Centro. Ganun sa gihapon na padayon ang kampanya sa ato sing mga kapulisan sa sining mga armas luthang nga hindi lisensyado. Centro. Kasi kung hindi niyo gusto nga madakpan kamo or kasuhan kamo tapos may hindi nahuptan kamo nga armas luthang Centro. Di i-surrender na lang ina sa aton sing mga police station. Centro. Ito kung malayo ang police station, palapit kay cop, no, dira sa barangay officials nyo. Centro. Sa ilan nyo na lang i-surrender mga katropa. Good sila na lang man, no, ang bahala man nga mag-surrender sa aton sini nga mga kapulisan. Centro. So, di, ara ang peace of mind ginatawag, di bala, katropang Toto Vai. What if expire na amon nga pa, ano ni? Oh, pwede pa bala i-renew niyo. Ang ano na katropang totoo.
2: Ayoy!
0: Gugma gali. Armas ang aton nga ginaistoryahan na hindi gugma ha.
2: Ayoy!
0: Oplok ka na naman.
2: Ayoy!
0: Anyways, good morning na sa mga katropa naton kay katropang Grace ni Nguna Rambunay. Oy, watching from Kalibo, Aklan. Oy, thank you gid kay Ma'am Grace. Thank you gid sa imong nga pag hapit diri sa XFM Roja. Wow! Okay, sa ato sing pagpangalaga.
3: Centro.
0: Alright, sa iban pa naton diri nga mga balita mga katropa.
3: Centro.
0: Amat-amat naman ning ga-trending ang latest nga ginpaguha nga data
3: Centro.
0: No, sang aton sini nga PSA o kunang Philippine Statistics Authority. May kang tanan mga katropa sa recent situation sang aton sini nga pungso. Angot sa mga jobless Pinoy na ining mga employed nga mga Pilipino kag ang mga underemployed nga mga Pilipino.
3: Centro.
0: So sa latest data mga katropa gikan sa ato sing PSA nga ginpaguha kahapon, nagtaas ang numero sa mga wala sang trabaho diri sa aton sing pungsod.
3: Centro.
0: Kung sa diin, yara sa 2.59 million sining Hunyo, kung sa diin kabaylo, sini 4.9% unemployment rate base sa labor force survey sang PSA.
3: Centro.
0: So, sunod rin kay National Statistician and Civil Registrar General Dennis Mapa, ang June 2026 unemployment rate ang mas mataas mga katropa sang 3.7% ikumparar sang June 2025 nga may 1.95 million ka mga jobless Pinoys kag sang Mayo 2026 yara sa 2.50 million ang mga wala sang trabaho.
3: Centro.
0: So, sunod rin, sa pihak sa pagtaas ng unemployment, nagalapad man ang labor force sa 53.25 million sini nga Hunyo,
3: Sentro,
0: pumalin sa 52.42 million sang Hunyo 2025,
3: Sentro,
0: kag 52.13 million sang Mayo 2026,
3: Sentro.
0: So ang ining mga numero mga katropa sang may trabaho, ang naglabot naman sa 50.66 million sining Hunyo, kag yara sa 6.11 million ang underemployed o kon mga mamumugon nga luyag madugangan ang ila sini nga oras sang trabaho.
3: Sentro.
0: So ini karon ang latest nga ginpagwa nga data no sang aton sini nga PSA. Usa din ini ang latest nga mga nabalhag no nga record sang PSA. Bigang tanan sa mga katropa naton nga sa gyapon no nabudlayan magpangita sang trabaho. Kung ninyo nga matandaan, no, sang nagligad nga SONA,

0: gihapon madamo sa mga katropa naton 3 ang nabudlayan magpangita sa trabaho. No? Ano ang natatabo? Tingaa mina ang nangin resulta sa pihak sang ginpakigbahin nga madamo sa mga trabaho nga gina-offer di sa atong pungsod, madamo sa mga katropa naton ang na-hired na. Tapos ang nagaguwa sa resulta sa sining ginapatigayon nga mga surveys sa ato sing labor force, ha? Daw taliwas how?
1: Ayoy!
0: So ano ang ano siniman? No, sino na lang ang ato sining patihan man mga katropa? No? When it comes sa sining nga mga report, no? O kun balita nga gina-share sa aton.
2: Sentro.
0: Ano, may kakulangan balaayhan ng gobyerno?
2: Sentro.
0: Or mismong kita, no? Mismong kita nga mga tawo, mga publiko.
2: Sentro.
0: Nga siguro kay syempre kaliwa kanan ang gina-offer subong nga mga kwano. Gina-offer subong nga mga ayuda. Ano, isaligta na lang na dira.
1: Ayoy!
0: Di na kamuya maghugod pangita sa trabaho nga inyo gidya nga permanent nga palangitan-an. Ha? So sandig naman sa isa ka komento, no, sang kamang gagawa party list representative nga si Congressman Eli San Fernando.
2: Sentro.
0: Tis no diri sa iya, titinikal lang sang presidente.
1: Ayoy!
0: Ang ining ginahambal niya nga economic recovery nga ginbida sang iya sing administrasyon.
1: Ayoy!
0: Tikon maayo ang nanging economic recovery, tinga man nagtaas ang unemployed ng mga Pilipino subong. Di ba lang?
2: Sentro.
0: So diri sa kwan na sa pahayag sang Congress sang congressman na dismaya siya diri, no? Dismayado siya mga katropa kay palpak na gani ang pag-atipan sa mga employees o kung pag-atipan sang gobyerno sa mga employees, daw ginapabayan pa ang iban nga wala sang trabaho o kung madulaan sang trabaho.
1: Oh no!
0: So ganit diri gintirada niya diri mga katropa ho ang kwan? Ang dole. No? Nga ginapabayan ng sundri ang mga may trabaho nga mabiktima sang contractualization, abusado nga provincial wage rate, kag mga buho, kag kakulangan sa layi kag mga pagsulundan. So kilala inidaan si San Fernando mga katropa nga isa ka kongresista na nga nagaduso sang ikamaayo sang ato sang mga empleyado.
2: Sentro.
0: No, isa man ini siya sa mga naga push, no? Nga mapasar nga ibasura na ang provincial rate.
2: Sentro.
0: No? Kag kung ano ang swelduhanay sa Metro Manila.
2: Sentro.
0: Amo na lang man ang swelduhanay diri sa mga kaprobinsyahanan kay syempre tuod, no? May punto siya di mga katropa eh.
2: Sentro.
0: Palareho man lang ang workforce. Palareho man lang ang nagagamit sang pamasahe. Palareho man lang sang expenses actually, no? Ang mga empleyado diri sa probinsya ay kumparar mo sa Manila. Tinga man kinanglan pa ni ang provincial rate.
1: Ayoy!
2: Sentro!
0: Di ba lang? O, palariho man lang tagi na lutoy, adlaw-adlaw. Palariho lang tagi na kulang man, adlaw-adlaw.
2: Sentro!
0: Palariho lang man tanga may ginasustentuhan, adlaw-adlaw.
2: Sentro!
0: May nakaroon ang ginaduso sinini San Fernando. So, ganigin si Tana, ganigin ang dole. No? Kagin call out ang ining economic recovery nga gin pabugal sa aton sing presidente sa nagligad lang niya nga sona mga katropa.
2: Sentro.
0: Si dugang niya pa sini kun tuod gid man balaayhan nga seryoso ang palasyo sa pagbulig sa pungsod nga magtibong.

0: nga mag-uswag, di kinanglan maghalin ang gobyerno, halin sa pang, tawag sinang, sa short-term nga ayuda, padulong sa paghimo sa mga dekalidad kag permanente nga mga trabaho. Tikon ang ginhimo nila da, no, nga panghatag ayuda nga ginakaawaya na subong sa mga publiko. Tikon ginubrahan ina, o kun ang ina nga kwarta ginubra, o kun ginibutang sa mga mapinuslanon nga mga mga bagay. Kangay sinin sa pag-ubra sa mga madamo nga trabaho diri sa ato sing pungso, tima makuan pa nato, mapuslan pa nato. Ito atuod ang 2,000 ina nga mga ayuda nga na sus isa kadlaw ubos na na.
1: Ayoy!
0: Komparar mo bala sa kun may trabaho ka na, no, kun may trabaho ka na ya bastante ka na, kay syempre kada bulan may palabutan, palabuton ka mo.
2: Sentro.
0: No, di ba la? Hindi kita magpabudol, ah, no? Sa sining mga ayuda nga hindi man tanan maka-avail.
1: Ayoy!
0: So gani, ayaw na da pag-i-check katropang Jason ang imo sining nga bank account, ang imo nga GCash, kaya nasasakitan ka
1: lang. Ayoy!
0: Wag ka nang umasap. Masakit sa bank.
1: Ayoy!
0: Kung obra na ya, kung naghimo sila sa madamo nga obra, nag-offer sila sa madamo nga obra, gin-invest sa mga apungsod nga nag-offer sa mga workplace o kung sa mga offer sa mga trabaho, di maayo pa, napuslan pa.
2: Sentro!
0: Di ang ayuda-ayuda nga tiglusmit sa silsilyo na lang nasa tons ni nga kwarta.
1: Ayoy!
0: For example, be, hatag sila 2,000 sa isa katawo, ang ginkahawat nila sa isa katawo, ah, 100,000 nagali ya.
1: Ayoy!
0: Agoy, yarod!
3: Ayoy!
0: Oh, ikaw guru, yatol masakitan magtulok si mo bank account.
1: Ayoy!
0: Mugid gani, katropang Jason. Pagtulok ko, last ko nga pagtulok, kay na daw, 88 lang tuon.
1: Ayoy!
0: Pero pwede pa to pang pamasahe. Pang ano pati patughong pa to sa kalitro kag.
1: Ay.
0: Hindi nabi, hindi man nabi, pwede i-withdraw sa ATM machine. Kung gabaton man siga tropang IRS ang 88 pesos, di pasa ko sa iya kay wala man charge.
1: Ayoy!
0: propaganda lang na ni bangag ang ayuda katropang tin ah. Pero kung ilista ko nila, okay man.
1: Ayoy!
0: Bisan ako ah, no? Kung maka-avail ko sini, okay man niya. Oh, hindi ko sinabash.
1: Ayoy!
0: pati ah. Namisina sa mga kurakot, pang utdan itsungay, agoy-agoy. Ako yung ginalantaw ko ang bank account ko kung nadala ako sa ayuda. Ay, tiwala! Again.
1: Ayoy!
0: Ang buot silingon ng sinakatropang Kenneth Pasete, wag ka nang umasa. Ngita tayo, bra.
4: Exciting!
0: Para kada bulan, hitso, gina. Ang problema mo na lang sinadayon, kontak anon ka na ubra, kung paano ka naman magrason sa imo sing resignation letter.
1: Ayoy!
0: Amin na lang nani, dapat aton ginaproblemahan, no? Katropang Jason. Kung ano ang aton irason sa mga resignation letter naton if ever nga tak ano nakita ubra.
2: Sentro. So,
0: hindi nga ang aton yung ginaproblema nga mga Pilipino. Paano kita kapangita sang ubra?
1: Ayoy!
0: Ay, 2026 na ganun pa rin ang sitwasyon, no? Huwag yapon gabago. Gatigo lang nakita ang anangan. Amo man gihapon ang sistema na, no? Na lang tayo Pilipino.
1: Ayoy!
0: Ni bugas gani, wala gid kami diri madala. Timanggaranon kaguro kay surubang sayro.
1: Ayoy!
0: tani salam tani sa lamahon na lang tanan hatagan para fair mga sakon kag kurakot. Salamat mantol sa duwa ka galon nga tubig. Bugin libre ka ni katropang tutubal sang tubig. Mapaayuda sila tapos di man madala ang tanan nga mga tawo ay nakupo Dios mio marimar siya tagyali. Magani katropang Zairon.
2: Sentro.
0: Amak muna ang mga bago nga mga miyembro sang SSS like us ha. Oh, nga wala pa kagis ang tawag sino sang pag ano bala pag loan. Oh, ti wag na kaming aasa kasi why gid to disbursement account amon SSS.
1: Ayoy.
0: Kaya man bala tani ni katropang Joy ho. No? Ma-register kami, i-enroll namon amon nga mga bank account. Ay sus, Marie Joseph, hindi ya ma-open ang SSS nga website.
1: Ayoy.
0: Kung hindi man, no, dugay-dugay, i-approve. Sige, inyo na lang na ah. Ibutang mo lang sa resignation letter. Bounce na me, Lods. Thanks for everything. Here's truly Juan de la Cruz.
1: Ayoy!
0: Ibutang mo man, ano? That is, ano to, ambal ni Katropang Michael. that it is for important man. Sige ah. Mayad lang kayo nadala kami now sa bugas. Oy, congratulations. Wag na kayo umasa mag-unlad ang Pinas. Kung ako, politiko, ihatag ko lang akong mga sweldo. Si Ara, ka naman niya katropang Kenny.
1: Ayoy!
0: Ihatag niya ko doon sa mga pumuluyo ang iyas ni nga sweldo sa banwas ang Sigma. Sige sa mga taga Sigma, datandaan nyo na, screenshot nyo ni kung dumaog si katropang Kenneth Paseta.
1: Ayoy!
0: Sukta nyo siya.
3: Katropaleta!
4: Katropaleta!
3: Sang XFM Network Philippines!
0: Kung may na ang sistema mo katropang Kenneth, tapos dumalagan ka mayor kag dumaog ka, ay mahalin kuda sa Sigma.
1: Ayoy!
0: kung may na lang. Sige. Mga katropa, para sa ato singa katropa letter for today's edition sang Platuntunan Sentro.
2: Sentro.
0: Ang ato singa product kay gapanagtag sa inyo amo ang ball kaswerte gid sini ang madaogo. Kay pwede niya ni gamiton as raffle entry sa ato singa Senton and next FM. Libo-libong pa premyo kung mahugod lang siya. All right. For our first product, mayari kita diri sang premium D3 soft gel capsule. Alright, katropang Jason, kumusta na? Ngatos ni nga listahan, dira? O si katropang Grace ni Nguna Rambunay, hambal niya ho. Ma'am, pwede ko kaintra sa promo nyo sa Gold Eagle Beer, bisan taga Kalibo ko. Actually, di ba mayara man sa XFM Kalibo, katropang Jace? May ara kita dira ma'am sa XFM Kalibo 96.5. Dira sa may barangay. Ano gani na da sila ah? Sa may Kalibo, Tigayon na sa Tigayon. Wow! Pwede ka gidira sa ila makipag-communicate. So, i-chat mo lang sa page ah. Para mandang aton nga mga katropa nga mga buuton, guwapahon, guwapuhon, seksihon. Tanan nga hon ara na
1: dapat. Ayoy!
0: Pwede ka gidira magpasakop sa ila ma'am Grace ni Nguna Rambunay. Para lapit lang sa imo kay kundiri ka paya. Ah, layo na. Alright, katropa Jason, spin mo na yan. Kung ako magpresidente, tanan nga dagat ipasiminto ko para sang may malumos nga tawo. Ahahaha. Gwapo ni si Katropang Zairon.
1: Ayoy!
0: Tuod ina ma'am, ihatag ko gid ang sweldo ko. Ah, hindi ko man kailangan ang sweldo kay ara man si Katropang Ira.
1: Ayoy!
0: Ni katropang Aira, katropang Kenneth. Ihatag na lang ko natalan mga sweldo kay katropang Aira.
1: Ayoy!
0: Alright mga katropa, matamat na nagahinay nga ito si nga online roulette. Oy, ano bala ang madinalag on subungad na? Blue, red, yellow, or green? Hoy, congratulations kay katropang Nolly. Do it! Katropang Nolly, comment present na. Kunari ka di ang imo nga 1 minute and 14 seconds. Magasugod na.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ikaw daw ginapakulba man ko ni Katropang Noli do it ba? Congratulations Katropang Noli.
1: Exciting.
0: Oh, nagdaog sa ato sing premium D3 soft gel capsule. O, sige nga buton tay sa pakalibot Katropang Jason. This time magadaog naman sa ato sing XFM fixed radio.
2: Katropang Leta.
0: So gay Katropang Jason, spin mo na yan.
2: FM Network Philippines.
0: Paldo, subong si Katropang Noli, ha? Mas madamo pag ini nga lomi. Oh, na, no.
1: Ay!

gahinay nga ito sing online roulette. Oy, sino bala ang mawaswasan? Sa ato sing fixed radio sang

0: Hi, congratulations kay Tropang Matilde Ayayo. Katropang Matilde, ang imo nga 1 minute and 14 seconds magasugod na. Comment present.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: gamit eh. Why good? Sige na lang. Bawi na lang next time, mga katropa. Why na ta oras? Congratulations sa katropang Noli Do It na tundi oh. Nagdaog sang premium D3 soft gel capsule. Ay, thank you gida sa mga katropa natin nga nagpasakop sa ito nga Biyernes ng edisyon sa Latuntunan Sentro.
1: Sentro!
0: Biligid lamang sa XFM Rojas. Sa iba na lang ang mga balita, bantayan sa pila natin rin ka mga pagpangalagad.
1: Sentro!
0: And of course, partner na natin sa technical, katropang Jason Anonoy, kag sa patrol, katropang Elmer Diretso Estima. Kaya ko nilang nyo, lagad ay nyo ang Anchorwoman, katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Raw City Capiz, ang katropa mo!
2: Exciting!
3: XFM
4: XFM
5: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon, vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon, vitamin C.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Hanggang 5 pisong rollback sa kada litro po ng gasolina diesel. Asahan sa susunod na linggo.
3: GDP ng Pilipinas lumago ng 2.3% sa second quarter ng 2026.
2: Mag-inang Ligarda at Leviste nasa labas na ng bansa.
3: Mga kabaong natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Imbestigasyon ay sinasagawa.
2: Balitang regional, mga katropa, impeachment matagal nang magulo. Dahil sa umano'y pambabaloktot sa batas ayon kay BP Sara. Kaso ni Senator Bato, walang kinalaman.
3: Sa balitang international, impluensya ng progressive wing sa Democratic Party lumalakas bago ang midterm at 2028 U.S. presidential elections sa U.S.
2: Balitang showbiz naman, Angelica Lopez nagpapasalamat po sa suporta sa kanyang pageant comeback.
3: Sa balitang sports, dalawang Pinay Jiu-Jitsu athletes nag-uwi ng ginto sa 2026 JJIF World Championships.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian po ng Biyernes na August 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
2: Ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology yung lakas po ng lindol na tumama dyan sa Occidental Mindoro nitong Biyernes na umaga mula magnitude 5.8 patungong magnitude 5.4. Naitala ang pag-inig kanina alas 10.38 na umaga na may epicenter 13 kilometro sa kanluran po ng Mamburao, Occidental Mindoro. At may lalim na 14 kilometers kung saan tectonic ang origin nito. Naramdaman ang intensity 5 sa Mamburao, Occidental Mindoro. Gayun din po sa Calapan City, Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro at Victoria sa Oriental Mindoro. Habang naramdaman din ang pag-inig sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Metro Manila at Romblon. Ayon sa P-Box, mga kasama at katropa, inaasahan po ang mga aftershocks. Kaya't pinapayuhan ng publikong manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad.
4: Weather Update.
3: Mga katropa, tuluyan ang nalusaw ang low pressure area o LPA na dating tropical depression Maymay bandang alas 8 ng umaga kanina. Samantala, lumabas na rin sa monitoring domain ng PAGASA ang Typhoon Dolphin, kaya wala nang direktang binabantayang bagyo ang ahensya. Sa kasalukuyan, wala ring minomonitor na low pressure area o LPA ang PAGASA na may posibilidad na maging tropical cyclone sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan pa rin ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather updates at abiso mula sa PAGASA. Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.41 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6.23 ng gabi.
4: XFM News Nationwide.
2: Malungkot na balita, 4 katao ang kumpirmadong nasawi dahil po sa pinagsama epekto ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, katropa, dalawa sa mga namatay ay mula po sa Benguet matapos ang landslide, habang dalawa pa ang namatay sa rockslide naman sa Rodriguez Rizal. Isang tao din ang kumpirmadong sugatan sa Benguet dahil sa landslide, habang wala namang naitalang nawawala. Ayon sa OCD, umabot na sa 132,956 na mga katao o katumbas po ng 39,879 na pamilya sa 6 na rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon, kung saan mahigit sa 6,000 katao ang pansamantalang natili pa rin sa mga evacuation center. Samantala, sinabi ng OCD na nakapagkaloob na rin ang gobyerno na mahigit sa 3.5 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamayanan. Habang patuloy pa rin pong nagbabala ang PAGASA sa posibilidad ng pagbaha at landslide dahil sa patuloy na epekto ng habagat at LPA.
4: FM News Nationwide.
3: Mga katropa, good news dahil inaasahan na magkakaroon ng malakihang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa pagtataya ng oil management industry, tinatayang bababa sa 4.50 pesos hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng diesel at ganun din ang inaasahang rollback ng gasolina. Ayon sa source, bumaba ang presyo ng langis sa world market dahil sa pagluwang ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at ang paglakas ng piso kontra dolyar. Inaasahan naman na iaanunsyo ng mga oil company ang opisyal nilang price adjustment sa Lunes na ipatutupad sa Martes.
4: XFM News Nationwide.
2: Tigil, Pasada na ilang transport groups kinang sila matapos ang tulong ng DOTR. Katropa natin sa balita, Earl Saudar, XFM Mega Manila.
5: Kira sila ng ilang transport groups ang kanilang planong tigil pasada ngayong Biyernes, August 7 at Lunes, August 10, matapos ilahad ng Department of Transportation o DOTR ang mahakbang para matulungan ang mga chopper at operator na apektado ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Transportation Secretary Manuel Lopez, patuloy ang pamalaan sa paghahanap ng karagdagang suporta para sa sektor ng transportasyon upang maibsan ang epekto ng oil price hike at hindi ito tuluyang maipasa sa mga pasahero. Nagpasalamat naman ang Pasang Masta, AltoDAP at FidyoDAP sa mga hakbang ng DOTR, kaya nagpasya silang bawiin ang nakatanda nilang tigil pasada. Hindi rin makikilahok sa protesta ang busina, akto, stop and go. Samantala, pinag-aaralan pa ng grupo manimbela kung itutuloy o kakasilahin ang kailang planong tigil pasada sa Lunes. Nanawagan naman ang LTFRB sa mga leader ng transport sector na makipag-unayan sa pamalaan upang makahanap ng mga solusyon makakatulong sa mga chopper at operator. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Lumago ng 2.3% ang Philippine Gross Domestic Product o GDP sa second quarter ng 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamalaking nagambag sa paglago ng ekonomiya ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, education at manufacturing. Sa pangunahing sektor ng ekonomiya, nagtala ng paglago ang agriculture, forestry and fishing na 2.7% at services na 4.5%, habang bumaba naman ng 2.4% ang industry. Sa panig ng demand, lumago ang household final consumption expenditure, government final consumption expenditure, exports at imports, habang bumaba ng 9.2% ang gross capital formation. Samantala, naitala rin ang 2.2% na paglago ng gross national income o GNI sa parehong panahon.
4: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, magkukonbin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa first LEDAC o tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council meeting ng 20th Congress para pagtugmain ang legislative agenda ng administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, itutulak ng Pangulo ang pagpasa sa mahigit sa 20 priority bills ng pamahalaan. Nabilang po dyan sa mga panukalang tatalakayin ang Anti-Political Dynasty Act, Party System Reform Act, People's Freedom of Information, Bright Act, Progress Bill, at General Tax Amnesty. Bukod sa iba pang panukalang may kinalaman sa ekonomiya, pamahalaan, at social protection. Kasama rin sa agenda mga panukalang nakatuon sa sektor po ng energy, edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mamamayan, alinsunod sa naging prioridad ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon sa Malacanang, layunin ng LEDAC na pagtibayin ang koordinasyon ng ehekutibo at kongreso para mapabilis pa ang pagpasa ng mahalagang batas na magpapalakas sa ekonomiya at magpapahusay sa serbisyo publiko.
4: XFM News Nationwide.
3: Pinayagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary na magkaroon ng kapangyarihang mag-aproba ng foreign travel requests ng mga local government officials at iba pang opisyal ng kagawaran. Sa ilalim ng Administrative Order No. 47, maaari nang magtalaga ang DILG Secretary ng mga otorisadong kinatawan upang pabilisin ang pagproseso ng dumaraming travel requests o habang pinananatili ang pangangasiwa sa mga local government units. Gayunman, nananatiling kinakailangan ng pahintulot ng Office of the President para sa foreign travel ng mga local official na tatagal ng mahigit 3 buwan. Isasagawa sa panahon ng emergency o crisis o gagamitan ng public funds. Agad namang magkakabisa ang Administrative Order No. 47 sa oras na mailathala ito sa Official Gazette.
4: XFM News Nationwide.
2: Samantala, ayon kay Matibag, ang mag-inang Legarda at Leviste ay nasa labas na raw ng bansa. Katropa natin sa balita. Brian Dipasa, XFM Mega Manila.
4: Live report.
3: Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis na ng bansa noong August 2. Sina Senador Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Matibag, magkaiba man ang sinakyang eroplano ang mag-ina. Pareho silang nagtungo sa Hong Kong bago umano bumiyahe patungong France. Hindi rin umano sumipot si Leviste sa itinakdang pagharap sa Sabina ng NBI noong August 3, kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi rin ng NBI na lumutang sa kanilang imbestigasyon ang pangalan ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras bilang umano'y intermediary, habang si Leviste naman ang itinuturong pinagmulan umano ng pondo. Kapwa Maring itinanggi ni Leviste at Paras ang mga aligasyon. Ayon pa kay Matibag, kung hindi sila haharap sa imbestigasyon, maaari naman mano nilang sagutin ang mga paratang sa pamagitan ng kanilang mga social media account. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Posibleng ang US Marshals ang kumuha ng custody kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kiboloy kung maaprubahan ang kahilingan ng Estados Unidos para sa kanyang extradition. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, posibleng dalhin si Kiboloy sa jurisdiction sa Los Angeles, California kung saan umano nangyari ang mga kasong kinakaharap niya. Sinabi rin niya na dadaan muna ang extradition request sa legal na proseso sa Pilipinas kung saan pagpapasyahan ng mga korte ang susunod na hakbang, lalo na't may nakabinbin pa rin mga kasong kriminal laban kay Kiboloy sa bansa. Binigyan din ni Romualdez na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa mga international cases gaya ng human trafficking at sex trafficking, kasabay ng pagtiyak na mapoprotektahan ang karapatan ng sinumang Pilipino sa ilalim sa extradition.
4: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros na ituloy na po ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kiboloy sa Estados Unidos para harapin nga ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Nabiling dyan ang child sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pang umani paglabag. Formal na rin mga katropang hiniling po ng US government ang paglilipat kay Kiboloy para litisin sa kanilang bansa. Hinimok din ni Ontiveros ang Department of Justice na agaran daw aksyonan ang extradition request na pinadala sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs at igiit na panahonang mabigyan ng hustisya at kapanatagan ng mga biktima. Naaresto si Kiboloy sa Davao City noong September 2024 matapos pong malawakang operasyon ng pulisya at nanatili siya na kulong habang nagpapatuloy naman ang mga kaso laban sa kanya dito sa bansa at sa Estados Unidos.
4: XFM News Nationwide.
3: Magkakahiwalay na kabaong ang natagpuan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw, kabilang ang Timog Avenue sa Quezon City, Caloocan City at Hilpuyat Avenue sa Makati City, gayon din sa Santa Cruz sa Maynila. Sa Boy Scout Circle sa Quezon City, iniulat na isang puting van ang nag-iwan ng kabaong na naglalaman lamang ng mga larawan ng dalawang individual at wala umanong bangkay sa loob. Isa pang kabaong ang sinuri ng bomb squad sa barangay Bel Air sa Makati kung saan nakita ang mga larawan ng tatlong individual at isang bandilang may nakasulat na mensaheng tumutukol sa Chinese Communist Party o CCP. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kaugnayan ng mga insidente at kung sino ang mga nasa likod ng pag-iwan ng mga kabaong sa iba't ibang lugar, habang kinukumpirma rin ang ulat na isa pang kabaong ang umano'y natagpuan sa Plaza Santa Cruz sa Maynila.
4: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. mga katropa na objective criteria ang ginagamit ng Department of National Defense. Sa pagtukoy naman sa mga opisyal na tumututol sa polisiya po ng pamahalaan kaugnay ng West Philippine Sea, Ayon kay Teodoro, ang batayan ng DND ay kung ang isang opisyal ay hindi lamang tumututol sa Administrative Order No. 29, kundi tumatanggi ring kilalanin ito. Binigyan din pa ni Sec. Teodoro na hindi nag-label ang DND ng mga Pilipino batay po sa nilang paniniwala at hindi rito gumagamit na magawain gaya ng tinatawag na red tagging. Payag yan ang kalihi matapos hamunin ni Vice President Sara Duterte'ng pangalanan ang mga opisyal na tinukoy niyang umunoy pro-China at pinayuhang magbitiw pa sa pwesto.
4: XFM News Nationwide.
3: Nakakuha ng Good Net Trust Rating ang United States at Japan mula sa mga Pilipino, habang Poor Net Trust Rating naman ang naitala ng China, Palestine at Iran. Batay sa second quarter 2026 survey ng Social Weather Station, nakakuha ang United States ng positive 42 net trust rating at positive 36 naman ang Japan, habang positive 29 naman ang Australia. Samantala, nakapagtala ang Israel ng negative 5 at Russia ng positive 8, na kapwa nasa antas na neutral. Sa kabilang banda, nakakuha ang China ng negative 16, Palestine ng negative 19 at Iran ng negative 23 na pawang may poor net trust rating. Isinagawa ang non-commissioned survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabayan niyo rin po napapahinggan sa iyo pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo sa pamamagitan po ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 92.7 Ipel, Sambuanga, Sibugay, at XFM 101.7 Canlaon.
4: Balitang regional.
2: Unahin natin ang balita galing Davao. Meron pong balita tungkol sa impeachment. Matagal nang magulo daw dahil sa manoy pambabaloktot ng batas. Ayon kay BP Sara, samantalang yung kaso ni Senator Bato walang kinalaman. Alamin nga po natin ang buong detalye sa balita ni Marvin Ibano, XFM Davao.
6: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na matagal nang magulo ang isinasagawang impeachment trial dahil umano sa paulit-ulit na pambabaluktot sa batas, kaya't wala umanong dahilan upang lalo pa itong guluhin. Nilinaw din ng Vice Presidente na walang kaugnayan sa impeachment proceedings ang kumalat na maling ulat tungkol sa umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam, matapos siyang dumalo sa misa ng pasasalamat para sa Kadayawan Festival sa Davao City kahapon, sinabi ni Duterte na ang naturang isyu ay hiwalay sa impeachment trial. Nauna nang inihayag ng Malacanang na ang kumalat na impormasyon ay isa lamang umanong diversionary tactic na naglalayong ilihis ang atensyon at guluhin ang usapin.
7: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa stage or rostrum or elevated platform.
6: Nauna na ding pinabulaanan ng National Bureau of Investigation, Department of Justice at Department of Interior and Local Government ang aligasyong na-aresto si Senador De La Rosa. Iniutos na rin ng Malacanang ang investigasyon sa pagkalat ng naturang fake news. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea, nakauwi na sa bansa. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
8: Nakauwi na ng bansa ang tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea. Labis naman ang pagpapasalamat ng mga ito sa natanggap na tulong mula sa Iloilo Provincial Government. Matapos lumapag sa Iloilo International Airport, direkta ang mga ito sa Iloilo Provincial Capital upang magpasalamat. Ganun rin ang pagbahagi ng kanilang naging karanasan sa insidente. Napag-alamang residente ng Miagao, Dingle at Ortiz, Iloilo City ang mga ito. Bukod sa psychosocial intervention, magbibigay rin ang probinsya ng Iloilo ng financial financial assistance sa tatlong marinero. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: Samantala, LGU Quezon, nagalok po mga katropa na 100K cash reward para sa pagdakip doon sa mga suspect sa pamamaril sa isang albularyo dyan sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Bibigay ng 100,000 pesos cash reward ang lokal na pamahalaan ng Quezon, Palawan para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan at pagkakaaresto sa mga suspect na nasa likod na nangyaring pamamaril sa munisipyo noong July 31, 2026. Inoperba ito ng Municipal Peace and Order Council kung saan patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang mga suspect. Tiniyak din ng pamahalaang lokal na mananatiling confidential ang pagkakakilanlan ng sino mang magbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa insidente. Samantala, kasalukuyan pa rin inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen at hinihikayat rin ng PNP ang pakikipagtulungan ng komunidad sa sino mang may impormasyon na may kaugnayan sa mga posibleng suspect sa krimen. Kung maaalala, patay ng pagbabarilin ang 70 taong gulang na albularyong si Virginia Nanayhenia Miranda sa kanyang mismong tahanan sa Sitio Iluluway sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan sa hindi pa malamang dahilan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Sensitibong balita, ama patay matapos pagtulungang suntukin ng tatlong kalalakihan sa Makato, Aklan. Biktima na putulan ng dila at ugat sa batok. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
10: Ginawian ang buhay ang isang padre de pamilya matapos ang 10 araw na pananatili sa Aklan Provincial Hospital dahil sa labis na pinsala dala ng pambububog sa kanya ng tatlong kalalakihan sabay ng Makato noong Hulyo 25 ng gabi. Desidido naman ang pamilya ni Dominic Quinton na maghain ng kaukulang kaso laban sa tatlong itinuturing na suspect na kapwa mga residente ng Barangay Kalangkang Makato. Ayon naman kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato Municipal Police Station, na base sa pahayag ng mga suspect, nagkaroon naman noon ng mainit na argumento habang hinatid nila pauwi ang biktima mula sa isang birthday party. Depensa umano naman ito na naunang nanuntok ang biktima kung saan dito na nagsimulang magtulungan sa pananakit hanggang sa kumuha ng bato na ipinukbok sa batok ng biktima. Ang insidente ay nagresulta ng pagkaputol ng dila at ugat sa may batok ng biktima. Nadala pa ito sa ospital at confined ng 10 araw bago tuluyang binawian ng buhay. Napag-alaman na nauna nang nagkaroon ng amicable settlement sa barangay ang dalawang panig, subalit hindi tumupad sa napagkasunduan ng mga suspect matapos magbigay lamang ng 1,500 pesos ang isa sa kanila. Kasalukuyan naman kumakalap ng mga karagdagang ebidensya at testigo ang mga otoridad para sa paghahain ng kaukulang kaso laban sa mga suspect. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
2: At mga katropa, pagkakakilanlan ng mga nasawing rebelde sa inkwentro po dyan sa may Abra, inaalam pa. Samantala, yung 5th ID Philippine Army naman nakikiramay. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
11: Nagpahayag ng pakikidalamhati ang pamunuan ng 5th Infantry Star Division Philippine Army sa pamilya ng mga nasawi sa naganap na sagupaan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee sa ABRA, kasabay ng pagtutok sa pagberipika sa kanilang pagkakakilanlan. Ang mga nasawi ay sina alias Chico Abdul, na dating kalihim ng Komiteng Larangang Guerrilla North ABRA na nagsilbing giyang pampolitika na tubong Novaliches, Quezon City, si Johnny David Escobilla, ang former 1st DepSec KLG Bagas mula sa Lower Olave, Buenavista, Agusan del Norte, at Eugene Hilaos alias Aki Ken Dina, na dating organizer ng Anak Bayan Ilocos Katribo Youth NCR. Inihayag ni Major General Gulliver Senyeres, ang commander ng 5th Infantry Star Division, na bukas ang pamunuan ng 5th ID at mga lokal na pamahalaan para pag-usapan ang pangkapayapaan para sa mga natitira pang kasapi ng ICRC. Ibinahagi Binahagi rin ng general ang kanyang pakikiramay sa mga naiwang pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi at anyay magsilbing paalala ito sa mga natitira pang kasapi ng rebelde na pagkakataon na upang talikuran ng armadong pakikibaka at piliin ang landas ng kapayapaan kasabay ng pagbabagong buhay kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Patuloy naman ang sinasagawang verifikasyon at formal na proseso ng pagkilala sa mga nasawi at pagtuntun sa kanilang mga kaanak upang maipasakamay sa kanila ang mga labi at mailibing na maayos ang kanilang mga kaanak. Matatandaan na naganap ang engkwentro noong August 4 na nagresulta sa pagkasawi ng tatlo at nakita sa mga ito ang dalawang M16 rifle, isang M14 rifle at iba pang kagamitang pandigma. Para maiwasan ang bukol sa katawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Jiro Cruz, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
2: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Lumalakas ang impluensya ng progressive wing sa Democratic Party sa Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na panalo ng kanilang mga kandidato sa mahalagang halalan. Kabilang po dito ang tagumpay ni Zoran Mamdani o Mamdani sa mayoral race sa New York at Abdul El Sayed sa Democratic primary naman para sa U.S. Senate sa Michigan na itinuturing na senyales ng paglawak ng suporta sa progresibong paksyon ng partido. Ayon sa mga political analysts, maaari po magkaroon ng malaking epekto ang pagangat ng progressive candidate sa strategy ng Democratic Party para mabawi ang control sa Kongreso sa midterm election at sa paghahanda ito para sa 2028 presidential elections.
4: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag ng pasasalamat si Angelica Lopez sa patuloy na suportang natatanggap niya mula sa pageant fans sa kanyang pagbabalik sa national pageant stage bilang kinatawan ng Palawan sa kauna-unahang Reyna Filipinas. Naging usap-usapan si Angelica matapos ang kanyang kakaibang grand reveal outfit na ayon sa kanya ay hango sa Greek mythology goddess na si Thalassa, ang diyosa ng dagat bilang simbolo ng kanyang dalawigan na Palawan. Aminado rin ang dating binibining Pilipinas International 2023 title holder na may kaakibat na pressure ang kanyang pagbabalik sa kompetisyon, ngunit sinabi niya nagsisilbi itong inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang kanyang performance. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang Sports.
2: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa, nagwagi po ng gold medal sina Kimberly Custodio at Annie Ramirez para sa Pilipinas sa 2026 JJIF World Championships na ginanap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nasungkit ni Custodio ang kampiyonato sa Adult Female 45 Kilogram Division, habang nakuha naman ni Ramirez ang kanyang ikatlong JIF World Championship Gold Medal kasunod ng kanyang matagumpay na kampanya noong 2025. Bukod po sa dalawang gintong medalya, nag-uwi rin ang Pilipinas na isang silver medal sa pamagitan ni Kyla Napolis at apat na bronze medal mula kina Melondrina Biray, Alexandre Enriquez at Michael B.J. Cater. Sa ngayon ay mayroon ng dalawang gold, isang silver at apat na bronze medal tally ang Team Philippines sa nagpapatuloy na 2026 JJIF World Championships Judo.
4: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayon Friday, August 7, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Mega Manila.
13: XFM. XFM.
14: Exciting!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katupa, exciting!
1: Hala, ka-exciting!
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
0: Exciting!
2: 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Patropa mo!
1: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ikayong lawas? Kamusta ang inyo sa nga mga ginakaon? Abi ma-review kita. Anong nakaon ninyo kahapon? Anong ginakaon ninyo subong? May enough ba lang supply sa nutrients para makapabaskog sa ato sa nga lawas, ato sa nga immune system? Para nga may inug-away kita sa mga nagadalabala pamalatian. Ikabudlay, gidya ka sitwasyon takon may balatian ikaw. Ang tanan niya balatsyagon daw mabatsyagaan mo kung may balatian ka la. Binagid kong life-threatening ng delikado bala, malala. Amo na nga, hindi lang kay panic attack, hindi lang kay anxiety. Ang ibang sinigin nagkakatubuan, gigani depresyon eh. Pero kahibalo ka mo nga pwede na ito ni malikawan, pinagi sa healthy lifestyle. Pagkaon bala sa mga masustansya sa nga mga pagkaon. Kagpaglikaw sa mga pagkaon nga makapalala sa ato sa nga balatian o kung may ginabatsyag na kita nga daan. Kung wala pa, makabulig agud to nga hindi kita magbalatian sa malala. Ang pagpangalagad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Gabay para lang kamo sa mayong panglawason subong ha. Kay mag-discuss naman kita sang topiko nga makahatag sang ideya sa inyo sa pagtipig sa ikayong lawas. And upod da sa ato sering nga pagparagad sa gihapon ng ato sering nga partner ang certified naturopath practitioner and consultant sa morning nga programa Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sering nga programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa ato sering nga pagpangalagad. Syempre amo man gyud welcome nato ng aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga teng iban sa ni nagabantay naman Sir Josil ano kun anong aton sini igapakigbahin sa ila na hanungod sini sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sang aton sini nga lawas sang iba nagabantay sa aton para ma-maintain ang ina sini maayo nga panglawas dugang naton nga tips sini sa ila para ang hindi sila sini magkadto sa pagbalatian. Ang iban may mga balatian na Sir Josil nga nagahulat-hulat man kun anong aton sini nga masuggesta para sila sini madali ukon madasig nga recovery.
0: Timprano pa may nagapinamangkot na dari Doc Leo te anhon ta sila pakanon o kon pahulagon.
1: Actually kun ibase naton Sir Josil sa mga punda yun sa healthy lifestyle, di magluwas nga nagakaon kita, nagahulag kita dapat.
0: Mm.
1: Kay waay gindesign ng tao, Sir Josil, nga magkinaon lang kang magluko mo.
0: Mm-hmm.
1: Kundi nagakaon kita para nga may fuel kita para sa paghulag na ton.
0: Kay waay kita yung ginapakilo para ibaligya, no? Kay kung ginapakilo lang kang ibaligya, but tamalun sinin, hindi ka na lang maghulag.
1: Pero depende ka na Sir Josil, kay mayara man simpo, kuno nga mayara man kuno season nga brato kung ng kiluhay sa buhi.
0: Mahal ko nung kiluhay. Hay linibo dok eh. Oh, barato lang kuno kung may paaman ka bo mo. Pero ti sa ato sering nga pagparangad, kidding aside, with Doc Leo Amos, aton sering nga paghahambalan, ang partiya sa ginatawag sining nga anti-inflammatory lifestyle. Tatlo ang i-define naton, anti but tamalan sini kontra Doc Leo.
1: Correct.
0: Maghambal kita inflammatory, amo ning masamin aton nga gintumod ang chronic ning pabalik-balik nga inflammation. Kagang lifestyle, ati kung anong ginahimo mo, da adlaw-adlaw eh, ang pagsinalayo mo.
1: Mga gawi, nakabatasan mo na.
0: Oo. So, ang aton mga paminatasan, ang aton nakagawian, nga makabulig, agudto, makalikaw kita sa chronic inflammation or madasig ang recovery naton sa chronic inflammation, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Pero depende, ini sa sitwasyon, no, individual ni Sir Josil. Hindi na ito hindi pwede ma-generalize kay ti magambal abi kita nga chronic butong balon dugay na ni kagpabalik-balik kagkalabanan sa may mga chronic inflammation na kondisyon ni Sir Josil ang ila sining lawas ta na gid sang madamo nga mga ginatawag ini paborable nga ginahimo sa ila sining kaugalingon adlaw adlaw sa ginagmay nga ginagmay nga napabayaan Sir Josil nagsululupot kag ang termino sang mga may edad-edad sa aton sering ang dugay nga pagsululupot nagabot ang tiyempo nga nagpanukot
0: chronic but tamalun pabalik-balik Doc Leo no
1: kag nagadugay
0: oo

0: Ihambal ka nagapamangkot dere. Sa ti ang akon niya kada last stress ka gahon ga inflame.
1: ara yan ko na ya. Normal niya Sir Josil nga naga inflame or naga banog.
0: Oo.
1: Amo na yung banog sing sang kilala ko Sir Josil nga makalalaton mo.
0: Sel niya duha gid ang gabanog mo.
1: Mhm.
0: Pati sa na yung barukhan ko gabanog na sila kay napangihi ko last stress.
1: So, problema na ha. Kung may problema ang barukan niyo, Sir Josil, hindi na yung ordinaryo ya ha. Ako hindi na yung common.
0: Mm.
1: Hindi ta paghawi dawiran ko dali po manog ihi kita, Sir Josil.
0: No.
1: Dapat ipagwa kina siya, hindi pagpulupunggan kaya basi magka-infection magkita sa urinary tract. Ha? Pero ang kilala ko sila, Sir Josil, mag-asawa, galingo-lingo asawa niya mo.
0: Mm-hmm.
1: Sa premiro ko no, misteryo lang ang may banog. Asta sulit, siya nalatnan mo sa banog.
0: Pero ti, muna yung banog ya sa mga lalaki ya, kada last stress kagahon, ipagwa nyo gid kon burukhan nyo ang nagabanog, ha?
1: Correct, sir.
0: Gahabok. Gahabok yun na actually. Basically, gahabok yun na. Amo na kung kaysa ginawa mo kay pitipit, kay kung kaysa daw maribit yun ang santulo ya sa brief mo, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kapin pa kung may problema ka na bala sa prostate gland. Nga nagadamol pagid nag-enlarge sa imo sa nga prostate gland. Ginapugong-pugungan, may imo sa nga pag-ihi. At sa pag-abot sa tiyempo, Sir Josil, nga inugihi mo na ipagwa mo na, hindi na sa magwa.
0: Oho.
1: Agagting ibang ganit sana ginasuksukan na lang sa catheter ganit Sir Josil, ano? Para nga magwa ang ilas ng ihi.
0: May kita mismo maka-experience siya na from time to time. Nang napunggan mo balang iliyon ni mo. Nga daw magwa na gid. Asta nga sige mo kapugong-apugong pangita sa ilihian. Pag abot sa tiyempo, bala nakakita ka ng ilian bala, mm-hmm. Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pag pangihi mo bala, natsaga mo daw kahapdos, daw kahapdi nga tulo-tulo ang nagagwa.
1: Yung balsang kilala ko sa Miagaw, ano ba kay ginpunggan-punggan mo na dagsan lamang, hay? Buto malam, Sir Josil, nagsunggod ko na.
0: So, hindi nyo pagpunggan, ha? Basta gani magliamar ang ilihion, ihi nyo dayon.
1: Correct, Sir Josil, ano? Parang alikaw kita sa nisa, nagkalain-lain nga problema. Particularmente sa ton, sir nga, urinary tract.
0: Oh, generally, if we speak about inflammation, na bino, paghubag, pagbanog, hindi man ipagbukol, pero hubag kag banog daw mo, ginayang similar meaning niya. Maghambal kita kung sa lawas na to, anong botambalon siya ni Dok Leo?
1: Ang inflammation, Sir Josil, sa natural iyang proseso sa lawas na to, ha?
0: Oo.
1: Dala ini, Sir Josil, sa aton sa ring pag-ayo. Dala ini sa response ng aton sa ring lawas para nga mag-ayo kita sa posible injury, posible sa mga samad nga na ko na tondira eh, na experience yan, o kung nasamaran kita, o kung na-injured kita. Normal, Sir Josil, nga may nagabanog sina nga parte. Kaya nga man, kung ang ato ni immune system, ma-detect ganin niya nga may injury, o kung may infection, o kung may harmful substances, nag-activate, Sir Josil, ano ang sunod-sunod yung mga proseso nga gindesenyo para maprotehiran, kag ma-restore, mabalik sa nisa normal nga proseso, kag function, ang ato sa nga lawas sa mga sistema. Amo ni ginatawag natin, Sir Josil, nga acute inflammation.
0: No.
1: Nga mo niya ang inflammation nga nagabulig para sa aton sa nga healing. Halimbawa, masamad kita. Halimbawa, nagadlagan kita, nakatipalo kita. Tamo, gabanog na yun. Halimbawa, may bacterial or viral infection or intense physical stress. Tuman nakakapoy, Sir Josil. May acute inflammation nga nagkatabo dari sa aton. No? Response ang aton sa nga lawas para mabalik sa normal kagbalanse ang aton sa nga system sa sunod.
0: So bali reaction sang lawas ta ini to heal itself. Para nga bulngon yang kogalingon niya. Acute inflammation, ang chronic naman niya ning pabalik-balik that causes sang mga malala kung kaysa nga komplikasyon sa lawas ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagti ang acute inflammation, Sir Josil, hindi niya nagadugay.
0: Mm.
1: Pag ayo isang samad mo, kupos man na iya. Pag ayo sang imo sang tipalo iya o kon na sulpo kada, makupos man na saya.
0: Mm.
1: Unlike iya ang chronic inflammation, pabalik-balik niya, Sir Josil. Hambal ka na isang kilala ko, ay kung managin na imbitar, pero nga, pabalik-balik yun niya man.
0: Basi may nalipatan. Amo na gin pabanog yung atay. Ay, sinalalipatan ko pagali. May updo pa.
1: Ari mo ay kadalas da sonta.
0: Oo. Oh, so, duha ini kaklase ang inflammation. Acute, katulad sang sapilas. Kagang chronic, amuning pabalik-balik. Because ang lawas naton is releasing, Dok Leo, sang response sa infeksyon na nga nagadapo sa lawas ta.
1: Correct, Sir Josiel. That's why sa aton sa mga tagpalamati, ang chronic inflammation or ang ginatawag acute inflammation na pinag-aupo ni Sir Josiel sa pagpalamula, pagpalanginit, paghubag, kagpagsakit. Kag temporary loss of function sa affected sininga area. That's why sa nagapinamangkot sa aton, Sir Josiel, bala, nag-message sa aton. Sabi sa nandis oras sa gabi, hindi man aton, pwede kung kaisang hindi pagsabton kung nagamata pa kita, no?
0: No.
1: May nagapamangkot, ano ang maayo sa amo niya ginabatyag? So, ang akon sininga response, ano ang imo sininga problem about sa sakit, pabalik-balik, bala ini, o kung anong kabangdanan sina? So, ang response, nasulpo. Siguro kaya man lang agwantahon, maayo man lang ina. Once na makorekt ang problema dito sa sulod, o kung mag-heal na. Pero, kung pabalik-balik na, amo naman lang siling natin, Sir Josiel, nga hindi lang kita nga basta mag-inom sang pain reliever. Ah, like may sakit kita sa lawas, makabulig yung sa the pain actually.
0: Oo.
1: Kung magtumar kita. Pero always ginaton, gina-recommend o kung gina-suggest, kung madala pa lang gani sa bulubanyos, try nyo lang bulubanyos. Eh, anay, kay kung ginabanyosan na ito ng aton lawas, Sir Josiel, o party nga afektado or nagasakit, ginahaplos na ito ng Sir Josiel, nagabulig gina para magnami ang blood circulation.
0: Oo.
1: Kaya ang blood circulation dito sa sulod, nagabulig gina Sir Josiel nourish, nagadala sa kinahanglanon ng mga sustansya kag nagakuha sa mga higko para mapagwa sa lawas na ton. That's why yung iban, madala sa banyo sang Santhon plus herbal oil. Pero may iban, Sir Josiel, nga sa kung ano man yung mga sitwasyon dito sa sulod na kondisyon, hindi na madala sa banyos kag sa gamay ng hilot-hilot, nagainom sa pain reliever like says the pain. Pero always gina-recommend naman o kung gina-balik-balik naman ni Sir Josiel, depende ina sa sakit o kung nahubag nga ara sa inyo.
0: Pamangkot si Dok Leo, ang tanan ba lang nga chronic, ha, ining pabalik-balik nga inflammation, mabatsagan sang tao ang simptomaya, Dok Leo?
1: May ara, Sir Josiel, nga nagapabilin nga ara lang, hindi ka makasiling na mabatsagan mo ganyan tanan nga symptoms. May ara, Sir Josiel, kung kaisang discomfort lang. Hindi ka makabalo kung ano ang kakatabo sa lawas mo, kung anong pamatsyag mo, daw hindi umaintindihan. Hindi ka komportable. Amo na pinakapunto, dira. Posible may ara na sa chronic inflammation o kung pabalik-balik sa inflammation kag irritation dira sa sulod sa imo sa ninyo lawas. Kay kung waay sa inflammation, Sir Josiel, like ang imo sa ninyo lifestyle, ara sa husto, sa ninyo favorable sa lawas mo, relax ka, tawahay ka, bisan imo pinsar sa ninyo naya-naya.
0: So in short, kung hindi nakamuga ni mapahamtang, but tambalon mag-suffer ka mo sa discomfort, daw hindi ka mo mabalisang-balisa kung sa Tagalog pa, it's high time siguro nga magpakonsulta sila, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josiel. Kapin pa kung manutaran nyo nga pabalik-balik ina.
0: Oo.
1: Nga hindi ina kinaandan sa inyo. Alam ba, makasiling ka lang. Sa una daw ka relax man sa akin. Sa una nga daw ka tauhay man sa akin. Sa una daw ka pasensyoso man sa akin. Sa una daw ka daw kasangkad man sa akin sa nga pag-itsende. Pero subong daw medyo hindi ko komportable. Subong daw gamay lang nga diferensya. Daw ga-react ko. Dayon. Posibilidad, Sir Josiel, may chronic inflammation.
0: Okay. So amuna ang chronic inflammation ng budlay sini kay lugar magmanifest kon kay isa bala ang komplikasyon niya bala dalaya nga balatian ara na sa seryoso nga stage bala, Dok Leo.
1: Correct.
0: Magastuhan ka gid kag madelikaduhan gid ang kabuhi mo.
1: Correct, Sir Josiel. Kay kadamo sang mga kondisyon, Sir Josiel, nga ginaangot, balik kita sa atong ginahambal permi, ginaangot sa ginatawag chronic inflammation.
0: Okay. Speaking about that, Dok Leo, may ara kon kaysa nga mga inflammation or ang yasin nga komplikasyon nga hindi gidman life-threatening.
1: Mm-hmm.
0: Pero may mga complications ini nga life-threatening.
1: Mm-hmm.
0: Ano nga mga sahi sa mga complications ini, Dok Leo?
1: Kadamo, Sir Josiel, ano? Kaga ang problema naton sini amo ni Sir Josiel sa kadamaan. Kung may chronic inflammation kita, kag superficial lang ang aton sini nga ginatanaw kung pagtanaw sini. But hambalon, mga sintomas lang aton, Sir Josiel, ginatanaw.
0: Mm-hmm.
1: Why kita nagatanaw? Sa kung anong kausa? Ha? Balan mo, halimbawa, pagsakit sang ulo, kung pabalik-balik na pagsakit sang ulo, Sir Josiel, pagpabalik-balik na pagpananakit sang lawas, posible may angot sa chronic inflammation. Tikon puro ka lang karon pain reliever, kabalik-balik lang na dara, Sir Josiel, nga wayo matanaw, ayan may labot sa chronic inflammation. Anong imo sa nga lifestyle?
0: Mm.
1: Amo nang aton sa nitalupang doon. Pero dire kita, sa ginatawag chronic inflammation associated with conditions kasubong sang o kung kasubong sang masunod, Sir Josil. Isa diri kag number one nga kabangdanan base sa pagtuon sang kamatayon sa mga Pilipino, Sir Josil, cardiovascular disease. Ang cardiovascular disease ngani nag-include ni siya sang coronary artery disease, hypertension o kung high blood pressure, heart failure, stroke, atherosclerosis, arrhythmia. Pila lamang ini, Sir Josil, ano, sa ginatawag problema o kung condition sa mga tao nga may aras sang chronic inflammation. So kung may problema ka muska ugatan, may problema ka muska rason, talupang danyang inyo sa ninyo lifestyle. Basi, ang inyo sa ninyo lifestyle is hindi anti-inflammatory ang ginagawi nyo adlaw-adlaw.
0: Maghambal kita nga lifestyle, hindi lang inyo physical activity, ha?
1: Mm-hmm.
0: And that includes ang inyo sa ninyo mga ginakaon.
1: Correct, Sir Josel, bisan pa sa atong sa ninyo ginapaminsar?
0: No. Kiti, kung tawag nila kung kaisa, kung dirty ko na napaminsar mo, dirty man gagawa sa baba mo, Doglayo?
1: Correct, Sir Josel, kaya hindi man kung mahimo magpatubod sang matinlo nga tubi ang mahigko nga tuburan.
0: And that's exactly correct.
1: Mm-hmm.
0: Magluwas sabi. Lunsay patal ini, if we speak about cardiovascular diseases, Doc Leo. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Patal niya, kung you imagine that coronary artery disease, kung di ka matabangan, patay ka ni Dayan.
1: Mm-hmm.
0: Hypertension, ang resulta yun siya niya, no? Maghambal ka, may high blood ka, stroke. Di may ara tao nga kapila naman ma-stroke, puro buhi pagyapon.
1: Mm-hmm.
0: May ara nga kaisama lang iguon, subong ginaduaw mo na lang.
1: Mm-hmm.
0: Kaginasindihan kandila. Iguon ikaw sang arrhythmia. Iguon ikaw sang atherosclerosis. Mga malala ini nga mga balatiano kon komplikasyon. Nga malikawanta kon kay balo kita mag-monitor sa ato sining lawas kag mauntat naton ang ginatawag nato sining activities that magadala sa aton sang ginatawag nga chronic inflammation. So dapat ma-counter nato ni na may labot man gali ini, Dok Leo, sa aton sining anti-immune disorders, Dok Leo, ining if we speak about anti-inflammatory lifestyle.
1: Kung ang aton sining lifestyle, Sir Josil, pro dapat duhani mo, pro-inflammatory and anti-inflammatory.
0: No.
1: So ginatanawan na naton subong ang mga resulta sa ang ginatawag pro-inflammatory lifestyle, Sir Josil.
0: Healthy, ha? Healthy, ha?
1: Actually, pro-inflammatory, Sir Josil, kalabanan sa nipahapos.
0: No.
1: Which is ang anti-inflammatory, hindi siya manami, hindi siya mahapos sa kalabanan, ha?
0: Mm.
1: Pero manami result sa lawas. Kabalis ka na naman sa pro-inflammatory, manami sa lawas, manami sa panabor. I mean, mahapos sa aton sa nga panggawi. Maposi mo on, kahit bakal ka lang sa instant, bukas ka lang, bubuan mo lang ininit, kaon ka, kung naman ang lifestyle mo adlaw-adlaw, nagataas ang aton sa risiko sa nisa nagkarinayin nga problema, bangot sa inflammation, cardiovascular disease, type 2 diabetes, Sir Josil, isa niya, lifestyle disease, kag certain autoimmune, autoimmune disorders, Sir Josil, kasubong pala sang rheumatoid arthritis. Ang aton sa immune system, gina-attack niya aton sa joints. Nag-cause ng inflammation, nag-cause ng pain, nag-cause ng swelling and stiffness. Ito ginahimo sa ibang sa Sir Josil, ito maran pain reliever para may temporary relief sila, eh.
0: Mm.
1: Parang hindi madugangan ang stress bala. Do sa ano bala ko na nag-antos kasang sakit. Systemic lupus erythematosus o lupus, Sir Josil, autoimmune disease man. Type 1 diabetes mellitus. May angot man din sa ginatawag autoimmune, Sir Josil. Multiple sclerosis, psoriasis o kung psoriasis. May mga sakit ini, Sir Josil, o kung ngut-ngut ini, o kung busog ka sa mabatsagan sini sa ila.
0: Mm-hmm.
1: Kung sila sini ang mag-tukar o kung mag-atake. Tiba na, suliton ko, ay ban sini white choice. Nag-tumar sang pain reliever para ma-manage, Sir Josil, ang palanakit.
0: Mm.
1: Nga ila sini ginabatsag. Pero kung tanawin ginatoon, Sir Josil, ano, ang aton sini nga lifestyle, among may dako ng factor, gud sini.
0: In short, sini parios ni pinakakomo ni rheumatoid arthritis, Dok Leo. In short, sini yung kalabanan na tawag naton na arthritis o ma.
1: Mm-hmm.
0: Ang arthritis naton gali, nangin aggressive ang ato sini nga ginatawag ta immune system, Dok Leo. Aton lawas, iyaman atake.
1: Mm-hmm.
0: Dapat kung tani ang kontra atakihon niya, eh. Viruses, bacteria, fungi, nga nagasulod sa ato sini lawas, or anything nga nagakontra kag nagapalain sa ato sa ninyo ikayong lawas do Cleo.
1: Amo ning ambal sing kilala ko Sir Josel, ko berimtan nga sinya as always para hindi kita matamaan. Sa impact in kaso sa orihi psychological o physical man, unang-unaon gid naton nga may mga panahon gid nga unayon ta sa mga upod ta.
0: Mhm.
1: Which is sa lawas naton Sir Josel, like sa autoimmune disorders, ginaunay kita sa aton sa immune system.
0: Oh.
1: Tungod nga suppose ang kaaway, amo nang hambal Sir Josel, suppose ang kaaway iya sa awayon, pati ang aton sa mga parte sa lawas dira mo ya ginaatake.
0: Ang gwa is ini daw nag run amok ang aton sa nga immune system. Ay kaduha sini nagbaris.
1: Mm-hmm.
0: Dokler maghamagita nagbaris, nagpintas. Ang pamangkot, anong rason niya nga nagbaris o kung nagpintas ang aton immune system? Kulang ayhan sa suplemento ang ato sining lawas kung nga nagbaris sila Doc Leo?
1: Ihambal gimana aton Sir Josel, no? Kung panggit tabi sa aton programa kung sa tao pa kulang siguro sa itsakto nga pag-edukar, kulang siguro sa usto sining informasyon, mayangot sini sa kayuhan siya sining lawas kung nga ang nagmango.
0: Nagmango siya, it's because why ta ginahatagan sang enough sining pagtatap Doc Leo? Pagkaon mo lang sa aton sining immune system Doc Leo is nutrients eh.
1: Correct Sir Josel, ano? Amo ganit na nga, hindi na sa kabalo kung sino ang kontra, kag sino ang apinan niya.
0: Mayo pa makapili sa muna, no?
1: Mm.
0: Kabalo sa nga, ano na, kontra ya.
1: Mm.
0: Kabalo sa nga hindi, galing traidor lang siya. Sa mo niya, pati sa aton na autoimmune disorders, makabulig, maipikto ang anti-inflammatory lifestyle. Sa sahon ta na karon ng anti-inflammatory lifestyle ta. And may mga seryoso pagani nga mga ano ni Doc Leo condition kita eh. Pertaining to mga tawag na to sining CAs or cancer.
1: Yes.
0: Doc Leo. Pero ti ini mga seryoso nga mga bagay, if we speak about cancer, just like colorectal cancer, liver cancer, ay, a liver cancer, kalabanan sini bala, hindi man tanan na kalabanan bala sini, triggered sang sobrang abisyo, Doc Leo.
1: Correct.
0: Ang pag-inom kag pagpanigarilyo.
1: Kag isa man maka-trigger sa ni Sir Josel kung permi kita nagakabalaka.
0: Kag ang pulaw, no?
1: Yes, Sir Josel.
0: Abot tambalo sa ni ang stress kag anxiety and depression dako Doc Leo. Ang iya sini nga factor ko nga naga ka-trigger ini Doc Leo.
1: Maduga nga ng paglala Sir Josel kung may ara ka na sini nga cancer mismo sa atay. Kung halos negatibo balang imo sa nga pinsar. Panumdumo na to na ngayon aton sa nga lawas, hindi lang ginabugos ng isang physical, kundi may emotional, may psychological, may spiritual. Once ganit Sir Josel, hindi na to na mabalanse, hindi na to makuha ang healing. Nagalala lang ang aton sa nga ginabatsyag or ginamaintain lang na to or ginamanage lang na to ng symptoms.
0: So dapat balanse Doc Leo.
1: Yes.
0: Hambal nila, there's always and we must maintain balance. Kaya man hambal nila, may positive kag negative ganing battery.
1: Correct Sir Josel, kung puro negative o kung puro man positive, hindi na magana Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: So dapat balanse lang. May negative, may positive. Hindi na ma-appreciate ang health kuno ay Sir Josel sang balatian.
0: Mm-hmm.
1: That's why nag-learn kita dapat sang lesson.
0: Amo na nga kung lunsay lang permi negative ang hambal nila, gawais ka.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ti always advance ka magpanumdum ya. Mm-hmm. Negative lang permi mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung positive naman, amo na hambal nila gamanol-manol ka.
1: Hambal mo sang kilala ko, ano, gabunjing ka?
0: Hambal ka bunjing, wala kabalo naman ka muna. Ang edad niya malam doon, pero pag sinalayo, bata-bata, pag-yapon. Isa pa gid diri Doc Leo ning ano ining if we speak about ipikto sa neurodegenerative diseases Doc Leo
1: ti diri ni Sir Josel sa aton sininga brain ano sa aton sininga gidatawag brain cells ribo ang Alzheimer's disease Sir Josel ginaangot man ni sa kun gina-link ni siya sa gidatawag chronic inflammation amo ning progressive disorder nga kausa sa ni Sir Josel ang degeneration sa aton sininga brain cells nga nagresulta sa memory loss. That's why I think ibang gani sini budlay kayo mag paminsar kag budlay kayo Sir Josel kapin pa kun hindi ka trained nga nagaalaga sa may Alzheimer's disease do no. Masurrender ka.
0: Okay, kita kada minutos na pamangkot ya kun makita niya kasi no kagani ah.
1: Correct. Hindi kita dapat matakaano. Kag may ara Sir Josel nga nagalain gidang niya sini nga pamatasan.
0: Mhm.
1: Tungod ini Sir Josel sa gidatawag degeneration sa aton sini nga brain cells. Hindi sa gani makapanumdom o kun makadumdom na no. Wa ini sa ang memory niya kuan na eh. Apektado nagikatama. That's why duga nga pasensya kag duga nga nga ginatawag pagtuon hanungod sa Alzheimer's disease, especially kung nag-aalaga kamo sa kung may family member kamo nga may amo sa nga kondisyon. Parkinson's disease, Sir Josil, makabulig o kung ginatawag ginaangot man ni sa chronic inflammation tungod sa ginatawag neurodegenerative diseases tungod sa lifestyle wala naton, Sir Josil, ngayon naton mabantayan nga simple man lang sa primero. Ano man lang ang pag inom-inom sang mga manamit nga mga ilim nun, mga makalamay kati kanamit ganit sana ang pag kima-kima dira sang mapos naton permi kaunon tag malabot, pero ang pagsululupot niya sinapag-abot sa panahon, amo nang aton sa dapat paminsaron.
0: You know, sa amo ning mga kondisyon na Alzheimer's, Parkinson's diseases, ang kinanglan sa utok tadara exercise eh. Nag-shrink man kuno mo may atrophy man pating utok kun ita pag-exercise. Amo na gani samtang nagatigulang kitang iba nagasiling. Siling niya hampang-hampang kablasang pwede ikaw makapalitik kag makapalibog. Mm-hmm. Katulad na bisang puzzle. Pag-solve kung kaysa sa mga crossword puzzle, simple lang na makapanumdom ikaw sa mga gamay nga doon diversyon ng ibang mahambal. Hampang kabala sila niya madyong, kaya sila niya matunan mo da kung paano maghambal sila niya. May ara ikaw straight, may ara ikaw sang pair, paano ka magtudas 7 pairs, paano ikaw magtudas nga joker eye, mm-hmm, paano ikaw magtudas sa haboy, and so on and so forth, makapalibog ikaw. In short, magka-exercise mo sining nga brain cells, ini magka-atrophy.
1: Correct, Sir Josil, ano? Though may mga pagtuon, may nga nagasiling, nagagwa, nga tiang memorya kung nasa tao, kung kaalam sa tao, kung naway man na nagadepende sa kadako kung kagamay isang utok niya eh.
0: Mm-hmm.
1: Importante kung nasa nadara ang gray matter eh.
0: Ambot ko na may ara man dog layo nga ano, kalipat bala sang utang haw?
1: Sana balaan ko, Sir Josil, daw ay nagakalipat.
0: Mm.
1: Pero ang palipat-lipat damo.
0: Kaya may nagapautang may listahan eh. And ang isa pag it is the metabolic disorder. If we speak about metabolic disorder, magambal kita metabolism, it's all about digestion mo sa tiyan naton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, ano? Pagproseso sang aton sa nga lawas, alin sa kaon nato, prosesohon niya, pagkanto sa aton sa nga energy, nga maka, himo kita sa aton sa adlaw-adlaw nga pag ginawi. Pero kung may disorder kita, Sir Josil, tinag-include din kung nagresulta niya sa type 2 diabetes, nagresulta sa obesity, hindi na balabalanse, Sir Josil, hyperlipidemia, o kung nagkataas nga ton sa nga cholesterol, metabolic syndrome, amuning grupo sa kondisyon, Sir Josil, nga nag-upod sa hypertension, sa high blood sugar, sa excess abdominal fat, sa abnormal cholesterol levels, kag increased risk of heart disease, kag diabetes. Ara man ang hypothyroidism, maning kondisyon na kung sa rin, ang thyroid gland na ito nag-producer sa insufficient na thyroid hormones na nagpahinay sa aton sa nga metabolismo. Kagbisan pa ganin, Sir Josil, ang gout or gouty arthritis, dalaman na ni sa metabolic disorders, ang ginabatyag sa iban nga pagsakit sa joint bangod sa pagtaas ng uric acid, tungod man sa sobra man nga purine halin sila ginkaon.
0: So if we speak about this metabolic disorders, diabetes or type 2 diabetes, obesity, dako galing mabulig yas ni Dok Leo kung nagainom ikaw sa premium D3 soft gel capsule, no?
1: Dako, Sir Josil, ano, ang mabulig sa ni. In fact, balik gani kita sa aton nga diskusyon, pasaka-saka kita, balik-balik kita sa pila ka size ang cancer bala, Sir Josil, colorectal, liver, pancreatic, lung, cervical, stomach cancer. Basi sa pagtuon ni Sir Josel, ang sunthones. Makabulig ini diri sa ginatawag mga cancer nga ini kay nagaridos. Una-una, nagaridos sa inflammation. Ikaduwa, naga-trigger sang programmed death of cancer cells.
0: Mm-hmm.
1: Para hindi sila magdamo. Ikatatlo, nagabulig sa Sir Josel, reduce ang formation of new blood vessels. Kaya ang cancer ni Sir Josel, cancer cells, nag-aromentado yun nga selula naton di sa mamati sa usto nga pagsulundan sa sulod sa sistema naton mo.
0: Bertoldo.
1: Correct, Sir Josel. Pagkatapos gahimo sila isang kagulikon nga channel nga agyan sang dugo para ma-feed sila. Tignabuligan ini nga i-reduce iya sang sunthone salin sa panit sa isang mangustin nga mong isa sa sangkap naton. Siyempre, sa aton sa sunthone gold herbal capsule.
0: Mm-hmm. So primarily ang sunthone ni ini dako makuha mo dira sa mangustin, pero hindi sa iya lang kulamo gamay makuha makita dira somehow. Pero sa din gigani ni located og layo sa ma-upload kag mapait nga party sang iya sining panit.
1: Correct Sir Josel.
0: Sa sulod-sulod sa matigaya ba lang nga covering na? Ni may outer covering nga tiga-tiga.
1: May shell siya, may shell.
0: May shell. Sa sulod siya sina, nga mo ining after man sang tunganan sang iya nga liso, blakag kulamog, kag sa iya sining nga shell, ara na dang santo ni galing kiti, hindi mo giguro mabatas kon magkaon kasi ni, now, mamangkot ka mo, kag mamangkot kita, anong nag-cause ang chronic inflammation how? If we speak about lifestyle, Dok Leo?
1: Amo na dapat, Sir Josel, ang permi na ton, ma-instill sa aton sa nga pinsar. Kung may ginabatsyag kita, pamangkoton na ton, dapat aton tugalingon. Ano ayan na ako nakaon? Ano ayan na ako sininainom? Ano ayan na ako siniginhimo? Kaya hindi ni Sir Josel, siling na nagsulay ka lang sa ulan o kung natunugan ka lang kagintrangkaso ka mo? Hindi amoy na. Kundi tungod na sa aton sa nga lifestyle. So ano ang cause karon sa chronic inflammation? Kadamo sa cause, Sir Josel, common contributors, amun yung pila, Sir Josel, poor dietary patterns. Ang mga pagkaon o kung mga ginakaon na ton nga kargado sa pampatamis, gamit ang kalamay, refined carbohydrates, highly processed food, kag ultra processed food, palainom ka sa makahulubog sa nga ilim noon, kag certain processed meat, kalabanan sa rin, Sir Josel, sa mga processed meat frozen. Ang mahapos na aton bala kwaon sa aton freezer, fridge, pagkaaga, kag aton nga initon lang sa kalaha. Nga, posible sila mag-produce ang inflammatory ginatawag processes, especially kung ang aton suppose nutrient-dense nga pagkaon, ginaisla na naton sini.
0: Kay karabanan sini actually manamit ini because they are only after of our taste buds.
1: Mm-hmm.
0: If we speak about content niya in terms of benefits, nutrients, inaya na too much given attention niya sa production sa mga manamit ng mga pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Balan mo, hindi kuno tanan nga manamit, Sir Josel, mayos lawas. Dapat, kung may mo pa lang, direct kita sa nutritious, hindi lang siling na ginatawag delicious.
0: Mm-hmm.
1: Muna nga, balsang kilala ko, ganyan kasi nga, kaon ka mo nga may pagtuo. Nga bisan di may sabor, tuo ka mo nga makapayon is lawas nyo.
0: Abi ko, mahambal sila nga hindi tanan ko no nga baho, hindi manamit.
1: Mm-hmm.
0: Kaya may ara, baho kung kaysa nga ginabalik-balikan mo.
1: Ada mo kunan balaan niya?
0: Ginamos.
1: Mm.
0: Oo. Basta kakita ka ni kapaho, dumduman mo na yun sa mambal na may tinago.
1: Kapin pa na yung iba nung kaisa, Sir Josel. Ulan-ulan ba lang? Ulan-ulan ba? O masunlog man, mag-isa sang ginamos tambok sa baboy? About eh, kampiyon ni Paris, pag sa kalokalo, Sir Josel?
0: Oo, paghambal, pagkatapos siya kaon, mahambal nga, ay sila nga ma-second dose ka na yan.
1: Siya doon nag-alay tang kugo ba?
0: So, mga ginahimo pagin naton ha, na nagapalala sang inflammation sa lawas ta, insakto na, Dok Leo, ng mga ginisabla.
1: Mm-hmm.
0: Kag damo tambok ang mga pagkaon. May ara kun kaysa, Dok Leo. Okay, nagid na ginpaksiwan mo na gani, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa mga isda, paginpaksiwan mo na. Pagkatapos, patuluan mo paginmantika.
1: Mananamta na kururan mo.
0: So, excess body fats also, ha? In short, sini ang katambukon sa tao, pagtambok sa tao, ang pagdamol sa iya sining love handle o kon belly, Dok Leo.
1: Ang fat tissue, Sir Josel, ano, particularmente sa aton sa ring internal organs. Likom sa aton hibalo, ginaputos galing isang tambok, Sir Josel, ang aton sa ring internal organs.
0: Mm-hmm.
1: Sa sulod. May tao, Sir Josel, hindi mandako tanawon sa sagwa, pero ginaputos na galing isang tambok ang kasudlan niya. Munang bulubantayan man naton. Pero kalabanan sa ring Sir Josel, manotis ang gid kayo nagadamol imo bilbil, nagadako ang imo sa ring buyon, kag ang ining ginatawag fat tissue, Sir Josel, particularly nga nagaputos sa aton sa kung palibot sa aton sa nga internal organs, kung alibaw padayon din kung hindi naton siya ma-manage, kung hindi naton ma-correct ang aton sa nga lifestyle, posible mag-release ang inflammatory substances, Sir Josel. Kag dira sina, pabalik-balik sini ako nagapadayon sini ang inflammation. Kag damo na kita sini sang mahimo nga batyagon sa lawas pag abot sini sang panahon.
0: Isa pa gidirti ang chronic stress, no? Damo kabla problema, kapin pa ko na Tagtatlo ka bilog ang imo sini dala-dala pero may nga gamay nga notebook bla.
1: Mm-hmm.
0: Alang-alang ako no sa preschoolers, hindi man mabaton ko no sa kolehiyo, Dok Leo. Gali imo mm-hmm. kay notebook ka Bombay.
1: Duha mo lang na, Sir Josil. Ang notebook sa nagapanukot, kag ang notebook sa ginasukot.
0: Mm-hmm.
1: Duham lang na mo, magdinang langas-langas ang iban nga, kundi ka katulog tungod sa imo sini nga utang. Hambalan mo ginutangan mo hindi ka kabayad.
0: Oo, amo na gani ko nang hambal nila, Dok Leo, pagid mo. Dala ka notebook ka gamay. Si ano ka giskwila niya, oo? Di ka giskwila niya sa BU. Anong BU? Bombay University. Kaya tatlo ka bilog ang notebook yan, dala. Galing mo tatlo ka bilog Bombay no, tangan niya eh.
1: Pero kung pinsara mo, Sir Josel, barato ang, ano ang pagtawag sa ni? Hindi, gulpihan na, Sir Josel, ang tuition da?
0: Oo.
1: Daily?
0: Daily? Adlawan. Adlawan. Dahil pag ko na panday, kasi si Manal. pero if we speak about this chronic stress, sa mga warrior ini, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josel, ano? Kag ang mga causes ang ginawarihan, bra, o kung ginakabalakaan.
0: Uh-huh.
1: Kag kung kaysa, Sir Josel, ang pag-worry, ngaway naman sa lugar, hindi naman tani matabo, pero ginasigi bala paminsar. Sir Josel, because ang long-term psychological stress mahimo maka-affect sa aton sa pagbalanse sa immune system, pagbalanse sa aton sa hormone nga potentially maka-increase ang inflammatory activity. That's why, damo ka mo sa nisang mabatsagan kung stressed ka mo, nga magkaladula man, Sir Josel, kung magtawhay na ang pinsar kaglawas nyo.
0: Oo, oh, makarelax na ka mo bala.
1: Mm-hmm.
0: Kay isa diri sa mga nag-cause man sina, mambal ikaw nga, may chronic stress ikaw, makapalala sina, nang kakulang pagin sa pagtulog, Dok Leo, no?
1: Hindi ka man siguro, Sir Josel, makatulog sa pahamtang o kung mahamuo kung damo gagamo sa imo sa ninyo pinsar.
0: Oh.
1: Kag kung damo gagamo sa imo pinsar, kulang ka sa tulog sa ninyo, gahina man ang imo sa ninyo immune system. Ah? Ang pagpaalam sa ila sa ninyo, pagtraining sa ila sa ninyo, affectado man. Kaya nag-increase ang inflammatory markers, Sir Josel.
0: Isa pag-inerte, ang kakulang tod sa physical activity, Dok Leo. Ari lang halimbawa, ha? For us and for those sa aton nga naghalin kag araya sa uma, ang physical activities na dito kadamo mo.
1: Mm-hmm.
0: Halin pa lang dan sa pagpaninlo sa aton balay, pagsag-ob, tubig, pagkatapos sa mga riskis, manglimpyo sang garden, pagkatapos kon may gamay kada karon nga pwede mo matamnan sang mga kararuton di gani sa mga ulutanon, bisan sa panghilamon lang kag pangpisaw kon pangsurot tawag ta. Pang-look adira sang dapat tulok adon kay talamnan. These are just mga tagamay-gamay nga mga ginahimo naton physical activity but could bring us a lot of benefits sa lawas naton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Versus sa waay gidiya halos sang paghulag, Sir Josel. Kulang sa physical activity. Pero isa man sa dapat na ito ni considerar man, kinanglanta man ang physical activity, hindi man maayo kung kulang kita sa hulag pag-ehersisyo. Pero hindi man maayo, Sir Josel, nga masubrahan mang itakakapoy physical.
0: Oo.
1: Kay inflammation, chronic inflammation, man gyapon ng aton sa nipagkantuan. So dapat balance lang.
0: Mm-hmm. So dapat kamo kay balo ha, hindi nyo pag tawag sa iban sini, hindi pag sungga daw mo na.
1: Oh, hindi pag kagini pagpilita. Kuno lang alang lagi. That's why kini kinasuggest kini aton sa iban nya, kun tuman kamo sini kakapoy physical, try bala ipahunay-hunay bala. Ang iban gani sini nag-message sa aton, Sir Josel, nga ang kakapoy madasig sini maumpawan kag madasig makabawi, Sir Josel, kon ang ginainom-inom nila nga kafe sini is premium D3 coffee mix mo.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos ginahimo sa iban yung abin kong nano, pamanyo sila sang Sunthorn Plus Herbal Oil kay nagarelax ang ila sini nga pamatyag. Pero ang punto sini diri, kung dalibwa, makabawi-bawi ka mo, hindi nyo pagsagunsuna inyo sa nga trabaho, gain nyo inyo sa nga lawas ang pagpahuway.
0: Amo na, kung daw batsag ka mo, daw ginagutom ako. Daw pa lang ha, huwag pa ginagutom. Lain yang daw sa ginagutom na eh.
1: Mm-hmm.
0: Yan daw ginagutom ako. Instead nga, manginsapo ka mo to ka tinapay, inom ka mo da karon sa mga carbonated and sugary drinks, timplan lang ka mo Sunthorn Plus Coffee Mix, Dok Leo.
1: Ari isa, Sir Josel, sa ginatawag punto sa ila sa ringa lawas. Kung naribo, gabatsyag nga. Kapin pa sa mga tao yung Sir Josel nga, mahilig mangima-kima.
0: Mm.
1: Kaya daw permi daw ginagutom. Kaya actually, yung lawas, ito ay niya gin-design nga sige galing nga magaling all day long mo.
0: No.
1: Kinanglan sinitani ang pahuway. Kung mahimo pa lang, pero ti ang pagkaon, tas mo, three times a day, main meal. Way palabot, Sir Josiel, ang mga merienda, magsiesta kita, kag midnight snack pa kon kaisa, no? Pero makabulig, yung bali, Sir Josiel, ang pag-inom sa ni, kung inom ka mo sa ni isang, or may gusto ka mo sa ni imnon, instead, try nyo abi, inom sang Santhon plus coffee mix. Ang protina, Sir Josiel, base sa pagtuon, makahatag sa ton sang nagakaigo nga kabusog, kagdugay kita gutmon, plus fiber pagid, nga nagabulig mo Sir Josiel para dugay kita gutmon nga ara na sa package Sir Josiel sang Santhon plus herbal coffee. Kay ang iya sa nga sangkap may balunggay, ang iya sa nga sangkap may ginatawag spirulina kag may soya bean powder. Ining tatlo pa lang Sir Josiel ha, may ara sila sang protina kag complete protein halin sini sa tanom nga makahatag sang ginatawag sa tighty ukon kabusog nga dugay kagutmon. In effect, hindi ka basta matintar, magtimo-timo, manghima-kima, malikawan mo Sir Josiel ang nagkalain-lain sa nga problema pag-abot sa isang panahon, kag manourish pangimo sa nga lawas kung naginom ka sa Santhon Plus Coffee Mix.
0: So importante sa tanan kay Balo kita kung ano nag-trigger sa kagpadayon sining nag-occur kag nag-exist niya chronic inflammation na Dok Leo.
1: Kari Sir Josiel, kag kung may chronic inflammation, isa man sa imo sa nibatsagon Sir Josiel, pero may ginagutom.
0: Mm-hmm.
1: Dugay-dugay gusto, magtimo-timo o kung manghima-kima.
0: Kag ang apiktado directly sa muna nga prastada is the repair and regulation sa ato sining lawas. May scheduled man niya magtrabaho ng ato sining sulod sa lawas to repair itself mo. The problema sini, kung hindi tuod makapahuway, pareho sini mata na ton. Kung si imagine that the whole day, bugtaw ikaw ng oras sa aga, alas 5. Pagkatapos ang oras ka matulog sa gabi, alas 12.
1: Mm-hmm.
0: Tipila lang ka oras sinang pahuway sa imo mata because may body activity kita na ma-repair man dapat kung tani sa iya ko galingon. So, kung sa mata tayo, hindi na nato na ma-repair, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kulang pa kita sa nutrients para sa mata to maintain good eyesight. Ang guwaya, bata ka pa, harapon ka na.
1: Correct, Sir Josiel. Kadamo sa factors na ginahimo abisugod nga bata pa.
0: Mm.
1: Like, for example, so, Sir Josiel, sa aton sa nga panahon, ang ginahimo ng babysitter, Sir Josiel, cellphone mo.
0: Ate, o.
1: sang unaya, malingaw ang bata. May ubra ang nanay, gaan sang biskit or gaan sang tinapay. Para maghipo, subong niya gadget na ginagamit. Ti may radiation. Pagkatapos, makaguba pag Sir Josiel sa mata. Kay ang tuman niya pagpalapit gali sang gadget na ton sa aton sa nga mata kun nagabasa kun may ginatulok kita, nagapamwersa sang maayo ang aton sa nga mata. Like instead tani nga ang aton pagbasa diri sa mga 12 to 16 inches ang kalayo tani. Kabataan, blas subong Sir Josiel tanawa. Magtanaw sa gadget, magtanaw sa cellphone, ginatutok. That's why bata pa, nagaproblema na sa mata. Dugangan pa kabataan, subong Sir Josiel, mahiligon. Tungod nga ginpaanad sila nga mahiligon sa mga processed food o kung magkaon, permisang processed food, kulang sa pagkaon sa sustansya, kulang sa nutrisyon ng mata. That's why ginarecommend natin, Sir Josiel, ang tama sa nga lifestyle. Pahuwayan ang mata, ang pagbasa, sini dapat balaan natin, nga hindi, dapat ibaloon natin, hindi tuman kalapit kali. Kag tumari kita sa suplemento, kung hindi kita palakaon utan, like Santhon or like ginatawag Visionex Plus Softgel Capsule para masuplayan natin Sir Josiel sa kakulangan sa nutrisyon para hindi kita madula sa balanse, hindi magburon aton sa panulukan, hindi kita sini magkadiprensa sa panulok sa mas temprano tungod sa lutein, siya santhin, beta-carotene, tag-vitamin E nga sangkap sang Visionex Plus Softgel Capsule natin.
0: Amo na gani sa mga malambala sa sinang una. Mambal nga ti malamdon way pag antipara. Mambal ti way paman cellphone sa una mo.
1: Mm-hmm.
0: Number two, ang TV sa una ya. Makalantaw lang ya ka TV ang tao sa uma. Kung may ara da nga medyo nakatruti bawas pangabuhi. Pagkatapos kada Sabado lang na makatanaw mo sang TV, gatulumpok pa na si sa kabalay kay ginahulat ang PPP.
1: Mm-hmm.
0: Piling-piling, pili kulang Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Amo lang ng chimpo ang makalantaw umpisa alas 6 hasta alas 9 sa gabi. Kay ti, kinanglan nyo na mahulog paas, kaya nga hindi man inyo balay, gahambal ng tagiya karon tapos ng pipipis niya, tulog ta.
1: Mm-hmm.
0: Ti huya ka man imo sagi kapag tungango da para sa masunod nga pagwa.
1: Mr. Sir Josiel?
0: Ti subong niya nga daan niya, sas niya dugay pa ng mga isa pa kauras niya matapos niya. Kung kaysa gani, gakatulugan nila sa plungkuhan niya, ang TV gandar pa.
1: Correct, Sir Josiel. Kag, ang worst pagid sa nandira, mas okay-okay lang nagkakatulugan, Sir Josiel, yung TV na gandar pa eh.
0: Mm.
1: Kisa sa iban, nga daw matulog na, pero madula ang katuyo, kay bisan sa higdaan na, nagabilid pa sa cellphone nila.
0: Mungin ang pinakamasakit kay Ay, dadamo na nalat nan tod sang ano na syndrome na subong pati sa pagpamuhin kon kaysa kakilala ta. Siya kon hindi ko magdala ka cellphone niya daw hindi magwa.
1: O ba sige na himo mo content.
0: Samo na ha, tandaan tagi dinana. Ini tanan actually may mga supplementation kita dara. Amoning Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C. Sa kape naman, nga may mga added sining mga ingredients nga nutritious. Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix. Pati na ang ato sining Santhon Plus Gold Herbal Tea. Actually, initanan mga produkto sang Yesuals Incorporated upon man ang Turbo Dietary Supplement for Men, Sis the Pain, Vision X Plus, Clear Skin Beauty so, Herbal Soap, ang Santhon Plus Herbal Soap. Mangkot ka mo din ka mo pwede ka bakal. Ara da sa suki nyo lang ang butika, pamangkot ka mo ha. Kung wala ganit dara sa suki nyo butika, kadto ka mo sa malapit nga brand sa Mercury Drugstore. Available da. Sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Even sa TikTok shop, kag sa Shopee, pwede nyo da ma-search ang official store sang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. So, sa mga kauturan tada sa Negros, sa Bacolod, arada may store kita da, kompleto da eh. May mga program of supplementation pa ng arada, guide bala, kanto lang kamo sa Yes to Health Tour, ara da na pahamtang sa Barangay 39, Lizaris Street, Bacolod City. Atubang ina sang Marayo Bank. Kon makapapanay naman kamo dari sa siyudad sa Iloilo, ara da ang Yes to Health Wellness Center Clinic ina nga may libre nga konsultasyon. Ara da tanan niya ko produkto sa Yes to Health, ara man da pwede niyo mabakal sa may A Young Building, Yulo Street. Atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Ang Yes to Health Wellness Center. Now, diri kita bidok layo sa mga pagkaon or if not tawag naton sini mga pwede naton sini mahimo pagkaon that could support healthy inflammation balance. Balansihon ta dok layo. Abnormal man kon why inflammation naton lawas because signal ina actually something is not right sa sulod sa lawas nimo. You must act accordingly. Dapat mahibaluan mo kung nga nga may inflammation ikaw. Kay base kon simptoma ina, makamal kasi inflammation na katulad sa simptoma nga gusto ya ikaw pahibaluan in advance. Base kon maglala na nga life threatening bala. Anong mga pagkaon sini Dok Leo ang common bala nga pwede naton mahambal nga para mabalanse naton ang inflammation sa ato sinangalawas. May inflammation balance sa ato sinangalawas, Dok Leo.
1: So, amo ni Sir Jose lang inflammatory lifestyle, pag-abot iya sa nutrisyon. At dapat, ang nagkalain-lain nga duag sini sa mga prutas kag utanon, among aton sininga kaunon kay manggaranon sila sa antioxidant kag mga plant compounds. Ting, isa sa ni Sir Jose lang nga recommendary, berries. Na nari-isari sininga mga berries or hindi gani, pagkaon sa nisang kamatis, pagkaon sa broccoli, peppers, citrus fruits, kag ang dagaya nga green leafy vegetables sa aton palibot, Sir Josil. Ara sini ang moringa, ara sini ang ampalaya, bauti kung may ara ka mo sina, tuduhin nyo kaon.
0: Kay pareho subong uso, subong prutas, kagararuto na. May baligya pa subong masing kamas, abokado. Uso pa subong abokado.
1: Correct.
0: Pagkatapos, may santol uso pa subong nukleyo. Dugay-dugay, ara naman ang tapos bago lang natapos ang paho kang mga Indian mangoes eh. Dugay-dugay, ara naman ang Tigstar apple. So kinanglan ni ngalita na to nini kay somehow may makuwagin kita da nga nutrients Dok Leo basta nagakaon kita sina.
1: Yeah, correct Sir Josil, kag kun basible na ton sa sistema sa aton sering lawas. Kun ano ang fruit in season, amo ni kinanglanon sa aton sering lawas, kag depende man Sir Josil kun diin kita sininga pungsod na hamtang, dira kita design.
0: Maghambal kita nga dapat ma-engage kita sa high fiber foods, Dok Leo. So, both ha, buta ba rin sinay, insoluble kag soluble fiber, Dok Leo.
1: Correct.
0: So, mga pagkaon nga rich in fiber, ako May mamuno ko sa yung palakaon beans. Luwas lang yan sa nagaikang-ikang yan, Dok Leo, kung makakaon sang beans. Yan, kung no, triggered ya ang arthritis or gout. Proctoli, ara na nangadaan eh. Ginhanan mo lang yung beans ya kay timingan pagkaon mo na trigger imo arthritis or gout, Dok Leo.
1: Isa man, Sir Josel, no, kagtungod sa aton sa nga lifestyle nga ipaborable sa lawas nga nagtililingom, nagdevelop na kita, Sir Josel, sang sensitivity dere. That's why, gamay lang nga tingko, gamay lang isang atimo na ton, mahanaan na ton, ining mga pagkaon nga masaling bla na ton, nga ginahambal ko bla per me, nga balik doon na ton, kung ano ginkaon na ton, kung nagsakit, kung nagbatsag kita. Sinating iban, Sir Josel, masaling, ano mong go mo lang ginkaon ko, sakit tuhod ko haw.
0: Oh, gali mo kay nag-inom siya.
1: Orang subak sang munggo na limtan niya.
0: M gali. Mamoy. So ang naka, if we speak about high fiber foods, beans, mga lentils, oats, whole grains, vegetables eh. Pareho sabi, ang palaya kag ang balunggay gali Dok Leo. High in fiber content ha.
1: Kare Sir Josel, ara gid sila per me. Actually nutrient dense ini nga mga utanon kag high in fiber pa. May mga plant compounds, antioxidant package ni Sir Josel sa mga madahon di berde nga utanon nga lakip na diri sa sangkap sa aton sa Sanson Gold Capsule ang ampalaya kag malunggay. Nga present per me sa recommendation pag-abot sa nutrition.
0: Oh, so di nyo na pagkalipatan na ang virgin coconut oil gali Dok Leo is also good for our body, no? Like for example, may virgin coconut oil sa aton premium D3 soft gel capsule.
1: Correct, Sir Josel, kati kinanglanon man aton sini ang good fat sa aton sini nga lawas. Kay kon may nagakaigo kita sini nga good fat, may cardiovascular benefit man sa kita sini kag may anti-inflammatory benefit kita sini. Like for example, ang good fat nga ra dire sa aton sa ring premium D3 amo sa ni ang virgin coconut oil nga may lauric acid, may polyphenols kag may antioxidant nga makabulig reduce sa oxidative stress, may ara sang medium chain na fatty acids nga sa pagtuon makabulig sila reduce ang certain inflammatory markers. Plus hindi lang Sir Josel VCO kundi may ara pag isang moringa oil nga may ara sa ginatawag antioxidant benefit pagid, may vitamin E nga nagabulig no para nga ang aton sininga ginatawag anti-inflammatory o kon ng kontra sa free radicals sini nga ginapasulod naton sa lawas ara man sa moringa, ara sa moringa oil kag may phenolic plant compounds nga makabulig man ano para ma-retain ang antioxidant compounds sa ginatawag compared mo iya Sir Josel sa mga highly refined nga mga oil. Kaya actually kung bastante mo lang ang moringa oil to Sir Josel, pwede ito magamit panluto eh. Pwede ito man magamit, gani ni apply sa aton sa ning panit, pero huwag ito maanad bala. Kaya naanad kita sa mga vegetable oil, kung ano mga oil ginagamit na ton.
0: Pero magkanto sila Dok Leo sa ginkantuan mo bala to, kitao ng Mount Fuji. Actually sa hotel, especially kung during cold season, may snow, ang hotel Dok Leo is offering sa ila sining tawag dato sini pagsulod mo gid ginahatagan ikaw sang pang deep cleansing
1: sa mga guest kit nila
0: ara da tagaan kanila da no Dok Leo healthy oil just like virgin coconut oil Dok Leo.
1: Dahil ikaw man itong una ka pamanyos?
0: Oo, oh, kaya ako tinapikan una hayos. Sama na ha? Sa mga spices naman, bawsang una, ay gini may nagasapak, Dok Leo. Turmeric, kalawag. Tawag ta, kalawag, white may nagasapak. Gali, kay dakong bulig yas ni against chronic inflammation, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Di ang kalawag o nabalon kayo ba naton, hindi man ito kagwantasan ni Sir Josel kung lubakon talaga po gaon kag turoson ang extract mo.
0: Sa pagkalangto ni?
1: Sa pagkalangto ni. Ang ibang ganyan nga sensitive, Sir Josel, sa kalawag, bisan nalakot na sa Balenciana. Kasiling doon di pa magsulod sa ginawa nila mo. Pero sa aton, sa man Sir Josel, nga panahon na mo nang ginatawag, manami nga balita. Kay for our convenience, kung mahilig ang mga tao, sa man Sir Josel, sa mga pampahapos, nga maka-result kung magresulta sa ni sa chronic inflammation kung magsululupot, may pampahapos kung may mahapos magli Sir Josel nga nagakontra man sa inflammation. Isa diri Sir Josel among pag-inom sa aton sa Sanson Gold Herbal Tea. Nga man, ang turmeric may ara sa anti-inflammatory benefit, which is isa na sa sangkap sa ato sa ringan Santhon Gold Herbal Tea, kag manami pagadagin combine sa niya sa cinnamon nga naganami ang ila sa niya efekto, Sir Josil, lakip na sa ato sa ringan digestive system, lakip na sa ato sa ringan bowel movement, kag lakip na, kung palakaon kasangkan on to refined carbohydrates, makabulig sila gwardya para nga di tuman magtimbuo kang ato sa ringan blood sugar levels tapos kaon.
0: Amuning nga kon may available man lang. May ara mga flavor basta ini lang sweetened turmeric, loya or ginger tapos garlic o kon ang ahos kag cinnamon actually mga anti-inflammatory ining mga intakes na ton kon mapasulod sa lawas ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Pero bisan pa may pampatamis kon stevia ang gamit. Okay lang. Pero sa nga to, sa nga Santhon Gold Herbal Tea, stevia man ang ginagamit sa nga pampatamis.
0: So that's it, ta. Sa mga kauturan, ta, hindi ka mo magkalipat dira. Pero sa lifestyle na ton, just a reminder, Ari, exercise regularly. Hindi nga exercise kon mahambali ka, napisanan ka lang. So, discipline yourself. Kay kun manad ka, pangitaon mo gidi na.
1: Correct, Sir Josil. Pero nisang kila, hindi lang magpaminsyon sa nga lang, Sir Josil, ha? Sa nakagamit na sa supplement na, Sir Josil, sang una, katatlo sa isa kabulan. Subong sa niya katatlo sa isa kasemana, okay na nagurodo ka. Iba, tiyan niya turbo mo. Nakainom siya. Okay ka nung efekto sa ila.
0: Ang importante, sinay ko nung, hindi ka lang maghambal, balikon ko lang sa tunga, sunod nga gabi.
1: Tuluya na yan.
0: Ari, ha? Prioritize sleep over sweet. Sweets, ha? Prioritize sleep over sweets. Gakihan to ka cake, Dok Leo, pero natuyo ka ng iban sinay, mambal karon lang katuyon, tulog tala na karon niya, makauntan na yung cake ko.
1: Ang ending sa Sir Josel, madula ang katuyo.
0: Bangon sang super sweets nga nakaon ni mo.
1: Correct.
0: Tapos, manage nyo ang stress. Mo ni ganing permiang reminders dari, just maintain 10% of your of stress in your body para nga may demand lang gamay bala para magpabilin kang active.
1: Ito lang yung stress, Sir Josel, basta sa husto lang ano, kag response man naton, makabulig ini para nga maghulag kita, kag mag-adjust kita kumpirma sa kung ano ang mga challenges sa aton sa dipalibot.
0: Kung maghambal ka mo, ano ang butang balon sang 10% ka stress? Actually, ari lang ini sa Yes to Health kag sa XFM. If you want to experience 10% of stress, be at Yes to Health or sa XFM. Ara na ang 10% lang ka stress.
1: Yang iba, sa iban, Sir Josel,
0: ha?
1: Sa iban na?
0: 110%.
1: Pakyaw ba?
0: Tapos, maintain healthy relationship. Magamay-gamay nga bagay na usay, paiway na lang na.
1: Kung madala mo lang na mapalipas mo lang, hindi na pag, kumbaga Sir Josel, ang gamay nga diferensya, hindi na pagpadakua.
0: Nangkong kisab lang nga builong, ay diin mo gani na butang ang aton niya kutsara ng tinidor, sabto niya ka, ano to? Ano daw hindi amuhaw? Hindi, aga pangita lang ko kutsara ng tinidor.
1: Mayara man ko lang sa una, Sir Josel, nga daw ginahikayan sa mga barkada yung bla. Kaya isa lang sa kuno kasing alsang sawaya. Preso bang prega, bato na ho kay misis. Pag singgit siya nga, tigang to. Singgitan ko man, pila kalitse.
0: So, maintain a healthy relationship. Likawan nyo ang bisyo. Pareho sabi, sobrang inum pagkatapos ang pagpanigirilyo. Kaya support the metabolic health eh. Balaan nyo nga, hindi na madala ka tiyan nyo, alaan nyo pagid ka dasok. Balaan nyo nga, bakat mayad para sa inyo, sininga ginabatsyag na sa tiyan, hala idasok nyo pa, hinamit.
1: Kagbantayan na ton, Sir Josel, ang aton sininga kabugaton, ang waistline na ton, ang aton sininga blood sugar level, dapat daratan sa usto sininga range, ang muna ng aton sininga blood pressure, cholesterol, triglyceride, para nga makalikaw kita, Sir Josel, sa lagko nga problema pag-abot sa panahon.
0: Abin nyo kung paano ninyo ma-practice ang healthy sininga relationship, Dok Leo, pinagi sa pag-check sa inyo sininga waistline. Ipahakos yung permi sa partner nyo.
1: Correct.
0: Ang balbiga, haksa ko biko, nagdako ko.
1: Why ka man magdako ga? Mayroon lang nagdako.
0: Mahambal, ay siguro may inflammation ay.
1: Di may bulong man para dira.
0: Galing kayo daw na lang. Hindi kami ni Dok Leon na sa chimpo. thank you for joining us diri sa XFM 100.7 Iloilo. Kag sa programa naton, kag sa tanan galing nga mga XFM stations, sa ato sa nga programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang siya sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: Isa ka pa maagi gali para malikawan nato ng chronic inflammation nga nagaresulta o kung ginaangot sa madala sini nga mga balatian nga ang iban sini sa primero daw ginapabuyan-buyanan kaway malang halos sini sa mabatsagan ang pag-provide gali naton sa mga antioxidants, mga compounds, mga bioactive compounds halin sini sa tanom like mga sangkap nga dira sa aton sini nga Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C nga may mga anti-inflammatory benefit and properties sini sila. Gani ugali unaton ang pag-inom sa aton sini nga Ultimate Trio para malikawan nato ng chronic inflammation kag mga balatian nga ginaangot diri. Sa kinahandan lang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayos sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat gid sa ato sa rin nga certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos.

0: XFM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntown Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntown Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea
1: sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Gasig lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.
8: Hala, ka-exciting!

0: scan and QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807, Series of 2026.
1: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exa!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Biyernes, petsa 7 sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Apat patay, isa pilason sa Luis, Maymay, Kaghabagat, suno sa NDRRMC.
0: Headlines, headlines.
2: Lima ka abandonado nga lungon sa Metro Manila ginaimbestigaran na sang NCRPO.
0: Headlines, headlines. Express Balita, Express Balita.
1: Kagkaroon dito na kita sa countdown sa nga tungging paninyad ang mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Apat ang napatay kag isa ang pilason sa gintingob nga epekto sang bagyong Luis, Maymay kag Habagat, inasunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council as of 6 a.m. subong Biyernes, August 7. Duha ang napatay sa landslide sa Benguet, samtang duha naman ang napatay sa rockslide sa Rodriguez. Wala naman sang ginreport nga missing, samtang yara sa 39,879 nga pamilya o kon katumbas ang 132,956 katawo ang mga apektado gikan sa regions. Region 1, 2, 3, 5, kag 9, kag Cordillera Administrative Region. Yara sa 2,021 kapamilya o katumbas ang 6,215 ka mga tawo naman ang nagapabilin sa mga evacuation center.
0: Express Balita, Express Balita.
2: Kagasado padugang nga balita nasyonal, laging kumpirmar sang NCRPO ang pagdiskubre sa lima ka abandonado nga lungon sa magkatuhay nga lugar sa Metro Manila. So na sa initial nga investigasyon, hungod nga ginbilin ang mga lungon sa Santa Cruz, Manila, Barangay 54, Caloocan City, Barangay South Triangle, Barangay Santa Teresita sa Quezon City, kag Hilpuyat sa Makati City. Sandig sa investigasyon, ginaligar nga ginbilin ang mga ini sa nakamaskarang individual nga sakay sa puti ka gray nga van tak na las 2:00-4:00 sang kaganhon sining Biyernes, Agosto 7. May unod man nga mga anti-CPP-NPA kag anti-China messages sa mga nasambit nga lungon. Ginmando sang PNP chief ang komprehensibong investigasyon sa nasambit nga insidente. Naghimo naman ang NCRPO sang backtracking kag forward tracking sang CCTV footage. Agud nga matumod ang mga yara sa likod sini kag mapasaka sa nagakaigo nga criminal cases matapos ang investigasyon.
0: Express Balita, Express Balita.
1: Mga katropa, nabatingan ang mga top of the hour news ang abuilogid nga gredulong sang Zanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Yari na mga katropa ang pinagkabago nga kape sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag abulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix may araman sa natural and calming herbal ingredients parehas ang mangosteen, turmeric, spirulina chia seeds, moringa bitter gourd kung marguso ka premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, a good may refresh ang energy nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, a beauty and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
0: X
3: X
0: FM
3: X FM Santhol Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santhol Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Kabili sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sang Santhol Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kabili sa mga butika.
7: Suwabe ang aroma. Santhol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santhol Plus Herbal Soap.
13: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santhol Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santhol Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santhol Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-system pain. Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-Systopain, pangkalang pain, fast and safe, Systopain. Symptoms persist, consult your doctor, Systopain, mabibili sa mga butika.
16: X-F-M.
17: X-F-M.
18: Oops, teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
16: X-F-M.
17: X-F-M.
19: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
20: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 non-stop hits, non-stop vibes all day, every day. XFM 106.5.

0: Oras, alauna 59 na sa hapon. Ang inang oras, ang Builog Agredulong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan, ganda na ka mo ni tatay.
3: Ga, buksin ko ga.
4: Hubog ka naman! Hindi ka naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sangakon kinadala. Panindugay ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kadas kabuhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko siya imo baliling. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Pang, pakuta ako bisang kaisa lang, be. O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako, gitya. Ay, dako.
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitay ko na sa
1: ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, alauna imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: hapon ng mga katropa.
1: Yahoo!
0: What's up mga katropa peeps? Welcome na sa programa nga X-Rated.
1: Wow!
0: Alright mga katropa, subong nga adlaw sang Biyernes.
1: Yahoo!
0: At ululupon na naman kita hanggang mag istorya hanay.
2: Magdamiwanay.
0: Kag magbardagulan.
1: Wow!
0: Yes, of course, ha? And this afternoon, ito mo yung kaupon yung hangin yung mga DJ Chico Babe sa kahanginan, katropang Aira.
2: Kahaga, katropang Joy.
1: Yahoo!

0: So mga adlaw mga katropa, hati Friday na tayo.
1: Yahoo!
0: As in August 7, 2026.
2: Wow!
0: Kaga pag Friday, ano gani katropang joy?
3: Yes, pag Friday mga katropa, it's pagkalam-kalam day.
1: Chupapi mo nyanyo!
0: Yes, and thank God it's a Friday na.
1: Yahoo!
0: Sa mga nag-aabang dre every Friday.
2: Wow! Yeah.
0: Go na sa aton nga pag-bardagulan.
1: Yahoo!
0: Diba yung hapon, ginanay ha, sa mga katropa peeps naton, dira ko ang ginagapulo pa mati na sa subong nga hapon. Tindi lang subong nga hapon, na halin pa kainas ang aga.
2: Wow!
0: Sa liwat hati, hapon na naman kita, gani mayong hapon gil.
1: Yahoo!
0: Sa mga naka-bluetooth speaker man dira iya, samta nagabiyahi-biyahi sa karsadahon. Di ba yung hapon, kid sa inyo ha, baga katropang driver sweet lover.
2: Wow!
0: Kag sa mga nakatulot-tambay subong sa ilaga mga balay, nagapahuway-huway dira sa ilang mga trabaho kay break time. Di sa liwat ha, mainit-init gid nga hapon.
1: Yahoo!
3: And of course, mga katropa, hati once again ang aton nga pag-paramiyaw sa inyo tanan ang aton nga pag-welcome pag-abi-abi sa mga katropa naton nga naka-monitor, naka-plaster na sa ilang mga transistor radio, mapa-bluetooth speaker manina o kung mapa-XFM, specialized radio yung ginapamatian dira subong nga hapon. Kag syempre sa mga tika-tika sa aton, nagatanaw-tanaw sa aton nga Facebook Live subong, hello, hello, ginahama yung hapon sa 15,000 viewers naton as of the moment. Yeah, hey. And of course, happy happy Friday mga katropa. Kag sa liwat, makaupo niyo si katropang Ira, kag katropang Joy. Gabay paaga, makahata kita sa inyo sang kalingawan. Good vibes, bardagul. Kag syempre, mga papremyo dari sa aton programa sa subong hapon.
0: Yes, bagong tanati ato na naitamyawon man ha. Agaton mga solid nga katropa peeps. Siyempre, basta solid.
1: Yahoo!
0: Hindi kita ba limtan?
2: Wow!
0: Especially ha, dira kay katropang Jolan Jo Lorenzo Sanghamindan Capi.
1: Yahoo!
0: Kaga siyempre, dira ba na kay katropang Uncle Pinky San Marcos Fantas Integrated School.
2: Wow!
0: Dira kay Ma'am Catherine Famulag together with Ma'am Danielin Yoreta.
1: Yahoo!
0: Basta dira ang Jean Access Boutique.
2: Wow!
0: Glow sila siguro. So, huwag mo kayo nagkadto-kato kayo na. Way tao. Sige ha. Kaga syempre sa ibang padara natin nga mga katropa peeps, katropang Joy.
1: Yahoo!
3: Sa mga katropa man natin nga naka-monitor sa atong subong gamit ang ilang mga XFM specialized radio katropang IT. Good afternoon, gadra kay katropa natin. Dara sa may Kapihan ho, sa bahay sang Aileen. Kapihan Fish Section dara sa bahay sang Chudor or Senes Trade Center.
1: Yahoo!
3: Bati perfect, dugay-dugay, masako na, busy na yung kapihan. Kaya man, magpulo pang happy na yung mga customer, dugay-dugay. Especially na ha, kay katropa nating Ma'am Aileen Agdales, ang nag-manage diraas ang Aileen Kapihan sa DATC. So, bung man, diraas bahay sa ABC, EDE Eatery, sa bahay sa Pueblo Terminal. O, diba? Kay katropa nating Rose Dipenio. Good afternoon, gadra ha, katropang Ma'am Rose. Kag subong man ulay, hunta na lang diraas sa bahay sa Pueblo Terminal ang Alvin Eatery and Insurance Company sa bahay sa Pueblo Terminal, especially na sa katropa nating si katropang Glenn Panes nga nagamonitor subong ang iyang radyo. Ay, good afternoon gidra mga katropa.
1: Yahoo!
0: Yes, of course. Di ba yung hapon, mandira kay Ma'am Lorna Bautista sa may bahin sang Barangay Lunoy. Kagsaya family dira na hamtang sa Luktugan. Kagsaya mga kaapu-apuhan dira ha.
1: Yahoo!
0: Di ba yung hapon, gidira sa inyo, ma'am. Tutok na. Mayong hapon, kikikatropang tol, it's Alinsog. Sang pataglawaan, tali papa. Kagdra man, saya kaingod nga sa Nini Store.
2: Wow!
0: Kamusta ang pamintahan nun dira, katropang toli.
1: Yahoo!
0: Sige, importante, nagabato sa Gapon. Kay katropang na Daniel Fernandez. Ang aton nga neighborhood, there is may bahay sang Graceville Subdivision, Barangay Tiza.
1: Yahoo!
0: Good afternoon, gina, especially dira sa imo nga partner.
2: Wow!
0: Yes, kag syempre may yung hapon man sa aton mga katropang class members. Oh. Well, anyo na ha kung sino kayo.
1: Yahoo!
0: Stara sa komse, class members na na. Sige, amat-amat na nga bardagul ha.
1: Yahoo!
0: Kag mga katropa peeps, ato na yung kadtuan ang aton nga question of the day sa sabang nga Friday.
2: Wow!
0: Para na mga katropa peeps. Mga katropa, ano bala ang pwede ibulong sa tao nga mga torpe? Ang torpe, speaking of torpe, katropang John, the uplok na no?
3: Another term for her torpe, uplok.
2: Wow!
3: Yes. Ay, di may kilala ka mga katropang. Ay, dapat ka kilala.
0: May ara. Te, sige ha, ti ano ko naman na pwede ibulong dira sa mga amo na nga tao.
3: Pwede gali para sa tahan yung sila bulong.
0: Ay, basilain nga bulong. Hindi makita sa butika. Te, sige, kay syempre, kita din nga mga tao sa kalibutan. Ti, ang kada isa sa ato, mayara man sang attitude nga like sang pagiging torpe. Mapababayi man o kung lalaki ha. Karumang bala mga boys, kami na naman niya. Kami na lang for me. De, sige, ati ano bala ang pwede nato niya mahatag nga bulong dira mga katropa peeps. Kaya ako, waigid ko may nabalaan. Basi ka mo may idea, kamuda. Abi unahi, dabi totoval. Kay para masigunda kami ni katropang John.
3: Kami ng presidente sang coin.
0: Ang banya, ano ko na ang torpe, mga mam.
3: Oblock nga nito.
0: Ay, say mo ba'y katropang Joy?
3: Oo, katropang ay pag naghambal ta torpe, di ba mo na mga may gusto sila sa isa ka tawo? For example, lalaki, may gusto sila sa kababae, tapos doon hindi sila magkakuan, hindi sila magkadiskarte kung paano iniito. Ay, ay kadalong ba? Ihambal ang ilagin na batsyag. So siguro, kung nag-uplock sila every time, kinanglan siguro sa mga words of encouragement para sa ila, nga magtulod sa ila, nga kaya mo na, friend. Hindi mag-uplock kung aran yung mga crush.
0: Yes, pwede man itiklod mo na lang sa literal. Kung mag-aging iya crush, itiklod na lang para direktahan. Sige, kulang na lang guro mga katropa peeps sa self-confidence nga ginatawan.
2: Wow!
0: Kaya man ang mga katropa natin nga nag-aalinlangan, for sure, kulang na sila sa determinasyon. Feeling nila may kulang sa ila. Amo na gana huya-huya sila. O pa natutorpe sila. Sino naka-relate da?
3: Ay, ala. Sa comment section daw damo.
0: Okay, si katropang Zyron may ara sang siling.
1: Yahoo!
0: Siling niya, wala kagid sina may mabulong sa torpe nga lalaki. Aguy. Dapat sina ya paupdon sa mga matatag ang loob para di siya maging torpe.
2: Wow!
0: Ay, Bob, dabi si mo katropang Zyron. Matatag man ba yung loob mo? Paupdabi ng tropa pips mo?
3: Sige, si katropa natin yung Zyron. Si katropang Crystal. Wala siya yung sabat. Gina-encourage na nga si katropang Valval, mag-desisyon ka na sa secret admirer mo, Nugay Ilusyon.
2: Wow!
0: Naara, gid! Ay, paano ba katropang Crystal kung ikaw nga nga secret admirer?
1: Yahoo!
0: Ay, kung mag-confess siya sa imo, desisyon na niya gabag-aamin sa nga nga feeling. I-accept mo bala katropang Crystal?
1: Yahoo!
0: Abi sabat, abi. Kaya ikaw man sila naghambal, ha?
3: Amo na imo nga personalized na question of the day, katropang K or Ma'am K, ha? May chance bala kung mag-kwan, mag-tuad si katropang tutuval-val sa imo?
0: Yes.
3: Si katropang Ma'am Elma, uplok or ga-uplok? Di na to yung commentary. Uplock or ga-uplock or torpe kinahanglan sa ila. I-push mo lang yan, te.
0: Yes. Kulang lang sa push, Ma'am Elma, no? Kaya kung may kilala ka, dabam, i-push na. Literal nga push para maungad siya. Balik ka, tropang Leonard Bacanto. Ang pwede ko na mabulong, inom siya sang dark para buo iya loob ka tropang I enjoy.
1: Yahoo!
3: Grabe, pwede man iya. Gold Eagle beer ka tropang I.
0: Yes, amo gani nakihambal ito to val sang una ka tropang Joy. Sang may ara kami balagi na tawgan-tawgan dati.
3: Oh. Lord.
0: Ay, tinahuya siya ko, no? Kay kung nakainom siya ko, no? Why na siya huya? Ganito to, Val. Tagayi, anay karon sang Gold Eagle Beer. Kag mag-amin ka na sang imong feelings.
1: Yahoo!
0: Diba si masumpo pa yun na wala to? Ay, maghinulsol ka pa.
3: Basi imo na. Nangin ka to pa sa iban.
0: Agoy. Sige, po grabe si katropang Crystal, oh. Tige, on ka niya ako no totoo, Val.
2: Wow!
0: Basi, tige, on sa paghigugma, katropang Crystal.
1: Yahoo!
0: Siling ni katropang Zyron, paupda sa disakon kay para di siya maghuya-huya. Kag tudloan ko sa sang maayog desisyon sa iya kabuhi para di siya magtorpe.
1: Yahoo!
0: Para daga, nag-volunteer na si katropang Zyron, ha?
3: Sige, si katropa nating dito di comment kay na si katropang Sister Melves Gali. Siling niya hugbon mga katropang ay, ang mga torpe dasig pa na sa alas 5.
2: Wow!
0: Yes, de, sige. Basta may anak nagagawa, gidman ko ng abilidad. Sige, hambal ni katropang Ernesto Alvarez. Hambala si Pasete Kinet. Crush ka niya. Ah, crush mo siya, katropang Ernesto? Guwapo.
3: Basta si katropang Ernesto, temprano pa yan inakainom.
0: Sige, pero ang bali katropang Ma'am Senaline, mga guwaps. Dumay na kilala, gid ko mo, ara siya sa Comsec.
3: Ay,
0: secret ko na lang. Si Ma'am Senaline, do every program, bala may mga nalalaman na hindi natin nalalaman. Sige, si katropang Belbs Adisco. Walang torpeng lalaki sa malanding babae.
2: Wow!
0: Bongga bagit. Bongga mga linyahan, mga katropang Sir Melbs. Sige, si katropang Solomon, nagkinadlaw na lang. Bisan man ba si Sir Solomon, ako hindi man ko torpe, pero waay gida. Sige, mga katropa pips, ang inanay nga question of the day. Ang builo gagiraduloong sa inyo, sang turbo dietary supplement for men, na may aras sang baka kag Clavo Wasca extract, nga di popular gidha sa South America, nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag, nagapataas sang libido level sa lawas.
1: Yahoo!
0: Gani sa mga katropa pips, dira naton ng mga kalalakinhan. Tigamitan nyo na ini 30 minutos antes ng labing-labing kay misis. Pag tumar sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa pips, ang turbo ang kalidad gid haga produkto sang Yes to Health, FDA approved, gani wala gid problema kay safe na safe ini kung inumon. Mabakal gid sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man ma-add to cart, pinag-dressin niyo ka mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, padayon indres sa pagsabat ha, kaya wala kita sang limitasyon. Anytime pwede ka mga makadrop sa inyong mga opinion, sa inyong mga answer dera. Ang baling katropa, Ma'am MJ, may galandi si Mutol ha? Amo gani Ma'am MJ no, basi gina secret mo ni Sir Mel. Kiman alam niya mo, it means na agyan niya. Ang baling katropang Zyron, magtinorpe kasuyaan ka lang sina ka e aba. Nga di ka seryoso, dapat kong may ginadiskartihan, kwaon ang ilaga sa dughan. I-improve mo ang kaugalingon mo nga di ka maging torpe.
1: Yahoo!
0: Ilaga gali sa dughan, katropang Zyron. Now I know, ha? Sige, salini ka tropang Crystal. Kung seryoso si Toto Val, hambal kay gapamati ko, nugay uplok now na!
4: Wow! Exciting!
0: Oh, exciting, gini nga to. Abi to, ipabugal-bugal, bida sa comsec. Latara na da to ah.
1: Yahoo!
0: Ang ito nga mga sweet nga mga words.
3: Wala na ni buhas siya to. Now na, mali yes. Ma'am Kay.
0: Karon ma-expired na hinulsulan mo gito to, Val. Abi amina, nadira kay nagapamati ang aton nga guwapa nga katropa.
3: Pero si katropang Ernesto, katropang ay nag-amin na yaho. Ikaw ang akong crush, hindi na magbalibad, Ma'am Ira.
0: Ay, sige, away kaso ah. Guwapo. Hambal mo, balon si Kenneth nga crush kanya. Ano bala? Sige, doon naglintong manang ulo ta si mo katropang Ernesto. Pero sige, shout out dira sa imo ha sa aming bahayin sang Burgos, Matcom Building.
1: Yahoo!
0: Shout out lang dira sa chicks mo sa may Mang Tinapay ha. Gid mo kayo. De, sige, si katropang Sir Valves, hindi na ya daw mahinang nilalang si Pasetti Kine. Sadyang mapaglaro lang daw ang tadhana. Sabi niya, Sige ah. Dugang ni katropang Ernesto, si Pasate Kinet. Kag hindi ka balo magdiskarte sa imo muna matuod nga torpe.
2: Wow!
0: Correct advice. O, sino pa dyan?
3: O, sino naman ni katropang Siron, dapat dala mo da ang bayag mo kay wala gina patunguhan ang palaging torpe. Distract kita sa ngara sa kwanu.
0: Binli kami da ha, katropang Elmer.
3: Wala ice, charot.
0: Oh, hambal ni katropang Ernesto, wala ko sila maghambal.
3: Ayun.
0: Hambal ni katropang Manilin Villar Basa ho. Ang asawa ko, Ma'am Torpe.
3: Ay!
0: Ginladlad!
3: Oo, pero sila niya katrabang ay ako ang naglandi kay gusto ko man siya.
0: Uy! Pamanilin! Yahoo! Amo na iya! Kung hindi magda-moves ang lalaki, di si girl eh. O, si katropang... Totoo, Val. Sila niya, sa puno ng mangga, sa daw... Ano yun ito? sige, basahon taliwat ha. Sa puno ng mangga, sa dalom ng Sampaguita, doon mo makikita... Dahon, galing! Dahalo man niya akong ginabinasa. Sa liwat-liwat to, take 3. Sa puno kuno ng mangga, sa dahon ng Sampaguita, doon mo makikita ang salitang Mahal kita, Miss Kay!
2: Wow!
0: Paano kumain din to puno sa mangga to? Ese, si Toto ba?
1: Yahoo!
3: Nag-umpisa na?
0: Uy, in lababo nga to, soltero nga katropa, diri ho. Kaya nung masabat mo sina Miss Kay? Love ka kuno ni Toto Val ho. May mga flowering words pa sa nga gina-additional.
3: Happy mo lang ang katropang ay. Kung sa regular lang basis, dali, mga hello ang gina-comment niya. Pero may mga amugalit ni ho.
0: Uy, si Toto, iba nag-video basta... Seryoso na gid ah.
2: Wow!
0: Sige ah. O, si katropang Neil Lozada, sila niya Zyron, Bahaw. Bahaw. Nice to meet you, teacher. Okay. Sige ah. Pero reply ni katropang Zyron, nice to meet you too, pa.
1: Yahoo!
0: Sige, upod ka na dito saya katropang Neil ha. Para tudluan kaniya sang mga diskarteng bala, malupitan. May nagsabat pa da katropang John.
3: Ay, tatawon tabi sa dalong. Ginahulat-hulat ko yung sabat ni katropang Miss Kay. Pero ari ho, nag-drop lang siya sang emoticon nga, okay. Ooh,
0: pero daw kilig sa ho.
3: Tawala yung tura sa ano ho.
0: Ay, Miss Kay. Anong mahambal mo dira? Ti okay kuno to ho. Pasok na pasok.
1: Ay, yahoo!
0: Sige ha. Update yun lang kami nga duwa ha. Kung ano na dira ang nagkahitabo. Sige. Sa mga hapon ani mga katropa tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyo dira baga radio all over Panay Island. Ganito nunga na ha ang inyong mga radyo, bus ko ganang inyong mga speakers para the more the merrier pagin kita this afternoon. Kitang mabatian pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Yes, of course, mabatian man kita dito ha sa bahin sang XFM Kabangkalan sa 106.1 MHz.
1: Yahoo!
0: At syempre draman sa 98.5 MHz sang XFM Kanlaon.
2: Wow!
0: Kamusta, kamusta mga katropa peeps? At kamusta lang dira sa inyo mga katropang listeners? Happy, happy Friday, gidhat. Ano ba lang balak nyo sa mga weekend? Sa mga gidha. Sa weekend nga pala abuton, tomorrow. Nakalista na wala dira. Basta ang importante, mag-enjoy ka mo. Kag shoutout gidha sa inyong mga station manager.
1: Yahoo!
3: Kaga, syempre pa mga katropa, this afternoon, hindi na kita babatian sa inyong mga radyo dira or makita sa atong Facebook Live. Kama tinagapalayag man kita. Pinagiya sa atong XFM Radio Network app. Yes, basi wala pa kamuda mga katropa, i-install na sa inyong mga cellphone or tablet. Sa liwat, pangitaan nyo lang sa inyong mga Google Play Store ang XFM Radio Network. Tiara na dira nagka-compile ang tanan ng mga XFM stations nationwide. Kalakip na of course ang 106.5 XFM Roja City Capiz.
1: Yeah!
3: So, hindi ka man magkanto, may katuan ka man, maghulat ka man sa guha, di wala gansang problema. Wala ka gansang may mamiss ng mga programa. Pinaagi lang sa pag-open sa insa ka application kagini ang XFM Radio Network app sa imo nga cellphone.
2: Wow!
0: Kag syempre, subuk ka hapon, at hindi lang sa XFM Radio up. Hindi lang sa atin nga radio.
1: Yahoo!
0: At syempre ha, live na live man kita sa atin nga secondary Facebook page. Sagi hapon ng XFM Rojas 106.5. Ang aton ginagamit nga backup account for the meantime.
1: Yahoo!
0: Kagmayaran na inis lang 5.4k followers. Gabay ha, nga magdamo pagina nga aton ka mga followers. Gani sa mga katropa na aton, direk nga nakalive. Like, follow na, ti-invite ang inyong mga friendship, dira inyong mga family members. Agod magdinamo pagkikita kagmag kinasadya sa aton nga katropang station.
1: Yahoo!
0: At syempre mga katropa, dira sa aton nga comsec, ti pwedeng-pwede gidha maka-comment, anything nga comment, basta hindi lang maakig ang mga katropa naton ha. Especially na si katropang Lolo Mets. Pwede ka buka shoutout na sa inyong mga gusto nga inog shoutout. Pwede ka buka drop sa inyong mga ginabatsa.
1: Yahoo!
0: Pwede ka buka pag-greet asang inyo gusto nga ipag-greet dira.
2: Wow!
0: Kami ang bahala ni katropang Joy.
3: Kaga, syempre sa mga katropa na ito, nga ti, wala sila sang data kung nasubong nga Biyernes nga pang tanaw sa ato nga Facebook Live. Hindi sila magka-comment sa ato nga live subong nga hapon. Pero may gusto man sila nga tamyawon. Aba, ti mga katropa, pwede man sa gihapon, may chance man sa gihapon nga magpalabon sa inyo mga mensahe dire, mga pa-shoutaraw tukon ano pa man. Piragi sa pag-text sa ato nga XFM at text line number. Abi, save ng ato nga numero dira. 0970-129-2319 mga katropa. Once again, that's 0970-129-2319. Gina-check na ni katropa ngayon yung mga text messages. Kagina make sure nga malawagan gina-ri on air. Kag syempre sa mga katropa nato, ng ato mga pag-ingganyo sa inyo adlaw-adlaw, hindi kita magsawa ka mag-invite sa inyo ang mag-subscribe gid sa atong official YouTube channel. Pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Pwede nyo na i-connect sa inyo mga smart TVs ang inyong YouTube channel. Kagdara ako maglantaw sa inyong mga TV, of course, kung may mga internet ka mo dara sa inyong balay. Kag syempre, ang aton mga social media accounts nga iban pa, nga ti, ginamong kamuha, gina highly encourage, good nga mag-follow, like, and share para always nga updated sa mga balita. Subong, ang aton nga TikTok, 106.5 XFM Rojas, kag ang aton nga secondary Facebook page, ang gina-posting nga naton sa aton mga balita, mga nag-live kita sa aton mga public affairs program, live kita sa X-Rate, dari of course sa XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
0: Yes, kag syempre mga katropa ha, don't forget nga i-share ang aton nga live subong. Kay syempre later on, may pagkatropa leta na naman tayo for today's live.
1: Yeah!
0: For today's program. Gani mga katropa, i-share na, i-share na, i-share na ang live. Now na! Yes, kay sayo sa requirements sa nga aton nga paroleta. Dapat naka-like, follow, and share. Kasi malay nyo sa mga Friday ang inyong swerte.
1: Yahoo! Kaya
0: go na dira kay automatic basta naka-share, naka-like, and follow included gaya ang inyong pangalan.
2: Wow!
0: Kag syempre mga kitropa na nagadinuso na sila din sa comment section ho. Pero hambal ni katropang Zyron Anay, ti my love team na kuno subong Chris Val nga matabo. Sana all.
5: Sana all.
0: Sige, abangan ta na katropang Zyron.
2: Wow!
0: Sila lang na nga duwa ang makadesisyon.
1: Yahoo!
0: Siyempre mayong hapon kuno ha, siling ni katropang Solomon Antonio. Watching live, samtang kapahuway-huway na naman siya. Sige, balaan na, Monster Adra ka naman sa idalom sang mangga.
1: Yahoo!
0: Kapahuway well. Kaya balaan na, lutoy kagid. Sa pagpuga-puga sang imo Manubela. God bless. Same to you ha, katropang Solomon.
2: Wow!
0: Si katropang Ma'am MJ. Welcome back na, Yudi!
5: Sana all!
0: Sige, abang-abangan ta na ang mga katropa peeps. Sa subungan ng tiyempo, time check it anay ha, it's 2:29 in the afternoon. And this time, we're gonna say BRB Danay, that's be right back. Mga katropa, magabuigid lamang kita sa pila ka baga pahanumdom. So kindly, stand by.
6: XFM.
7: XFM.
6: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
9: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
1: Yahoo!
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: The secret of health.
8: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidsin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
8: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
13: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
14: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
8: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
17: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
23: Santon Plus Herbal Capsule.
22: Garantisado at epektibo.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Coffee break na naman.
25: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
26: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tida. kagandahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Assist the pain.
5: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala
4: ipikto. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: consult your doctor. Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Mga katropang, ina ng programa ang builog ng gradulong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kakutias, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang himo sa mangosteen extra, kalin sa prutas nga mangosteen, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugos sa atong panit, kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura, nga pwede tipunan sang balhas kagigo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang mayaram sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabaskog gyud sang humos sang mangosteen bago ng VCO isa sa

0: Alright mga katropa, balik na sa aton programa subong nga hapon. Itapos na nga aton malipot nga commercial.
1: Yahoo!
0: Balik na ta kay this afternoon. Aton kid nga tagan sang ligwa. Ang aton mga katropa nga nagasinabad sa comment section.
1: Wow!
0: Abituloko na aton ha kung sino bala ang first honor for today's program. Sino bala ang hanang excited sa pakalam-kalam day? Sige, dali lang ha. Uy, si Ma'am Senalin, gidi ha.
1: Wow!
0: Sige ha, Ma'am Senalin, ikaw ha.
1: Wow!
0: Sige, salamat gid Ma'am ha, sa iyo nga pa-highlight. Kagbanyang hapon, gidire sa inyo as President Rojas.
1: Yahoo!
0: Sa luto-luto, kung ara ka man dire sa school canteen, may dayad lang nga pag bulubaligya.
1: Wow!
0: Second honor naman si Toto Val, ginagpa-drop na sa niya nga mga ginabatsa. In lababo na naman siya.
1: Wow!
0: Masundan na, imo ni subong adlaw to.
1: Yahoo!
0: Third honor naman si katropang si Toto Valga po. Dalokon ta ha. Uy, si katropang Ma'am Elma Ordaz Agihap.
1: Wow! Mag-i
0: solid man nga katropa.
1: Yahoo!
0: Hey, X-rated na mga katropa peeps. Good afternoon mga guwapa.
1: Wow!
0: Mayong hapon mandara sa inyo Ma'am ha, kag sa A Brothers.
1: Yahoo!
2: Yes, speaking of A Brothers, di ari nagpa-highlight na si katropa nating Zernon Ordaz Agihap. Thank you so much katropang Zernon. Si Ma'am Senalin ko na watching now sa gato nga program. Thank you so much Ma'am Senalin. Kag si katropa nating Tutu Val, mayong hapon two beautiful chika babes. Ira Joy, yahoo! Friday is pakalam-kalam day. Alam na this, di ba? Chris Blanca Flor Concepcion.
0: Ay, nandalahig ko naman niya to. Imo na lang bala ko galingon. Ah, presentar.
2: Oh, pag Friday, gani ka tropang ating prano, gide si Tutu Val.
1: Wow!
0: Bukod sa pakalam-kalam, may ginaabang-abangan pag intro.
1: Yahoo!
0: Sige. Si katropang Doy Arthur, mayong hapon. Katropang Ayan Joy, watching and listening from West Villa Flores, maayon kapya.
1: Wow! So,
0: thank you katropang Doy. Good afternoon lang sa tatanan ng mga taga-maayon. Nagalalambid man ka.
1: Yahoo!
2: Si katropa nating Zernon. Good afternoon ko ng katropang Ira and Joy. Pa-shoutout mo na si katropang Zernon. Kagdan share naman siya ko ng subong hapon. Thank you so much katropang Zernon ha. Sa walang sawang pagsuporta sa mga chika babes dari sa ating programa sa kada hapon. Si katropa nating Sir Mel Zanisco. TGIF ko ng mga guwapahon. DJ Ira Kagligaya, nakatutok na ang The Pump Crit Boys. Ang Tirik Toda, ang tropang Buklan, ang mga Marites, ang Five Cell Voice tuloy. Boys, kag syempre ang mga hindi mabangbang naton ng mga katropang class members.
1: Wow!
2: Yes, mga solid gira kag ano kid literal nga solid pag-abot sa suporta nila.
1: Yahoo!
0: Yes, of course. Si katropang Ma'am Liza ari naman sa subong nga hapon. At salamat kid Ma'am ha sa inyong kapag-bisita diri kaina.
1: Yahoo!
0: Walang team Pontevedra nga may halo sang panan.
1: Wow!
0: Sige, si katropang Mams gina share route yung manangyang nga wifey. Nga di guwapa-guwapa kagang beshi ko nga si Meets nga sexy-sexy kagwafa man.
1: Wow!
0: Sige, shout out na sa ila. Si katropang Zyron, hello, hello, good afternoon. Shout out sa Salbakuta member sang President Rojas.
1: Yahoo!
0: Hapon, kamusta ang mga bote, tada? Sige, si katropang Ma'am Vanilyn Villar Basha. Shout out mandira sa inyo, mama, sa mga taga-Ibisan.
1: Wow!
0: May rayad nga pagpulo pa, Matia. Si katropang Ma'am Liza, good afternoon na. Mga beautiful ladies, nagatutok na ako sa inyo programa.
1: Yahoo!
0: Thanks God, kinakauli ang aton ng mga katropang nga safe na safe.
1: Wow!
0: Si katropang Crystal, syempre hindi man magpauli sa subong nga Friday. Good Friday, everyone. Hello, katropang Iron, katropang Joy. Sexy, sexy.
1: Wow!
0: Gina-shoutout niya si katropang Rogelin Libardo. Together sa yaga butter, Maria Libardo. More power pa ko na sa aton programa.
1: Yahoo!
0: Thank you, katropang Miss K, ha?
1: Wow!
2: Sige rin dahil kay Miss K nagkaroon ng buhay.
1: Wow!
2: Tropa peeps, there is a comment section. Shoutout niya lang ko si katropa niyang Ronel Hagunov. Uy, madugay-dugay nang wala kabalik si katropang Ronel ha.
3: Aww.

0: Oh, na ko ka tropa Ronel, X-rated na nugay na sunggod, giyari na ang crush mo nga si DJ Ira.
1: Wow!
2: Sige, ma-explain nyo na si katropang Ronel ha. Kung nga man, pila na siya ka-adlaw nga absent.
0: Ay, kasi wala ka talaga niya, Raider 1 to, ano to? Raider 150?
1: Yahoo!
2: Sige, si katropang Ma'am MJD.
1: Wow!
2: A.K.A. Mary Joy Delphine.
1: Yahoo!
2: Payong hapon. Salamat kin Ma'am ha sa pa-highlight. Maman kay Mama Ria Gabia Bermejo.
1: Yahoo!
2: Hapon. Same to yung katropang Monroy Ayayo. Good afternoon nira sa Ayayo family. Nira sa may barangay Libas, Purok Uno.
1: Wow!
2: Shout out gina sa mga katropang Libas members.
1: Yahoo!
2: Mga Libas members na galing. Sige, kay nagalano, gid ko nira ang XFM.
1: Wow!
2: Sa may bahin sang Libas. Dalhigon na naman ang barangay Barra dira.
1: Yahoo!
2: Mga katropa naton nga nagapulo pamati dira sa mga hapon. Abiya, pag comment na ka mo para ma recognize din ninyo nga mga kaugalingon.
1: Yahoo!
2: Si katropang Zyron. Sige, shout out ko na sa liwat.
1: Wow!
2: Okay, pero si katropang Kenneth ko. Good afternoon, katropang Joy. And katropang Ay, maulanon nga hapon. Pero nagapamati gihapon sang X-rated.
1: Yahoo!
2: Ay, syempre, Friday na naman, subong. Lang makita ang mga katropa peeps. Bisa nagaulan, mamati gid siya kunuya.
1: Yahoo!
2: Thank you, gina katropang Pasetti Kinet.
0: Si katropa nating Shlamay Daria Coril Vasquez. Oy, nagpa-highlight na sa ngatong programa. Thank you so much, Ma'am Shlamay. Kaga si katropang Ma'am Sherilyn. Oy, shout-out lang ko na sa mga guwap sa canteen or canteen groups. Also sa katropang friends. Solomon, si katropang Kenneth, si Ma'am Emmy, si Dudoy, si katropang Eric Antimosok, si katropang Lloyd D, si katropang Ronel. Likewise, sa Agiha family, especially to me. That's all. Thank you so much, mga guwaps and God bless us all.
1: Yahoo!
0: Thank you so much, Ma'am Senaline, kasi mga tropang friends mo dira sa school canteen. Si katropa nating Kenneth Pasete. Good afternoon ko na katropang Ira. Okay, nabasa ni katropang Ira. Sige. Pero si Tuto Valle Hote, si Linya Bernes, nagalisubong mga ma'am. Abi ko lunes pa lang.
2: Ibagid niya ang epekto pag in love si Toto Val.
1: Wow!
2: Hindi gusto niya, hindi na lang maglakat ang oras.
1: Yahoo!
2: Patigilin ang mundo with Miss K.
0: Ikaw lang
2: yan to. Sige, suluha.
0: Ngayon nga, but matawag Friday ko, balik ko pa sa Lunes.
2: Sige, sige, tropang Lloydy na Valle.
1: Wow!
2: Sa naton, katropang bisita kahapon, no?
1: Yahoo!
2: Good and little rain afternoon, katropang Ian Joy. Thank you for the bones that you've given onto me. And I gave it already. Saya ko nung mga uti kag iro.
1: Wow!
2: And also, sa opportunity ko nung ginpakanta siya diri sa aton atubang kag para ma-inspire ang iyang mga katropa pia.
1: Yahoo!
2: You give me strength so I stand tall. Oh, lyrics naman ni within this bed on earth just like a rose.
1: Wow!
2: Sige, thank you mga katropang Lloyd sa pagbisita diri sa aton katropang station.
1: Yahoo!
2: Thank God man kay nakapauli ikaw nga safe na safe.
1: Wow!
0: Si Linggo Gid mabalaan ta nga nakapauli na si katropang Lloyd kung mag-comment na naman siya sa aton nga programa.
2: Yeah. Sige, tropang Ma'am Flor Abelio. Good afternoon, Ma'am Ayan, Ma'am Joy. Ano oras madraw iya sang Gold Eagle View?
1: Yahoo!
2: Wait, tapos na, Ma'am Flor. Kay man, gina-video lang naton kay wala kita nag-live. Hulat-hulatan nyo lang kay upload na dira ang video ha, later on. E nagahulat pa kami sang template.
1: Yahoo!
2: At si katropang, nabasa na ini ah. Si katropang Ma'am Senaline, salamat yung kina sa greetings mga katropang Kenneth.
1: Wow!
2: Kaga si katropang Ernesto Alvarez.
1: Yahoo!
2: Matcom Burgos, Matcom Shop Burgos, atubang Mang Tinapay, gapamati sa inyo programa nga X-Rated.
1: Yahoo!
2: Thank you gina katropang Solid Ernesto Alvarez. Daw hindi mo ko pagpapulion to ba? Ginapadugay-dugay mo gid. Sakto kagid, Ma'am MJ. Excited na di mga katropa peeps nga ma-meet ang mga class members, ho? Gani puli ka di ha. No, gay pagsapaka si totoo bal. Kay iya lang na iya mundo ang tumitigil.
1: Yahoo!
0: Oh, sige lang to. Imo na lang kayo iba niya nag ano man nga maka Disyembre na to. Sige, wow. Para maka-reunion na mga tropa peeps man ah. Sige, tropa nating Joseph Beronio Puyong, aka Katropa.
1: Yahoo!
0: Good afternoon ko na kuno katropang Ira and katropang Joy. Maayong hapon man katropang Joseph ah. Thank you so much for dropping by. Sa imo nga para miyaw subong nga hapon. Though, ano siguro katropang ay, no? A vlogger, pero ang tawag siya si Katropa Man. Si,
1: wow! Yeah.
0: Si Ma'am Flor Abelio, good PM mga ma'am. Magwapa, Ma'am Aiba, and sexy.
1: Yahoo!
2: Thank you ha, Ma'am Flor.
1: Wow!
2: Si katropang Crystal, gina-shout out niya lang si Tinining.
1: Yahoo!
2: Tililing, balbal, nga ginakiligs tang iya, 20 ka secret admirer.
1: Wow!
2: Ay? Na ang isa DJ sa piyak nga planeta.
0: Ay, ginagaselos.
1: Oh, no!
2: Hello!
1: Yahoo!
2: Sumiselos. O ikaw to ah, stick to one lang dapat. So, dapat loyalist, ikaw kag faithful kay Miss K ha.
1: Wow!
2: Ang lagpong, hindi kagig kapasar to.
1: Yahoo!
2: Kaya wala kami diri bulig sa imo. Karon, makadto lang ini sa katuntuhan.
0: Ay, totoo ba lang mo gina may pagsulusunggod kung kaisa si Miss K kay 20 kailan secret admirer mo?
2: Kagad.
0: Ay, may taga-iba nga planeta pa ako.
2: Ay,
0: no?
2: To timer. Gali si Toto Val. O, kung 20 timer.
1: Wow!
2: Kuy mo. Sige, si katropang Leonard Bacanto. Mayong hapon katropang Ayan Joy. Ginapag-greet niya ginho. Dira kay Toto Algin Barrientos.
1: Yahoo!
2: Kag Nuno Barrientos. Listening sila subong. Dira sa may Puente Acuña Subdivision. Katropang Ayan Joy. Mayong hapon sa inyo mga guwapahon. Mga guwapuhon kita kuno katropang Joy. Oh. Sige, thank you so much katropang Leonard ha. Dina-receive mo na dang imo nga
1: nadaan.
2: Congratulations aking katropang Melbs Bogart Bugtaw na X-rated na.
1: Wow!
2: Bugtaw na kaina pa.
0: Sige, si katropa nating Maria Gavia Bermejo. Good afternoon kuno katropang Ma'am Ira and Ma'am Joy. Gatutok naman ako sa inyo programa. Ay, thank you so much kada katropang Ma'am Maria. Sa adlaw-adlaw gid nga pag-monitor sa aton diri nga programa.
1: Yahoo!
0: Ay, si katropang Tuto Valdo kanta man ang torpe kuno.
2: Basigin ama na to para sa imo.
1: Wow!
2: Sige at si katropang Zyro nagpinatawa na lang honte. Sige, mga katropa peeps, time check kita anay. It's 2:55 in the afternoon.
1: Yahoo!
2: Leta, tanay, ay. Ready, katropang Neil? Ay, ready. Ikuhay kami anay, Prada. Yung lang. Dito sa bag ni katropang Mike. Kung ano lang mabunutan mo, mina na siya.
1: Wow!
2: Sige, amat-amat na katropa ha. Pag natuunan sang roulette ah. Nasigay na yun, comment present ah.
1: Yahoo!
2: Untung ah, hindi kita madelay sa oras ho. Pero may lang kita ginalagas ang oras ba?
1: Wow!
0: Ganit kong feel mo. Kung naka-like, comment, and share ikaw sa ating programa, di alert na ikaw dara kay later on. Base ikaw ang matuunan sang tropaleta kag mag-ready na ato sa present.
1: Yahoo!
2: Yes. Alright mga katropa, nga ito ni Paroleta sa subong una nga hugnat.
0: Oy!
2: Ang Zanton Herbal Soap. Aval, di parang magguwapo kapag ito to, Aval. Pangamuyuan nga ikaw ang magadaog. Katropang Neil, spin muna yan.
3: Katropaleta!
4: Katropaleta!
3: Sang XFM Network Philippines!

0: Tiara na mga katropa, galibot ng ato nga katropa leta. Sinuayhan ang maswerte nga mabunduhan sa buong hapon. Ay, katropa kay, ang magdumulang ginlawag ang comment niya ho.
1: Yahoo!
0: Ay, si katropang Leonard Bacanto, comment present.
2: Mga katropa,
0: may 1 minute and 22 seconds ka lang ha. Present ako na.
1: Wow!
0: Manifest lang na katropang Crystal ha. Kay para maluyag-luyag pag-insin mo ang mga kalalakinhan.
1: Yahoo!
0: Ay, katropang Leonard! O, isluan ay dira ka bang say present dali ho? Leonard! Katropang Leonard Bacanto! Where are you now? Bago lang siya ito nag-comment, katropang ay. Or bago mo lang nabasa yung comment.
3: Bago lang nabasa.
2: Ay.
3: Pero ang isa ka, Leonard, ato ng katropa, di inabay.
0: So many as Leonard.
1: Wow!
3: Do absent sa kahapon, no?
0: Ay, naubos ko lang iyang load, katropang ay. Absent siya.
3: Ay, abipasahi, anay.
1: Yahoo!
3: Busy sa kulusiyan nga lalobs.
0: Ay, katropang Leonard! Isang puwente ako niya subdivision.
3: Oy, present si katropang Lorenzo Jolan.
1: Yahoo!
3: Include ganito yung katropang il pangalan. Subong lang sa nakavisit sa ito niya programa ba? Si katropang Jolan Lorenzo. Ay, duwa, ay ganda si katropang Leonard. Spin mo ulit. Kung wala, huwag na nating pilitin.
4: Katropaleta!
2: Katropaleta!
4: Sa XFM Network Philippines!
3: Okay, Ma'am Floor na lang kuno.
0: Isa pa, isa pa.
3: Diin ka namig. Uy, present si katropang Menias Leonardo.
1: Wow!
3: Bongga, lain ganyan pa sa ginapanawagan sa kahanginan. Nagatuhaw dayon.
1: Yahoo!
3: Kamusta kami? Gapo pa yung
0: upoy. Ay, ala.
3: Ay, si Pasete Kinet.
2: Mga isikon ta.
3: Pasete Kinet, bago nga present ha. Bawal ang nauna. Comment present!
1: Yahoo!
0: Or si Ma'am Senalin ga once again, paint pa ko na katropang nail.
3: Busy, anay ko na si katropang Crystal, ho? Oy, ara na nag-present.
0: Wow. Ay, yun
3: lang! Congratulations for the first time. Sige, congratulations kay katropang Kenneth. Ang iyan na dagaan ng Zanton plus herbal soap.
1: Yahoo!
3: Sige na mga katropa. Kaya na kita sa oras at sa subog hapon. Ato na nay tagaan, tiyempo. Ang pagbasa-basa sa ngaton ni istorya. Ang istorya sa ang kabuhi nga ginpadala sa ngaton nga letter sender. Kaginiang gintig uluhan. Ang lalaki nga seloso, pero torpe.

Dear mga DJs, good afternoon to all katropang listeners and viewers. Ako gali si Benjo, San Capiz. Isa ka kargador, 37 anyos na ako mga DJs. Kontento kag masadyagi ng akon kabuhi. Simple malang ang gusto ko, ang makakaon lang tatlo ka beses sa isa ka adlaw. Kay man mga kitropa nag-aisahano na malang ako. Kay tungod, temprano pang nadula ang akon mga ginikanan tungod sa aksidente. Gani bata pa lang ako, DJ Ian Joy. Nagpaninguha na ako, agud lang para mabuhi.

0: gusto ko man kung tani mag-eskwela sa ito nga time. Ugaling wala sang may nagasustento sa akon. Gani tutoy pa lang ako mga katropa na muklat na ang mga mata ko sa realidad nga ginatawag. Mga DJ sa merkado, ako nagatrabaho bilang isa kagargador. Sari-sari ang akon mga ginasakwat, may panakot, bugas kag mga feeds. Kagbisan sang una daw nagauyong-uyong pa ako sa pagpamugat, tungod hindi ko pa sanado kay bago pa lang ako. Pero subong niya mga katropa. Ah, ginawan hands ko na lang ah.
1: Sana ah.
2: Fast forward mga DJs, nadugangan ginangako nga kalipay sang nagliligad lang. Kag ini ang sang nakilala ko si Liwayway. Mga DJ, si Liwayway ang amon naging customer nga nagbakal sang isa ka sako nga bugas kag mga panakot. Kag akong nag-entertain sa iya mga DJ sa iya nga pagbakal. Kapadulong pa lang si Liwayway mga DJs, do galupad na ang akong espiritu. Karami abis ang dating niya, kay man pagkakita ko sa iya, ginalugay-lugay niya ginang iya kulot nga buhok, kag itom ang lipstick niya mga DJs.
3: Yahoo!
2: Kagano natin nga lagani ako kay man, siling ko daw kalayo pa masong November, pero si Liwaywaya daw ma-attend na niya sa Halloween party. Mga DJs, ang nagpundo si Liwayway sa atubangan ko, abaw, nabighani pagida ko tapat. Kay man ka-cute abis ang iya nga tingog, kag kakinis pa kahamis ang iya nga panit. By the way mga DJs, ginkompra niya galing amon nga panakot nga naka-display kag nagbakal man sang isa kasako nga bugas. Kag ako gid ang nag-assist sa iya hasta nga nakalakat siya kag ako man ang nagkarga sang iya nga mga dala. Mga DJ, samtang ginakarito kong iya mga dala, iya mga panindahan. Abaw, aragin siya sa unahan, kag nagakiri-kiri pa sa iya nga paglakad.

Mga DJ, sang mag-aabot na kami sa iya pagasakyan nga tricycle. Aba wala na gina kuya nagduwa-duwa pa nga magayo sang numero. Ginsulatan ako ni Liwayway sa gamay nga papel. Kag didto nakabutang ang Liwayway nga pangalan. Kag 11 ka mga numero. Sa tuod lang mga DJs. First time ko gidato nga ginhimo sa akon bilog nga kabuhi. Grabe ang kahuya ko mga DJs. Samtang nagahambal ako nga magayo sang information kay Liwayway. Nagatalikod ako sa paghambal. Abi ko gani, hindi na niya ako pagsapakon. Tungod isa lang ako kakargador. Pero wag kayo mga katropa. Kay bisan kargador lang ako ya. May tsura man ko. Kag syempre, tisoy pa. Amo na guro nga wala gid makabalibad sa akon si Liwayway. Dali-dali ako ginagbalik sa amon pwesto. Kag nag-text gila yun kay Liwayway. Kag matik manayon ang iyang pag-reply. Ay, kanami isang iya nga mga message. Dito na nagsugod ang amon nga pag-istoryahan ay. Kag nahibaluan ko nga single and ready to mingle mangali siya. Para mapahapos ang amon pag-kontakan ay. Ginhatag namon sa isa kag isa ang amon gabaga Facebook account. Kag syempre alam niyo na, sa Messenger na ang amon love story nagpadayon.

0: Mga DJs, one week man nga consistent ang amon pagchatay. Kag daw halos hindi na ini mauntat. Update dito. Update dere si Liwayway. Kaghalagin niya sang send sa iya mga sexiest pictures. Kaangay na lamang sa iya mahamis nga legs. Mga dalaguan nga mga paa nga perte griya kaputi-puti mga DJs.
1: Wow!
0: Kung makita mo ganing iya nga paa, masiling mo bala nga daw iya kapaas ang baboy nga bagulang paligo. Mga DJs, ang dughan niya, ginapagwa-guwa niya gid. Tiampay kuman inii. Kay amo man lang inang ginabalik-balikan kuman sa tanan.
1: Yahoo!
0: DJ Ay and DJ Joy, kada hapon, abi nyo, ginaorasyonan ko kag kada bago ako magdulog. Ginakisan-kisan ko gina mga litrato ni Liwayway nga puwerte gidiya katahom para sa akon.
1: Chupapi mo niya nyo!
0: Kag sa nagligad lang agab i mga DJ, sabi niyo, nag-video call kami nga duha. Kag tama-tama, bago lang siya katapos paligo, nga nakatopless pa siya sa tuwalya.
1: Wow!
0: Kaginabalang, dugi na pa ila-ila niya git ini sa akon. Mga DJs, amat-amat, nga ginabuklas ni Liwayway ang iya tuwalya.
1: Yahoo!
0: Kagin pakita niya pa sa ako ng iya dalaguan nga mga pakwan. Mga DJs, naghiniyo si Liwayway sa ako nga ipakita kuman ko no ang ako tando-tando.
2: Tana!
3: Tana!
0: O galing sa sobra ko kahuya mga DJs. Ba, wala gid ako ka isog sang buot nga ipakita ini kay Liwayway. Nagaduha-duha ko mga DJs kay basi bala ma turn off siya sa akon kay man sa dunga time dumaluya gid ya si Junjun.
4: Mga katropa, inyo nabatian ang unang gabahin sa aton istorya. And this time, ato na naipabatian ang unang gaambahanon nga gintig-uluhan, pasulyap-sulyap.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sang Suntone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Suntone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si Mang nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa kit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.

0: Ang oras, alas 3:21 na sa hapon. Ang inanay nga oras, ang bilog gredulog sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday. And we're back na mga Katropa Peeps. You're still tuning in to your favorite Katropang station here on XFM 106.5, ang Katropa niyo. Kapod niyo, sige hapon, ang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated!
1: Yahoo!
0: Mga katropa, ang inanay nga programang bilog ang nadaluong sa inyo sang Zantun Gold Herbal Tea. Mga katropa, kapag feeling bloated at mabigat ang pakiramdam, oras na para sa mas healthy na pahinga. Subukan nyo na ang Zantun Gold Herbal Tea, may moringa, turmeric at cinnamon bark na tumutulong sa kalmadong tummy, pag-ease ng bloating at mas magaan na pakiramdam araw-araw. Ito ay may warm, natural at suwak na daily wellness routine. Isang tasa lang, ramdam ang ginhawa. Zantun Gold Herbal Tea, ang healthy na tea para sa magaan na katawan. Mabakal gid ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man, ma-add to cart sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea, sa quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, sa aton nga pagpanumbali, ti aton nga nga hatagan sang ligwa atong istorya ni katropang Benjo, ho? Ikaw katropang Benjo, ha? Pero hindi siya maasi-asi katropang Joy. Kay man, bisan kargador lang to, o ti may itsura, gidya. Amo na gurong nga nahulog man. Ambot kong nahulog, gid man. Si katropang Liwayway. Sige, susubuan ko no ha, si katropang Benjo, ti 37 anyos na. Kag kontento na, kag masadya sa iya kabuhi. Basta makakaon lang siya kuno tatlo ka beses sa isa ka adlaw. Ano pa naman? Gani kay man, ulila na ni siya mga katropa peeps. O kung ulila, kay timprano pa kuno na dula ang iya parents tungod sa aksidente nga natabo. Sang una do medyo na maguhan pa si katropang Benjo sa pagpabugad. Nagauyong-uyong pa siya kuno. Bala do, hindi niya bala madala nga do gahawod nga haligi. Pero subong, timaskulado na siya kagina one hands na lang.
1: Ay, bongga bells. Kag fast forward ganit ko ng mga katropa, tinangin na mali pa yun si katropa nating Kwan Benjo tungod
0: wow!
1: Man sa iya chika babe nga nakilala kag iyang wala sa iban kundi si Liwayway. Kama si Luan time si Liwayway naninda nagpangumpra siya sang bugas kag parakot no dito sa merkado siguro kag natamaan nga si katropang Benjo ang naga agwada ang nagpangarga sa iya nga mga dala mga tropa peeps.
0: Yes, amo gani katropang Joy, kag amo na gani sa nagkalakat na iniya, di siya mo na nagsakwat, nagduluong, pakadto sa tricycle nga ginasakyan, kag bisan na huya-huya siya, siguro nagatalikod siya maghambal, no? Pero nakapangayo siya, Importante, 50-50 nga torpe. Kasi syempre, ginagrab niya ang opportunity nga ba si amo na lang ito pagkitanay nila. Kagong hindi niya makuha, ay! Kanugon, gid. Si katropang ni Wayway, nagkuha man ko na sang gamay nga papel, ho? Kaging sulat ang pangalan. Kaupod sang 11 ka mga numero.
1: Yahoo!
0: Yes, kag dito na nag-start ang ilang communication. Ang galing mabudlay ko no kay sa text. Gani naghatagay sila sang ilang Facebook account. Sa Messenger, pwede gid ra ka send the pictures ka drop sa mga videos.
1: Yahoo!
0: Kanya, ito na eh, kaliwat kanan nga pag-update ni katropang ni Wayway. Post dito, post doon.
1: Yahoo!
0: Sige, kag iya ba ko na ginasend ho ang iya makinis nga lens katropang Joy.
1: Ay! masyado ka familiar. Sige, pero si katropa nating Benjo kag Liwayway, aba wala puhay. Ang update sa isa kag isa kag amo to ganing istorya ni katropang Benjo, katropang ay ginasendan siya sang legs nga puti-puti. Kag ang inabala ko nung legs nga duya kababoy nga bag-ulang paligo.
0: Wow!
1: Kagaluwas pa sa legs ginasendan pag siya sang gagwa-guha nga dughan.
2: Ay, grabe kaya si katropang Liwayway. Feeling ko ginaakit niya si katropang Benjo. Amo lang na, kasi katropang Benjo, daway ka ba tiyag, ho? Kay man, humble niya gani. Nag-video call, nag-VC sila ka. Bago lang ko natapos, paligo si katropang Liwayway.
0: Yahoo!
2: Kag nakatapless pa sang tuwalya.
0: Wow!
2: Kag, anong next katropang John?
1: Amo ito pag-VC nila tapos ligo. Tapos ligo ni Liwayway. Amat-amat, kuno niya, ginbuklas.
0: Wow!
1: Ang tuwalya ni Liwayway.
2: Yes. Kagin show ini sa iya, nag-intermission number siya kay katropang Benjo. Galing way na set, nag-ginulbaan, guro siya. Ginulbaan, guro si katropang Benjo. Yeah, ama ka man si ni Toto, ban.
1: Oo. Dito na kanil katropang ay ginflex ng iya nga mga pakwan. Niyo ako nung si Liwayway, ipakita pa nang gusto niya makita ang tando-tando ni katropang Benjo.
2: Ay, do. Linyahan, ini natututwal, ha? Ang tando-tando siya ko na natunaan, eh. Tando-tando sa diin ng bukid to. Sige, hay, amo na gani. Kay kinulbaan siya, guro.
0: Yeah!
1: Ay, nag-upload. Ay, nag-upload.
2: Nasurawan, guro, si nga tropang Toto Benjo. Amo to nga daw, ay good siya sang lakas ng loob nga ipakita kay Liwayway. Amo na gani.
1: Kumbaga, hindi siya confident sa tunga time, katropang ay. Kaya hala niya di, dumaluya ko no si Junjun that time.
2: Amo na.
1: Kasi may sakit.
2: Ay, basi, pipikpikan. Basi ko naman turn off si Liwayway kung makita niya to. Okay man, valid mo ng reason ni katropang Benjo. Pero ang but lang ko anong reaksyon ni katropang ni YY.
1: Gusto gabit ni katropang Benjo, yeah, first impression, di ba malina,
0: wow!
1: First impression last.
2: Yes, amo gani-gani gusto niya, perfect, good. Ay, sa tunga tion ay, si kitiglamig, guro, nanalamigan siguro si katropang Benjo.
0: Yahoo!
2: Sige mga katropa, basahon, tanay, dream lang ang mga comment ko. Siling ni katropang Ma'am Elma Ordas Agiha. Kabila T-word, yeah. Ginpakita-kitaan ka na niya sang nga pihak niya nga natabunan kag ang pihak. Bosos Maria Sante. Makbang na nag-inom ka kuno turbo, Toto Benjo.
1: Ay, basi mga muna nga bagay, wala pa na kuhaan ideya ni katropang Benjo, katropang ay.
2: Amo gani. Sige, ato na sa advice and later. Pero siling ni katropang Ma'am MJ, bao, gid lang a story, basi gamay, tando-tando. Ambaling katropang Zyron, tando-tando, patik-patik, diin. Ikaw pala katropang Zyron, bitmayad ka gida. Sige, may kilala man ko sina Tol Perte abilidad ba galing uplok. Uy.
1: Ayala.
2: Do kilala mo na namo na katropang Crystal.
1: Sige, ate mabasa pag ito din siyang iba nga mga panugda sa mga katropa pips natin. Dari sa babaw. Bao, gid lang nga story. Basi gamay tando-tando mo to. Oh, balik katropang Ma'am Mary Joy. Hindi lang siya confident sa tunga time katropang Ma'am Mary Joy. Wala pa siya nagambal nga gamay. Siling na lang nahuya sa tunga time. Amo nang hindi siya confident. Sige. Oh, manya pa nga daw. Uplok. Ang balik katropang Zyron.
2: Yes. O, sa hiling ni katropang Crystal naman niya. Basi ako madiskarte kay isulod ko siya sa akon bayo. Uy! Ay. Basi bakla. Double. Basi bala double purpose si guy. O sa diyang garespeto sa iyaging halina.
0: Wow!
2: Amo lang na, dito sure katropang Crystal. O ang balik katropang Zyron, mayad ko no, mayad lang gani kay si Boss Toto Val. Hindi torpe. Hindi mo sure o no, gaya bistorya Zyron. Kay basi makita mo lalabs mo kag daw pipi bingi ka na. Ang balik katropang Crystal. Ho?
1: Ay, hala. Sige, besi katropang Rafael, abaw, dadamo ko sa nakilala mga DJ, mga silosong alaki pero hindi kay istorya sa babae.
0: Oh no!
1: Asta lang ko na sa tulok. Mayo ganin ako pa magtulo katropang Rafael Oh, may makilala kita yung nga wala giganing gatulo.
2: Yes. Mm. Sa katropang Josel, bala sa Barogo, mayong hapon ko na. Good afternoon, mandira sa imo katropang Josel. Si katropang Zyron, basi isulod ka ni, sila niya kay Crystal, basi isulod ka ni Boss Totoval sa sako, kag isulod sa tangke sang tubig. Uy, ayaw man, katropang Zyron, mapintas kag iniya.
1: Pero hala ni katropang Zyron, Chris Val, inyo giniya istorya, ya.
2: Sila niya, in your dreams, katropang Zyron, wala pa na bata ang akon si Losa, nugay feeling may admired. Boom! In-underestimate kanya to, ho? Ara na. Sige, wala ka lang kabalo of... Damo na ko noon na usik ko. Kapag yung katropang Zyronia. Ay, sige na ko. Hala, sige. Hanyo, get. Pangakigigan ni Ma'am Senaline.
0: Wow!
1: Pero si katropang Nilo naman ko, sa imo katropang ay, ano ko noon, sakit ni Junjun?
2: Naman ako, kay ikaw sa tinimbasa. I-search mangkuton ta si Doc katropang nila.
1: Ina-ulcer sa katropang nila.
2: Ginalamigan. Balaan mo malamig ang tiyempo. Oh, sige. Si katropang... Uy, speaking of Doc, happy birthday. Galing kay katropang Doc Nelson, ha?
0: Wow!
2: Mangkuta si katropang Doc Nelson. Totoo nila. Oh, sila ni katropang Jocelle, bayong hapon DJ I Enjoy. Shout out lang ko kay katropang Eric Biring, kay katropang Joanne Bufil, kay Rosemary Barugog, watching live, diri sa Hamulawon Panay.
0: Wow!
2: Ara na mabaskog nga ulan, naakig sa mga uplok.
1: Ay, pero si katropang Johnny Dorado, katropang Iho, sila niya ako, testingan niya para makita niya.
2: Para gid. Sige, si katropang Cyrus, anay ho, shout out lang dah sa iya guwapa-guwapa nga asawa. Ara ko na sa Saudi. Ti halong permi ha. Mua mua chup chup.
1: Chup papi mo nye nyo.
2: Sige, kabay nga kiligon. Dito ng imo nga lalabs. Sige, stay strong sa inyo ha, katropang Cyrus.
1: Yahoo!
2: Sige mga katropa ha, basi dito sa aton nga ha, nakaligdaan katropang Joy. Basi damo pa dito nag-comment, malakagkarumambal sila, wala nyo mong ginabasa.
1: Pero nawili na sila isang kay Liwayway.
2: Abo gani. O si katropang Edil Oliveros, good afternoon anay, dira sa iya ha, especially sa Oliveros family. Si katropang Zyron, why?
0: Wow!
2: Delilah. Sige, asus, amine, nagsiselos ka din. Katropang Crystal, tuod na. Sige, liwayway ko nang bali, Ma'am MJ, daw newspaper lang ba? Mayagin si sender mag-aliga, sabi, Nugay ko ng ambisyon, dear. Si katropang Kim Joy, Semhar, Oxina. Mayong hapon dira sa imo katropang Kim.
1: Yahoo!
2: Habali katropang Crystal, ako na lang natul Kenneth Pasiti. Baylo, ay! Di na kuya! Sige, Chris Ball, inyo gini-istorya.
0: Wow!
2: Sige na mga katropa, aduwa ay nakita sa nga tiyempo. Ato na padayunon para mabalaan ang naging reaksyon ni katropang Liwayway. Kung bala na akig siya kay katropang Toto Venjo. O kung ginpasensya niya ini.
1: Yahoo!
2: Mga katropa sa liwat, buksan ta ang parto sa istorya sa nga ton nga letter sender.

0: Mga DJs, after sa pagpinamilit ni Liwayway, tungod wala ko gin pakita sa iya ang iya gusto nga makita, ginpatsa niya ako sang call. Akig-akig siya sa akon. Nagpangayo ako sang pasensya. Ginsilingan ko siya nga malain, ginangakon pamatsyag. Kag daw natugnawan si Junjun. Amo na nga wala ko siya ginpakita. Pero sa sobra niya kaakig, avaw gin-like lang sang tunto niyang akon nga message. Pagkaaga mga katropa, may nabaton ako nga mensahe halin kay Liwayway. Puwerte kahaba. Hindi ko na pag-isaysay mga DJs, pero ang highlight dito, ti Ambo ini. Benjo, okay kagintani eh. Bet na bet na pa naman ka. O galing wala ka tupa. Sobra na ta isa kasimana nga nag-communicate. Pero wala mo man lang ginhambal sa akon ang imon na batsyagan. Niwala mo man lang ako ginapangaluyagan. Asta ka lang sa chat, torpe ka man gali. Mga DJs, daw na mulag-mulagan man ako sa ngakon na basa. Gani na realize ko nga that time, nga dapat gali. Pangaluyagan ko anay si Liwayway.
1: Mga DJ, the next day, excited na ako nga ihambal kay Liwayway nga ma-meet up kami kay para formal ako nga mga luyag sa iya. Ugaling lang, wala na siya nag-reply sa akon. Kagsang gin-stalk ko siya mga DJ, so wow, kadamo sang lalaki niya sa comment section. Kag kung sino-sino na lang ang mga nagatagtag sa iya nga mga post. DJ I and DJ Joy, ginaako ko nga nagselos, gira ko.
2: Aray ko!
1: Basyagan ko gid, kay nang luya gina nga akong nalawas, kagdo wala na ako sang gana sa tanan. Until nga gin-chat ko si Liwayway about sa to mga DJs, kaginbawalan ko siya nga mag-reply-reply sa mga comment. Pero reply niya lang niya sa akon, wala ka labot sa akon? Or wala ka labot sa akon ginahimo? Kaya hindi taman ikaw nobyo? Mga DJs, ginatry ko siya nga i-reach out. Kaya gusto ko tani nga personal kami nga magkita ay kag para ipabutsag ko naman sa iya ang akon ginabatsag. Pero kaangay ba lang ulihin na ang tanan para sa akon kay hindi ko na siya makontak. Asta nga natukiban ko na lang nga ginblock niya ako sa tanan-tanan, ginblock na gina ko totally ni Liwayway.
0: Mga DJs, wala na gid si Liwayway. Ginpakilig niya lang ako sa masobra isa kasimana. Kaginbayaan. Wala na ang babae nga perme nag-update sa akon. Wala na ako may na-re-receive nga magabat akong kalitrato. Pero asta sumong, mga DJs, nagalaom sa gyapon ako nga magabalik si Liwayway sa akon. I know man nga wala sang naging kami. Wala ako right nga magselos. Kag wala ako right nga bawalan siya. Kung balaan ko lang nga bet niya man gali ako. Tani sang una palang ginhambal ko na lang ang feelings ko. Tani wala pa siya nadula sa akon. Nahuya, girabi ako eh. First time ko nga daan. Kag nag-overthink ako nga basi bala. Baste doon lang ako ni Liwayway. Sa imo na lang liwayway, kung babatian mo ni ang sulat ko, tani, i-unblock mo na ko. Kaya sta subong, nagahulat sa gyapon ako sa imo. Kag nagaasa nga magbalik ka sa akon. Abi mo bala liwayway? Nahidlaw na gina ko sa imo mga dalaguan nga paa. Kag makinis nga mga legs. Kag ginapangita-pangita ko man ang imo mga bilugan nga watermelon. Hoping nga magkita ay pakitaliwat. Liwat, ako na lang si Benjo. And this is my X-rated story.

0: Mga katropa, ang inineng programa ang Builog ng Gradulong, San Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad ipamper ang imo kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang may aras ng glutacogic, ang virgin coconut oil, o kon VCO nga nagabulig, agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging, o kon pagtigulang sa ngato nga selula sa panit. Iniman na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis sa ngato nga supat, gamit ang natural ng mga ingrediente ng aras sa Clair Skin Herbal Soap. Iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clair Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online, pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Yahoo!

0: Alright mga katropa, tiyan mo na to ang naging ending sa love story ni katropang Liwayway and katropang Benjo. Ano ilang love team katropang Joy sa yung movie? Joyway. Benjoyway.
1: Dapat ako kaprepara raw, pero okay man ah.
0: Benjoyway. Yes. Sige, ayaw mo ato galingan. So, walagin pakita ni katropang Benjo, ti perte, ilang kaingit ni katropang san, ni katropang Liwayway. Diba? Siya na ganyang nag-first move. Katropang Benjo, ikaw ba lang? Pero amo lang ina, kay ti... Nag-chat, nag-message siya si Liwayway pagkaaga. Kagang iya dito nga ginhambal. Bet niya bet na bet na gid kuno si katropang Benjo. O galing sobra na sila isa kasi mana katropang Joy nga nag-istorya ka. Pero duwala giya nagadamove si katropang Benjo. Nag-enjoy lang saya sa mga pictures na ginapansin ni Liwayway. Katunto sinisiyaw.
1: Bastante na saya sa mga pictures.
0: Amo gani. Amo tuguro nag-overthink si Liwayway nga feeling niya ginagamit lang siya ni Benjo. Kaya wala man nag-confess ang feelings or anything, something like mahambal siya nga gusto ta ka, pangaluyagan ta ka, ay na, no, why gid ah?
1: Masili-sili-way-way, todo na ni, tapos wala pa.
0: Abo gani, sige lang ah, kundi waay ka gid, ikaw gid ang nawadaan ka tropang Benjo, kay katorpe gid sa imo. Kati, wala pa siya gani naka-first move, nag-conclude na siya yung base. Basta doon siya kuno. Basta hindi kuno siya si Liwayway. E, paano mo na mabalaan kung wala ka dira nag-first move?
1: True.
0: Hindi mo
1: man, hindi mo man mabalaan, Benjo, tani ko nung wala ka nag-testing, pero wala gid ya.
0: Yes. Ay, naku. Kaya mo gani, ina-okay ka tropang Joy the next day. Waay ni gid kuno ya. Gina-stalk niya kuno si katropang dito na siya tani nagdesisyon nga pagka next day iya tani gusto ba ka-meet up si Liwayway kay ma-confess sa sangya nga feelings o galing huli na ang lahat kay wala nini nag-reply sa iya kag siyang gin-stalk niya abong kadamo kuno mga boylet si katropang Liwayway sa comsec. Kag kung sino na lang kuno ang ginatagtag niya sa iya mga post hun.
1: Ay puga natag na ang tanan pero ikaw wala. Pero pinakamalala nga natabo ka tropang ay sa na-decide siya nga ano na okay na final na sa iya nga pangalayagan niya si Liwayway para maging okay ang tanan pero natukiba niya nga gin-block siya gali sa tanan-tanan.
0: Amo gani ka tropang Joy ka ginaamin niya nga nagasalos man siya kunuhong.
1: Yahoo!
0: Mighty, marisi mo na doon.
1: Akang reply to sa iya ni ka tropang Liwayway. Liwayway na masakit to para gito sa iya wala kalabot sa akong nga ginahimo ka hindi tapad ikaw nobyo ka.
0: Ay, di ikaw to, Val. My space.
1: Galaw-galaw na dito ha.
0: Seloso, maninig ko na si Toto, Val. Sige, ay, di amo to, awain na nagpanumbalik si Liwayway sa iya. Binayaan, get siya. Pinakilig lang sa sulod sa isa kasimana.
2: Wow!
0: Kag na wala na parang bula.
1: Yahoo!
0: Pero nagahalaom siya gyapon katropang Joy nga magbalik pa saya si katropang Liwayway. Kag tani ko nung unblock mo na siya. Kinahidlaw na siya sa imo nga dalagkuan nga mga pahayag.
1: Yahoo! Kag panawagan pa siya katropang
0: Joy. Kag sa imo makinis nga mga leg. Agay, ate, sige lang importante gin pabutsyag diri ni katropang Benjo. Pero mga katropa, tada yung nagpangako nga mapadala diri sa ngila sulat. Waay, gidiya.
1: Pero nga nga, dumapatin ako nga si Toto Vale nagpadala mo.
0: Abo gani.
1: Nagpa-Benjo-Benjo lang.
0: Ato na, ato lang na to, ha? Sige, ate, si katropang Crystal. Siling niya... O, dali lang bala kay ato na naidri nga lantawan sa babaw. O, consumisyon. Consumisyon nga ginagmay. Ato si katropang Zyron pa. Siling niya swakto gid. Tama agad. De, sige, Benjo. Benjo, you love me. How many sky in the moon? Tell me. Ay, charot.
1: Yahoo!
0: Paano kung si Benjo, si Toto Val, katropang Crystal?
1: Oo, ano yung message sa iya?
0: Gani.
1: Kagibutang ta siya lang si Liwayway as si Miss Kay.
0: Ay, doang nga yan, gina. Liwayway na mapungay. Ang mga mata. Sige, sila yung nagkatropang Ma'am MJ. Ay, wala sila Libel gali ahay. Sala mo man boy. Tama ka gid boy. Agin pangaluyagan mo kung gin tani gin pangaluyagan mo in sigida. Tani gin pamangkot mo yung address niya. Wow. Kag didto mo siya kadtuan kag pangaluyagan. Indi kay sa video call chats dapat gin pursigi mo gid.
1: Yahoo!
0: Sakto kag gidira ka tropang Ma'am Mary Joy. O galing kay Torpe gani. Torpe gani si sambalin ka tropang Zyron. Sino pa dyan?
1: Okay, sige tropa natin, Crystal. Wow ha, Tol MJ, nakuha mo pa ina ang assurance sa internet purposes chip ha. Ano ni? Uy. Gani wow! Benjo, kung kapamati ka, kag seryoso ka sa akon bilang single mom. Uy. And my only girlie to my house. Go to my house para ma-meet ka ni Sergeant. Sergeant? Kag ni Mother Maria para dugang eleksyon. Ah, dugang-dugang eleksyon tawo ka na.
0: Mapintas ka man galing katropang Crystal, ha?
1: Ay, may message kay Benjo. Katropang ayaw si Miss Kay, ho?
0: Ano ko, no?
1: Benjo, sorry, ha? Or sorry, my dear, ha? Pero tapos na. Gamay lang ang favor. Ginapangayo ko sa imo, hindi mo gid mapagbigyan. Why? Pangit ba ako? Then, dali ka. Ano ni? Amoto yung message para kay Benjo. Kunyari si Benjo, si Tuto Val.
0: Yes, sabi ka niya. Pero sa nini katropang Ma'am MJ ho, maski sa chats na lang, at least may libel. Tanong kinaas niya, ginsure niya kung sila naging man, at least kahit papano may assurance. Ang girl.
1: Yahoo!
0: Amoto Ma'am MJ, nagkada moves na gani si Liwayway. Pero si katropang Benjo, dumanid, gidiya ho. Si Liwayway, zero. Si Benjo, isa. Si Tuto Val, negative, zero. Amo man si Miss Kay.
2: Aray ko!
1: Pero dali lang katropang Iho, may pamangkot. Isig mo si Kwan, ho? Si katropang Johnny Naton Dorado.
0: Wow!
1: Katropang Ira, may boyfriend ka, no? Single pa ako, katropang Ira. I'm still seeking a woman like you.
0: Woman like you sang Little Mix? Sige, ay, hindi. Katropang Johnny, ha? Siliwayway na lang imo, ah, kay single siya at the same time, ready to mingle. O, sinini nga tropang, totoo ba, lima afam niya yan, Brad? Chakto ka ginto. Take na ina siya to, gintake na ina siya namon sa class. Corrected by.
1: Pero ang balito to, Valo, gindalagi naman si Manila Boyo. Galawan, ina ni Tol Dudoy. Kinikilig pero hindi iniibig.
0: Ay, nagasigunda. Kagin lang da, totoo ba? Sige, si katropang Rex Diita, mayong hapon ko ng mga katropa.
1: Or si katropang Kenneth, katropang Aiho, ano ko ng requirement magkuha sa daog?
0: Ay, mukaw galingon. Katropang Kenneth, imukaw galingon, landri ang dala. Yes, si katropang Rafael Perdihada na si katropang Tol Kenneth Perdihada na si Tol Kenneth Pasete sa inom katropang Johnny. Yes, Papa. Eating sugar.
1: No, Papa.
0: Very good. Sige. Alright, o dala ka Tol Sako kagwasay kagbalde ha. Ara na ha. Sige mga katropa peeps, o si katropang Ma'am Elva, ginpalaway-laway ka lang niliway-way. Ano, Benjo, wala kagid agoy. Amugid, Ma'am Elva, tsakto kagidira.
1: Yahoo!
0: Sige na mga katropa, why na kita sa oras? Importante, nagalaom siya gapon si katropang Benjo.
1: Yahoo!
0: Manifest lang dira iya, toto Benjo. Malay mo, balikan ka niliway-way. Pwede ipadala mo driliwat ang kasugpon sang imusula.
1: Wow!
0: Sige na mga katropa, paruleta na taanay ah.
3: Katropaleta!
4: Katropaleta!
3: Sang XFM Network Philippines.
0: Good afternoon, nanay kay Dudoy Tupaz Dumali. Nga kung hindi pa pag-imension, hindi pa magtuhaw. Sige na katropang Neil, paikutin mo na yan.
1: Wow!
0: Ang ato ni Paruleta Suwon, ang Vision X Plus.
1: Oy! Sige, sa mga tropa peeps na ito, ha? Ti alert, alert, na dira may 11,000 viewers pa kita, ho? Pero sa mga nagpapati sa radyo, ti be ready, ah.
0: Q Good afternoon na lang kay Ma'am Shelamay Vasquez. Good afternoon kay Tropang Ayan, kay Tropang Joy. Sige may hapon rin sa inyo mabasa. Bye-bye siyang Alvarez. Ay, aton nga winner si Katropang Solomon Antonio.
4: Mga katropa.
0: Say present, exciting Sir people. Solomon.
1: Yahoo! Ay, Katropang Solomon. Umaga pa lang. Eh, muna ganding nga, tol.
0: Natulugan na guro boy sa dalong sang mangga.
5: Araw, kaya saan ka ba? Dito ka na sana ngunguna.
1: Oh, tol Neil, alam mo na, baka naman. Hambali ka tropang Miss Kay.
0: Doon walang ingataog si Miss Kay sa ruleta, ha?
1: Lata ko ba, eh?
0: Basi na abtan ulan si Katropang Solomon.
1: Ay, ay Katropang Solomon, hubog siya ko ng bali tutubali.
0: Ay, basi nag-shot puno naman sila ni Katropang.
1: Uy!
0: Ice cream man to.
1: Siya nakabot ito siya, di ba, Katropang Ay?
0: Yes, nagapahuway-huway na ganito sa nalong sang mangga eh.
6: Wow!
0: Busy ka katulog, ginalamigan. Ay, ikaw, Chris. Ay, sige na, Miss Kay. Ay, duwa, ay, gidhaw. Kasi nagkalalagbong na to ang cellphone ni Katropang Solomon.
1: Ay, kanugon, pampalinaw. Tani ito ng mata, Katropang hey, Solomon.
6: Oh, no!
0: Alright. Sige, Katropang Neil, paikutin mo again.
3: Katropaleta!
7: Katropaleta!
3: Sang XFM Network Philippines!
0: Dapat si Miss K na this time ang magdaog, oo, ha?
1: Ay, sa mga tropa peeps na ito, nabi alert alert, dira mga tropa peeps! Nagalibot ang ato ng roulette.
0: May nag-akupar ko no kay Sir Solomon. Sugata ay sila ni katropang Rafael.
1: Ay, oh my God.
0: Busy sa iya, 100 ka babayi. Single ball si katropang Solomon, Miss K.
1: Ay,
0: basta magselo sa aton kilala.
1: Ay.
0: Present pa ko di. Uy, si Sir Solomon ha. Si katropang, sino yan? Si Lon L. Villaruel.
1: Ay!
0: Katropang Lon, comment present.
8: Exciting dito!
1: Siguro isa niya sa mga nag-share si Katropang Lon Villaruel.
6: Wow!
1: Uy, kapamati ka pa da. Abibalik yan, nagkabi din ni Katropang Ay, kag may say present rin sa ato ng comment section.
6: Yahoo!
1: Makuha mo na ng Vision Next Plus. Oh.
0: Kung hindi siya mag-present, tama na. Ang malimang floor, isa pa. Depende.
1: Katropang Crystal, isa pa, mga kanon.
9: Sana all.
1: Katropang

0: Ay, katropang lad! Bogart! Bogart! Bugtaw! Si Ma'am Liza, hindi lang yung isa, kundi more spin pa ulit. Ay, natulugan si katropang lad! Billiard well!
1: Exciting!
0: Sige katropang Neil, isa na lang ah!
2: Katropaleta!
3: Katropaleta!
2: Sang XFM Network Philippines!
0: Sige, sa mga tropa peeps natin ha, nag-spin paliwat si katropang Neil ay bulubantay na kamuda, basi ka muna ni!

0: Exciting!
1: Sino'y na hindi ko kita?
2: Ay, we have a winner na, katropan. Ay, si katropan nating Dorothy Oliveros Fadrogani.
1: Yahoo! Sige, katropang Dorothy. Ay, kanami sa ngalan. Oh.
3: Mga katropa.
1: Comment present.
2: Ay, katropang Dorothy Fadrogani. Abi, durudududud na, Nigeri.
1: Absent ko na nagbakiro, baka. Basilain nga baka, katropang Cyrus. Pakita na sa akin karon later, ha?
2: Ay, basta ganyan Vision Dex, katropang. Ay, wala sila balagana.
1: Ay, basi malinaw na nila magamata.
4: Kami ang katropa mo, exciting dito. Exciting dito. San man sulok ka ng mundo. Araw-araw.
2: Yahoo!
1: Another one. Tama na, Ma'am Delilah. Overtime na taho.
2: Wala, ina ang tulok ni katropang Neil kay katropang Neil.
1: Madaya, gin. Ah, si katropang Neil. Kung present ko, hindi ko makuha.
2: Mailap.
1: Ako naman, Ma'am. Buwas, ah. Ay, hindi. Next so week. Absent, gakaon.
0: Exciting!
5: Oh, no!
1: De, sige, wala sang may nakakuha sang Vision X Plus. Gani, next week naman, mga katropa peeps. Gabay, hangin, nag-enjoy ka busubaga Friday. Gani, enjoy ka bubuas. Ah, happy weekend sa inyo, mga katropa peeps. Ikaw po nyo nalang hangin yung mga DJ Chika Babes sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga, katropang Joy.
1: Partner natin sa technical, katropang Gil. Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa nyo.
2: Exciting!
0: Exciting!
1: Ang oras, alas 4:04 na sa hapon.
6: XFM.
7: XFM.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
9: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Uy, boy, gising!
13: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka.
9: Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
15: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way.
3: Take Premium D3 every day.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
20: Chronic pain?
21: Ang sakit!
20: Mag-assisted pain.
21: Muscle fever.
20: Acute pain.
21: Kahit ano pang pain.
20: Basta pain.
21: Mag-assisted pain.
20: Kangkarang pain.
21: Fast and safe.
20: Yeah! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sister Pain.
21: Mabibili sa mga butika.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Cellphone Plus Cold.
6: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin, sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Canton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko, sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
5: Cellphone Plus Cold.
7: Yeah!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Cellphone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming

katropa. Eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: All right, good afternoon mga katropa peeps. This afternoon, may ikaupo niyo naman sa liwat si katropang Aira. Kaya ito na naman patigayo nun ang aton nga Zanton, ang Next FM libo-libong papremyo. Ito sa subong hapon na Friday na naman kita mga katropa peeps. Kag syempre basta Friday, tinagadraw kita asya nga aton nga mga papromo diri sa XFM Rojas. Sa subong nga hapon mga katropa, may ara kita sa kabugusan nga natipon nga mga entries hat 102 total of entries sa nagkalain-lain gabahin sa aton nga mga drop box. Dala nila ang panitan ang Panay kag Pontevedra pati naman diri ang drop box naton sa XFM station. Ganun sa mga katropa dira naton hangin ang pasakop naghulog diri sa ilang mga entries. Abang-abang kayo dyan mga katropa peeps kasi hindi madugay ato na pagabunuton ang aton tingdaog. Sa subong na hapon kasi may mga nagapulo pa mati padara ngati sa subong lang nakabati sa ngaton nga pa-promo ti mga katropa ha oras na ah agod nga mag-intra kamo sa aton nga pa-promo magamit yun lamang sa mga Yes to Health products kag syempre lakip dira ngaton apat ka produkto nga pwede gidin nyo mahulog ha kag mapasakop sa aton nga Zanton na Next FM libo-libong pa-premium. Mga katropa, isa na dira ang premium D3 soft gel capsule. Di isa sinaka-blister pasok sa isa ka-entry ang aton nga Zanton Gold capsule. Isa man ka-blister mga katropa, peeps, automatic isa naman ka-entry. Syempre, ang aton nga paborito nga kape, ang Zanton Gold coffee mix. 5 ka-empty sachet, isulod sa sobre, automatic. Isa naman ka-entry. Kag syempre, ang bulong nga para sa aton mga kalalakinhan ang Turbo Dietary Supplement for Men at sa kablister sinaha ang duwa sinabala nga unod ti automatic isa naman ina ka entry mga katropa peeps gani sa mga katropa naton dira ko nga nagdaog sa aton kinaparoleta every time yung mga program kita diri at kung may apat pasok dira sa apat ang inyong nadagaan, ang Turbo, ang Zanton Gold Coffee Mix, ang Premium D3 Soft Gel Capsule, kag ang Zanton Gold Capsule, titipunan nyo na ang mga blisters, yun ang mga empty sachet, kaya ganyan, pwede nyo ina mahulog dira sa aton nga pa-promo. Kaya ano balang isulat? Sa likod sa sabre mga katropa, isulat gid lamang hang aton nga promo title sa babaw. Ayaw gid pagkalipatan ng aton nga promo title ang Zanton na Next FM libo-libong pa-premyo. Sundan nila sa inyo kompleto nga pangalan, sa inyong complete address, ang inyong contact number, ang inyong proof of purchase kag ginggamit. Di isulat dira ha kung ano inyong ginggamit. Kag syempre, ang pinakaulihi, kag pinakaimportante sa tanan, ang inyong nga mga pirma. Mga katropa, peeps, kung kulang dira ang inyong requirements o kung kulang ang mechanics, bisan isa lang na ay disqualified ikaw, kanunggon sa inyong nga entry kung mabunutan nato. For example, why does ang promo title? Ayaw gin magkalipat ha, o kung pirma nyo dira mga katropa, peeps, o kung proof of purchase man nga inyo gingamit. Diya nga ito nga pa-premyo every weekly, ito yung magadaog ha, sang 3,000 pesos nga cash. Kag sa nagapamangkot, kung diin bala pwede makahulog, diri sa aton istasyon, pwedeng-pwede git, mga katropa peeps, diri kita na hometown sa may San Miguel, Barangay Tiza, sa tunga lang sang Karwasan, kag sang Bilyaran, lapit kita sa may Chico Street, inang karsada nga pasakaon, kag may mataas nga antena sa babaw, ang aton gate is color gray, mga katropa peeps, kung ara na kami sa unhan siyang perta, itukulod lang ang kay bukas gid ina. Kag, pwede gid ka mo din makahulog. Kag, syempre, may araman kita drop box, dira na hamtang sa Panitan Public Market. Dira kay Sir Bong sa RB Butika. Good afternoon, yung dira sa inyo tanan ha, sa tanan nga staff sa RB Butika. Available lang ato nga mga products at the same time, may araman kita sa drop box. Sa mga taga Panitan, pwede ka mo dira makapadulong sa RB Butika kag maghulog sa inyo nga mga entries sa good hindi na mabudlay sa inyo ang magkanto padre kay man malayo gid ang panit Andre sa Rojas. Kag syempre mga kitropa, may harap man kita drop box na hamtang sa Pontevedra Public Market dira sa may Jeans Pharmacy. Pagitaan nyo lang inang butika nga na kag pangita anyo dang aton nga drop box kay ara gid nya drop mga katropa pips init aka mo mabudlayan wala na sang hassle init aka mo magpadulong diri sa mga taga Ponte Fedra kay may ara na kadadara sang drop box kag syempre available man kita sa may Panay dira kita dapit sa may Burgeran sa Super K drug store mga katropa pips pangita anyo lang ang butika nga Super K kag ang karton nga ilogman sini automatic ato ni na drop box. Pwedeng-pwede ginha sa mga taga-Panay. Pwedeng-pwede gidira inyo mahulog ang inyo mga entries kay every Friday morning. Tiyato ni na ginakonekta ina sa ngaton nga mga Paw Patrol para isimpon tanan ang natipon ng mga entries. Alright mga katropa, hindi ito na pagpadungayon. Tiyato na bunuton ha. Sa subong hapon, ang 102 ka mga entries ari diri sa sulod sang mahiwagang kahon. Alright mga katropa, ti ato na nga bunuto na iniha. Ay, ato na niligo-ligoon. Alright. Sino ba ay, hanan nga ito nga winner this afternoon? Sino naman bala ang maswerte nga magadaog sa subong niya hapon? Alright mga katropa, ang ato nga winner is lalaki na naman. Sige, ang yagin gamit ang Zantun Gold Coffee Mix. Ito na na-check ya ron kung bala Zantun Gold gidman ang iyang naging hulog. Kag kung lima gidman bala initanan kabilog. Uy, duduwa lang ako. Ano may nabilin pa? Sabihin ako ba? Ano ta ba? Sige mga katropa, ari ha, kompleto, Ricados, ang lima ka empty sachet sang Zantun Gold Coffee Mix. Pakita tagin sa aton nga mga katropa para klaro kita. Ara na mga katropa, peeps, as you can see, ang aton tigdaog from Dinginan, Roja City. Wala sang iban, kundi si katropang Melmar Valle. Yes. Ayan mga katropa peeps, ikaw ang aton nga winner. Kapilitla na kita diriho. Ikaw ang aton winner sa subong nga Friday sa ika 23 weekly draw sa aton nga Zantun and XFM libo-libong pa premyo. Congratulations! Si pwede mo diri maklaim ang imo nga dag-an ha sa Domingo nga adlaw. 8:30 AM dapat ari ka na diri magdadalang sang imong nga Xerox o kun photocopy sa imong nga valid ID pwede man sa Monday morning 9 AM kung hindi ka available sa Sunday. Kag syempre sa iwan aton nga mga katropa nga hi naga pa nga subo gid akay may nagpasakop man sila may entry man sila pero wala sila nagabutan. I don't worry mga katropa kay ongoing sa gihapon na next week kag sa masunod nga mga week ang aton pa promo gani ipadayon lang dira sa pagbakal sa paggamit sa mga produkto sa Yes to Health. Lakip na ang aton apat ka mga produkto nga pasok sa aton pa-promo. Kay man mga katropa, abang-abangan pag inaton ha. Kasi syempre sa aton pala abuton nga grand draw. Mayara kita sang dagko nga mga pa-premyo halin kay Zantun and XFM. Alright mga katropa, aton nga third prize sa grand draw iniha ang 20,000 pesos. Ang aton nga second prize ang 30,000 pesos. Ang aton nga first prize ang 50,000 pesos mga katropa peeps. O diba dagko na ina nga kantidad sang kwarta. Bisan ni isaguro ka tuig do hindi nyo pa na malabo nyo pa lang matipon gali mga katropa ano pang ginahulat yung haba si amuna ni ang Zantun ang magadala sa inyo sa kadalagan kag syempre may ara pagid kita good news ha kay may ara sila pulo ka mga consolation prizes which is 5,000 each mga katropa peeps. Friday na gidman excited na mag weekend sa katropang Ira kay naga pilit la na. Alright mga katropa ha, kaya hindi ka mo madulaan sa paglao mga kay ka. Mistrust the way entry ka mo di. Ay, why gid yung imposible. Posible gid ya nga magabutan ka mo. Gani, once again, thank you mga katropa peeps. Congratulations sa aton nga tigdaog. Kag see you naman next week mga katropa. Happy weekend! X. X. F. M. A.
1: Mix FM.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Sunfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
2: Mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara, sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa akin ako, center agent.
3: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain.
3: Marasita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika.

0: XFM. XFM. Sample Plus Gold.
1: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadaadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sample Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuwa sang kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. And guta tayong kapa.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa bagos ka.
3: Kape na may natural energy booster. Sanzone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay lalutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santan Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Pangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
11: Wednesday!

0: That song was brought to you by M. Louillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: X FM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea
8: sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sistapain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlong pagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver.
3: Sistapain, panggalang pain, fast and safe. Sistapain.
4: Symptoms persist. Call your doctor.
5: Wednesday.

0: FM
1: XFM
2: Southern Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Southern Plus Gold. Sulod sa tuwa ka bulan noong pawan.
2: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
4: Pumili sa mga butika.
5: Southern Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Southern Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Southern Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Southern Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist pain.
16: Kamkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist the pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain.
4: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
19: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
20: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
0: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibili sa mga suking butika.
4: The Secret of Health.
20: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
20: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot dulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
18: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
21: Mag Visionix Plus Soft Gel Capsule.
22: Visionix Plus Soft Gel Capsule.
21: Ang Soft Gel Capsule
18: na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
22: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
18: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
20: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
19: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: That song was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X FM. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunthorn Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
13: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dirika mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula.

0: XFM. XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pterygium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pterygium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain.
17: Ang sakit.
16: Manga system pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Manga system pain.
16: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Yeah! System pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sister Pain.
3: Mabibili sa mga butika.
13: Wednesday!

give you glory. We give you honor.

Best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

give you glory. We give you honor.

give you glory. We give you honor.

magnificent God. Yes, he is. Yes, he is. Wonderful. Magnificent.